kalibutan karon kining mga butang may kalambigitan sa padayong pagpalambos sa pinalanggan lungsod maghigala. Labi na giyon sa mga maanindot karon nga nahitabos sa lungsod labi pa kag nagsingabot ang ato ang kapistahan ni Señor San Antonio de Padua. Ato kapistahan sa ato ga pinalanggan lungsod sa tuburan mga higala. Nigpit sa 12 o 13 Hunyo mga igsoon. Okay, karon mga higala, pitsa 25 na Mayo mga igsoon. Ah, hapit na maghigala, pupos ning buwan sa Mayo. Ah, unya, sibog sa taas Hunyo mga higala, mag-opening salbo rin mga higala sa Hunyo 4. Ah, mag-sugod ang Misa Novena Mas mga higala, no? Unya, or akining Misa Novena, matagal 5 magkakaigsoon na sa hapon hangtod na sa itong kapistahan ni Señor San Antonio de Padua. Magsugod na sa mga ito ang mga nightly activities o mga day activities mga higala, no? Kini ni ang mga kaligawan, mga sports, guban pa mga higala itong giandam. Gamuhatag o glingaw ninyo mga higala ning itong kasulugan sa pistas lungsod sa Tuburan. Ubus na kong pagpaningkamot mga higala ni Tuburan Mayor Cidy Jamante o ni Vice Mayor Danny Jamante Begegson. Ngayon man mga higala, pinagi sab sa gihapon sa way puas o way kukakaluya way kukaluya nga pagsuporta usab sa tuag gipahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan, former Tuburan Mayor Aljun Jamante Begegson. Samta mga higala, arita mga kaigsonan karon or ako nang ipibaw ninyo nga ito ang live Facebook karon mga higala. No, ito ang Facebook account, Jeriel Biasa Moreno Asingente. Live ta karon sa kuang Facebook account mga higala. Please like and follow and then share mga higala karon sa tuang live video karon mga igson. Kung Facebook account mga higala, Jeriel Biasa Moreno Asingente. And of course, mga higala, sa Facebook page, sa DYPS 98.1 FM Beto Radio, mga igson. Live sa takaroon niya, mga higala, niya, feel free lang to type this comment section sa duha na to ka mga social media platforms nga to ang gi ablihan karon mga higala. Ito gi-live karon mga kaigsonan. Ano ninyo ipadagat inyo mga mensahe, mga higala, mas masayon na to pagpaabot, mga higala, sa kanginan ang inyuhang mga greetings, shoutouts, o mga public service and announcements, mga igson. Okay, mga higala, sibog tari tas mga balita karon mga igson. Ningga adlaong Lunes, pizza 25 sa buwan sa Mayo 2026. Oras sa DYPS BT Radio, mga higala. Oras sa Pilipinas, alas 8:00 bina sa buntag. Akong Usbon, adlaong Lunes karon. Kumusta mo diha? Ito mga sukin tig paminaw, ito mga kaigsunan ng mga mag-uumas kabukiran. Sa ito ang mga managat din sa kabaybayunan mga higala along 22 kilometers, 12 coastal barangays. Ding ka ito galungsod sa Tuburan mga higala. Musta sa ito mga fisher folks diya? Mga asosasyon sa mga managat mga higala. Sa ito ang mga sakop sa bantay dagat, syempre mga igson. Musta mo diya karon? Nila si Bruatan, no? Kaya karon mga higala sa punta sa ito ang mga taga-Philippine Coast Guard sa Coast Guard Substation Tuburan. Ay pagkaminog may buntag diha karon nila ni Commander, no? And, good morning ni muna Commander o gingon man diha karon ni Seaman First Christian Bilugan sa mga kaubanan diha. Ito ang mga

na karong mga security guards at mga establishmento mga higala. Mga pribado, mga higalan, dagkong tindahan karon ni ato galungsod, mga higala. Ubay-ubay na magiging dagkong tindahan. Ubay-ubay na sa itong mga security guards, mga higala. May pagpaminaw, may buntag din yung tanan. Akong Usbon, mga higala, at ng Lunes sa karon, Pitsa 25, Osmayo, 2026, mga higala. Atong oras ni YPS Bitterido, alas 8:11 na, mga higson. Sibugtas ato, mga balita, mga higson, diri karon sa... dito sa balitas gawas, mga higala, matod pa. Nga gatusan ka libo nga Pinoy apektado sa green card policy sa US. Gibanabana nga moabot ngadto sa 100,000 ngadto sa 200,000 ka mga Pilipino ang mahimong maapektuhan sa bagong US immigration policy sa green card applications alang sa mga langyaw nga naa sa Estados Unidos. Kini ang gitug-an ni Philippine Ambassador to the United States si Manuel Babe Romualdez. Ang polisiya di abot human nga ang US citizenship Immigration Services kung USCIS di pahibaw nga ang pag-adjust sa status o pag-apply alang sa legal o permanenteng Pinoyanan samtang sulod sa US. Kung United States, itugot lamang sa talagsaon nga mga kahimtang. Ang USCIS niingon nga ang pag-adjust sa status usa ka discretionary nga benepisyo samtang ang consular processing sa gawas sa nasod nagpabilin nga regular nga ruta alang sa mga aplikasyon sa immigrant visa. Ito ka mga higala sa itong murag na nagplano mga higalang mo migrate mga higala dito sa US. Ano yung mga bag-o karon mga higala? Or kato mga nagpuyo na dito mga kingsonan doon ay mga permanent residency mga higala dito sa gawas nasod. Sabi na dito sa Amerika mga higala. Ika bro, dito sa inyo ha, sa Japan. Ay, kausaban dito sa inyo ha. Dito sa amuha sa Los Angeles, dito sa amuha ni LeBron James. Kausaban dito ang warigat, kainis panahon. May pagpaminaw naman na LeBron James karon tats kigutwal. Yeah, sa Bragedos karon mga higala. Ang tanaw mga higala, LeBron James gapon sa championships Barangay 1 o sa Putat, no? Daog ang Barangay 1 mga higala, pagkadindot mga Kingson, pagkakulbahinam sa Bagadua sa tuwang Siglakas 2026 mga higala. Sa Guinness mga nakapada mga higala, kadasig na to mga Kingson, ang kabibo rin ito ang istahan sa tuwang lungsod, no? Higil nga ito ang mga sikat nga mga basketbolista ni Atang Galungsod. Carmelo ito mga higala, nagsangka itong Carmelo Barangay 1. Building kinini ang kung ano? Ang kinini ang Carmelo. Sa kato championship, ito siya bro. Wala ito siya yung game 1, game 2, ana. O, no, gabi eh. Sa kay kung ano, hindi tayo hilig ano yung kung ano. Sa may mong hilig as well, si Jackson. Ato at siya, disgarter na ito ha. No, wala mga higala. Ato, nagtanaw lang kita mga kingsunan sa ato ang live kaghapon sa ito para Cebu, the spring of success or gabi eh, mga higala. Kay nindot kayo, no? Pagkaplastada sa ato ang live, mga higala. Huwag yung das NBA, mga higso, no? Ayan, labi pa kayo ito ang announcer das, Dong Alping, Jamante. Porti grabe mo na, pa live, mga higala, yun. Buhi yun kayong paghulagway, mga kingsunan. Duwa na ito, mga kingsunan. Sa basketball kagabi sa Barangay 1 Tali sa Barangay Putat si Kwate mga higala Barangay Putat League on sa Barangay 1 ron kina Amgus Pilones na kadaga League on karon mga higala. So harita mga kingsunas dugang balita mga kingsunan, experiment sa mga Pinoy nga scholar ng bayan sa space science nagmalampuson. Malampuson nga gihimo sa mga estudyante sa Rizal Technological University ang ilahang double G or gyroscope experiment nga gitest sa International Space Station isip kabahin sa 2025 ASEAN Tri-Zero-G Competition. Ang maong eksperimento gi-execute sa sulod sa Kibo Module sa NASA astronaut Christopher Williams niyantong Marso 24. Ang proyekto gihimo sa tulo ka third year astrophysics students nga naglakip sa pagtuon sa duha ka gyroscope, mga spinning device nga gigamit sa pagsukod o pagmintinar sa direksyon o balance. Gisusi niini kung giunsa paglihok ang mga gyroscope sa zero gravity, usa ka importante pagtuon na alang sa space science o future space missions. Ila ang kung giila sa mga eksperto kada ko kini og kontribusyon sa pagpala

0: Okay, lagi sige lang po. Barkada-barkada, nyo sa iwan ay panahon sa pamilya, halapa. Sakto kay ni, no? Ang atong food park sa pagkakaroon, basin, ari mag... uli ang inyohang main kabubutong sa inyohang pamilya. Ah, okay, no? Pero sa katong nagmalipayon, piraminting nagmalipayon, huwag always nga mayong magkabanding ang mga pamilya, mas munindot ta. Ha? Ang inyohang mga higalang pagpanag-uban, ang inyohang kinini ang pamilya mga higalang. Gumika din yung bago na itong gibuksan mga higalang, kinini ang food park mga kaigsunan. Kining mong balita mga higalang, padangat ni Bro Alcir Dungog, ato ning i-check mga higala ning mambalita pagkaigsoon, no? Pagkadindot sa tampon park sa pagkakaroon pagkaigsoon. Ha, karong gabi, murag may ipanihapon dito na. Sa kay mga nindot dito, mga pagkaon. Pero dito sa, nakasuroy ko gahapon dito sa Dakbayan, Sugbo, bro. No, nakasuroy ko sa usas dagkong mall dito. Habi, binako ning kinin. Tuway nga, kinini ang gibaligyan ni Pretatsky diha sa kinini ang... diha sa inyo hanga yes, kabukira, no? Ilibo na bitong diri resto. Ato ang punay na dito sa isim, dahi. Kita po ko dito mga sipos, bro. Dagkua itong... Dagku kayo. Limpyo kayo ng mga klase sa kuhan ba? Tuway ba, no? So, may tagnaasa yung mga fresh nga mga seafoods diha, no? May siguro sila sa Agaw Arlon Parilla Munares, no? O gado na ba sila karoy kuhan diha? Kinini ang pwisto, no? Kaya, kuhan pagkahigala, kinili ang Silas Agaw Arlon Parilla Munares sa una pamampun eh. No, doon ay pwesto na food park. Nabinigyan sila si itong, or si Bro Renante Mercado, o Silas Day Quimley, kinili ang Pamplona Mercado. So, tanaw na ito gabi eh. So, itong siren, maghigil ang kompletong detalye din yung balita mga kengsunan, din opisyal nga gibuksan. Ito bro, ang food park, kagahapon mo siguro na eh. Dapit nga matod pa, diin anaa ang tanang lamian nga pagkaon. So, ang kompletong detalye ni ini, ipadagat ni Bro Alcir Dungog. Kuka Bildo Boy, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may muntag ni mo ni DJ Roland Butoyog sa tanang nagsunod sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Official nga gibuksan ang Tuburan Food Park, dapit din ana ang tanang lamian nga pagkaon. Dinis atong lungsod sa Tuburan, official nga gibuksan kagahapong adlaw, adlaw Domingo, Mayo 24, 2026 ang Tuburan Food Park. Usa ka bag-ong destination, din ang matag gana og kahinam sa lami nga pagkaon, sigurado nga makahatagan yun og katagbawan. Alang sa mga taga Tuburan og kasikbit nga mga lungsod nga ang pinakadakong kalipay mao ang pagpangaon uban sa mga minahal. Labi na ang pamilya, mao kini ang dapit nga gihimo para kaninyo. Ang maong pasilidad, dili lamang nga nagtanyag og daghang klase sa lamiang pagkaon, kundili na himo usab kining pisto nga puno sa kalipay nga mga handumanan, makalingaw nga mga gabii og maayong panaguban sa pamilya, mga higala og mga espesyal nga tao sa kinabuhi. Sumala sa kasagarang panultihon, mas lami yun ang pagkaon kung malipayon o maayo ang imong mga kauban. Tungod niini, yawha gantanan, nga dili na magduha pa sa pagbisita.

0: ang inyong mga barkada, pamilya, o gantong inyong mga espesyal nga tao. Kay mahimo pa gani nga dinhi magsugod ang nindot nga hilig sa inyong pagkaon o tingali bisan pa sa istorya sa gugma. Abli na ang Tuburan Food Park, agi usab o pagduyog sa kasadya sa nagsingabot sa kabistahan sa lungsod sa Tuburan. O gandam na ang nga mudawat sa tanang gustong makatilaw, malipay o makahimo o nindot nga mga handumanan. Kita kids na dito mga katuburanon. Andam na ang Tuburan alang sa umabot nga kabistahan ni Senior Santo San Antonio de Padua. Nagkaniya na karon ang kalihukan sa Tuburan isip pagpangandam alang sa umabot nga kabistahan ni Senior San Antonio de Padua. Makita na sa lungsod sa Tuburan na nagkadayang attraction sama sa piryahan o ang Tuburan Food Park nga sigurado nga pagadagsaon sa mga lumulupyo o bisita gikan sa nagkalainlaing lugar. Padayon usab ang pagpahimutang sa mga dekorasyon o kahayag sa palibot sa lungsod sa Tuburan aron mas mabati ang espiritu sa kasaulugan. Gilauman nga mahimong mas malinawon, malipayon o puno sa kalihukan ang maong kapistahan karong tuiga. Gidapit sa lokal nga pagamhanan nga pinanguluhan ni Mayor Cedi Jumante o ba ni Vice Mayor Danny Jumante o sa mga membro sa sanggunyang bayan ang tanang katawan nga moapil o makighiusa sa selebrasyon. Ilang gihangyo ang publiko nga suportahan o tunan pag-ayo ang kahulugan sa maong kasuulugan isip pagpasilungog ang Senior San Antonio de Padua o pagpakita sa panaghiusa sa katawhan sa Tuburan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, sa radio program sa 98.1 BT Radio, o ganoon na lang din sa CBCO2, shout out ni Hildo Gallardo, Sir John John Sumalino, o siyempre ang atong matinabangon nga konsihal din sa lungsod sa Tuburan, SB member, Honorable Glenn Rigado. Bro Iking Lumakang, Bro Jimmy Lumakang, kini ang inyong tigbalita. Dako kabildo boy, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daga salamat ni Kuya E. Alcir Dungog mga higalan ng live gikan sa Cebu 2 mga igsoon. Ay pagpaminog may buntag karon diha ni kong amigo. Idol John John Sumalinog nga mga higala sa Cebu 2. Diala ni dong Dilyo Mandak, slash dong Jinggoy Kabigas. Ila karon diha mga higala si Christian Montesilio. Sa mga itong mga kubanan na ninyi labangon. Sa tanan na lang na ito diha mga amigo, mga buutan o kugihan, mga ambungan na ito mga elektrisyan. Sabi na gindi sa kong agaw, dyan di bihasa, may pagpaminaw ni mo diha agaw. Diha karon mga higala sa barangay Himama, may pagpaminaw o may buntag usap diha karon ni Bro Ramil Albanio. Diha karon salamat kay bro, no? Simuhang maanindot o grabe kami niton. Ah, nga pag-abi-abi ni mo diha. Init pa sa kainit panahon o mas init pa sa kagumkum nga panit inasal itong pista diha. Eh, pagpaminaw, ngiga. Luhag yung kabuk gilitso ni Bro Ramil Albanio at tungura, bro. Ito pa ka, mura kag naa sa Rico's Litson. Doon ay spicy, doon ay regular. Okay. So, doon ay spicy. Ganahagaghanghang mga higala. Ato ah. Hang o glamian kay nga litson mga higala. Pwede naman rin is Bro Ramil dahil mo himo mga inaning mga klase sa kuwan. Himo glitson ba, no? Ito sa bro, kaya na may ganaghanghang. Ito sa gyot, no? Medyo mag-ngita sa gigkag. Kabigbog, no? Yun din ay umani mo kaon sa litson inasal o litson baboy mga higala. Ay pagpagpaginawan mo, kusab niya, bro. Ramil Albanio o ni Ma'am Ami Albanio. Okay, mga higala, may pagpaminag, may buntag, usap karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarite, diha karon sa Mildix, no? Siyang iteri karon may pagpaminaw, diha sa barangay, or diha sa Tuburan Public Market, o advance, happy fiesta niyo, diha karon barangay Kugon. Karong umabot, pizza 28, masiguro to, 29 ba ito? Pasensya kayo, ha? Kay, saan yun yung Kugon, usahay, mga higala? Mag-libo ko, gadungan, magunis, mag-alwa. Advance happy fiesta po ninyo diha sa barangay Mag-alwa. Sa pa may magfiesta ro mga kuano. Ugmang adlaw fiesta po sa barangay Kansi. Fiesta sa barangay Kansi ugma pizza 26. Onya the same time one pod sa Gaang. Outreach program pun ugmang adlaw dito sa barangay Gaang. Nya speech sa Baiti City, pista po sa barangay 5. Adba sa pipista ninyo. Grabe mo pala, bika o nasal. Hage, sa subida, isiging pinistahay ron. Bako mga higala ba, no? Ingon to kong apuan, mag itong high blood tong baboy, yung nagdaas ihan tambok. Ita na bang igor, ita ning kaon.

0: mga balita sa kalambuan ning ato agalungsod bagahigala din hisgot sabta mga kaigsoonan ning atong gipanghisgotan mga balita sa kalambuan ning ato agalungsod bagahigala. So arita mga higala lain mga kaigsoonan na usab nga kinini ang kalambuan pinaagi bagahigala sa organic farming mga higala ning ato agalungsod sa Tuboran. Malampusong gipahigayon sa lungsod sa Tuboran, Cebu ang usa ka orientation nga kabahin sa Philippine National Standard on Organic Agriculture, particular na sa PNS BAPS 337-2022 Organic Crop Production Post-Harvest and Processing Code of Practice. Kagahapon, oriadtong Mayo 21, 2026, ang gamaong kalihukan gipanguluhan sa Department of Agriculture, Central Visayas DA7, pinaagi sa Organic Agriculture Program. Gitambungan kini kapin sa 25 ka mga mag-uuma nga adunay tinguha nga mupalambo ang ila or mapalambo ang ilahang kaybaw, kahanas og pamaagi sa organikong pagpanguma. Si kanhi mayor sa lungsod sa Tuboran nga si former mayor Demokrito Aljon Diamante mihatag og mensahe isip inspirasyon og ligon nga suporta sa mga organikong mga mag-uuma sa Tuboran. Iyang gipadayag ang padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagdasig og pagpalambo sa organic agriculture isip usa ka mahinungdanong direksyon alang sa kalambuan sa agrikultura sa lungsod. Ang maongga panaghisgot giila isip unang lakang sa pagpangandam sa mga mag-uuma alang sa ilang umaabot nga pagsalmot sa participatory guarantee system kung PGS o sa kasistema na naghatag o kasiguraduhan sa mga konsumidor nga ang ilang mapalit nga produkto tinuod nga organiko, luwas kaunon o adunay taas nga kalidad nga utanon mga igsoon. Nindot ni mga higala. Usa ni sa gitutukan karon mga kaigsoon ni former Mayor Aljon Diamante ang kinigyon mga higala pagpalambo sa turismo ug agrikultura mga higala, particularmente na mga kaigsoon ang pamaagi sa natural nga pagpanguma ug organic farming mga igsoon. No, kay gusto mga higala sa ang kanhi mayor mga kaigsoon nga maangko na to mga higala ang tinud-anay nga himsog nga produkto sa pagpanguma ug agrikultura mga higala. Iya sab nga gusto mga kaigsoonan nga maka wanta no kini nga makasave ta mga higala karon or maka lingkawas ta mga higala nining kalisod karon ug kamahal karon sa mga palaliton labi na gyud sa mga produkto materialis das pagpanguma labi na gyud sa mga fertilizers mga igsoon or abono mga higala. Imo man ni mga kaigsoonay nakapa lisod sa itong mga mag-uumas pagkakaroon. Ang uban din aganahang manguma mga higala kay tungod sa kamahal sa abono. Unya, way klaro mga higalang presyo ang pagpalit mga higala sa utanon. No, gawas o kita'y mapalit sa merkado, pati mahala. Pero ang mag-uuma mga higala ay mabaligya sila ang utanon, aperting pagkabaruta mga higala. O kinsa may mga lahas, ugmayon dagko kay mga kaigsoonan. Ha? Kinsa may mga nindot kay mga sakyanan mga higala. Nindot kay liog mga higala mura gipanghipa mga igsoon diyan katura mga middleman ang mga mag-uuma in town mga higala sus porbida di kaligo tagipti pagi naas liog mga igsoon pati taon uya mga higala muna nga karon mga kigsoonan ang atong kanhi mayor nga kanhi pod mga higala babad sa pagpanguma mga higala kay kanhi mga higala o sa kakabos usab nga gikan sa kabos nga pamilya matod pa mga higala former mayor Aljon Diamante dito sa Asturias mga higala dito sa Talusia siya paghatag mensahe pag turnover sa kinini ang SLP dito 3.6 million mga higala pagsaysay niya siya ang kaagi ni ato ang ilang sitwasyon sa ilang kahimtang ni ato nga ang ilang kapubrihon hitop ngan pero di hilabuan ang ilang kalisod mga higala muna nga karon iaging gitagaan o dako kayong prioridad usab ang kini mag-uuma kay nakita niya kung sa kapait ang sitwasyon sa mga mag-uuma mga higala. Muna nga ipangitaan niya pamaagi nga unsaon na ito nga makalingkawas ta sa kalisod mga higala o makafocus ta sa pag-produce o pagkaon din sa ito ang lungsod mga igsoon. Unya luwas mga igsoon. Luwas, organic mga higala kay so, subida mong unsam ng tanaw ni mong guwapa kayong taong dihan sus nga wari kakibaw nga forte na puno sa kimikal na mga higala na sus kusog na magkain kanser mga higala ng panahon na. Tigyan pa ita mga igsoon. No? So, arita mga higala. Dan ay 36 minutos man makalabay ang lasot sus kabutangon maghisgot ta karon sa kalambuas ng susubran. Nang binagyan mga higala karon dere sa atong kauban mga kaisunan nga si Kuya Tino Lukmayon basig imo makontak karon taw-taw do. Alang sa update sa natos tuburan ng pagtinabangay. Okay. Dapay ba mga higala nga tuar bang pagtinabangay mga higala tupag mga isuon. Now, doon na natin tulo ka mga membro na itong atong natabangan mga higala. Una, katong wapag ito officially nagsugod but ningkamot na gitpunta nga makakuliktata voluntaryo lang mga kaigsuuna no, sa ito ang mga membro nga watag ba sila mga higala at kay wapag ito officially magsugod kay katong Mayo man tao no nagsugod na gitpunta mga higala unya pagka April 29 namatay man na mga higala in town po ang ito ang usas at ito ang membro nga si Nanay Pasinsya Malabo ni Anto o to nga ni hangyo ta sa itong mga kaubanan nga kung pwede mag-amutay ta aron nga makatabang ta sa itong kaubang membros tinabangay makatabang ta no so nakatigom kita ato 5,000 kapin mga higala pit mo 6,000 mga higala ang ato natunol sa pamilya ni anhing Nanay Pasinsya Malabo nga karon mga higala duha kabuk ang ato ang natabangan na usab mga kaigsuna no? Ang pamilya ni anhing Marvin Roylan, Dias Barangay 1, mga higala, nakatagtag 6,650 kapis, or 6,550, guwa ko masayo, mga iso. Og dito, usab ni Tatay Francisco, ang pamilya ni Anhing Tatay Francisco Malabo, nakatagtag siyang pamilya, og samang kantidad, mga higala, 6,550, mga iso. Sabtas di pa nato mga higala dawaton no si Kuya Tino Lukmayon mga higala sa ato pagiskutiskot karos tuburan ng pagtinabangay ato sa ding ipahibaw mga higala tuburan Siglakas Boxing 2026 ipahibaw din mga kaigsuna nga nagpadayon ang pagpanimbang sa gustong musalmot sa torneo o sa competition o kining boxing tournament mga higala sa mga kabataan Amateur Boxing Tournament. Ang interesadong boxer mo adto lang sa Barangay City Covered Court din adto dito ipahigayon ang pagtinimbangay. Magsugod ang duwa sa boxing karong Mayo 25, 2026. Karong adlaw mga higala Lunes, alas 5 sapon adto sa bagsakan giauhag ang musalmot. O moapil sa Siglakas Boxing sa pagdala og medical certificate gikan sa sentro medical certificate gikan sa sentro no ang tinimbangay magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon adunay mga taga committee nga maoy manimbang o ang tinimbangay kutob lang sa Domingo sa udto salamat gikan sa boxing committee mga higala. Okay, so magsugod ay karong karang alas 5 gila tanaw taron. Nindot kay ni sunung bagay mga higala sa tuburan. Sa Siglakas Boxing Tournament 2026 mga igsoon dito sa bagsakan mga higala ha. Tapos may loyo sa Coast Guard mga igsoon. O din sa topikas linya mga higala no si Kuya Cristino Tino Lukmayon mga kaigsoonan alang sa update na to karon. Sa ito ang gatuburanong pagtinabangay, mga higala. Mas di ba na ito si Dawaton, mga kiksunan ako sa na-igrate niya sa Barangay Libo, mga higala, si Ma'am Cherry May Jamante Riquiso. May pagpaminaw ni mo diha, ma'am. No? O siya mga kaubanan karon diha, labi na kini Kapitan Amador Abanid, silas Milbin Tabutabo, silas Benjamin Bunhok, Juanito Peligro, Jonathan Ramirez, Daryl Remiticado, lalo dito sa Rukam, o si ilang sekretary karon diha nga si Ma'am Karen Pipito, o sa ilang treasurer nga si Agaw Huli Duga-Duga. May pagpaminaw, sab, ni Dudong Christian Riquiso. Ni Kunsyal Renido Jamante de Asbargalibo may pagpaminag may puntaw ni Ati Helen Jamante mga higala. Lani wano sab no ni Tio Sinsin Pisyao may pagpaminaw. Lani gaw Ryan Pisyao dito karo sa Barangay Sumon may pagpaminaw ni mo diha gaw. No? Sa nang Pisyao family diha labi na gini agaw Tuto Pisyao. O di day IB karon andalis diha karon sa bangko-bangko sa dayong Tuburan Cebu. Okay, mga higala, di aspikas linya, mga kaigsunan. Atong welcome si Kuya Konsehal Tino Lukmayon, di Barangay City. Konsehal, may pagpaminaw, welcome o may buntag.
1: May buntag ko, Jeriel. O, may buntag ko sa day sa to ang mga suking tigpaminaw ni sa BT Radio o sa imuang programa, Kuya Jeriel. O, ingon man sa to ang current mayor, Mayor C.D. Diamante, o sa itong former mayor, Mayor Aljan Diamante, o Vice Mayor Danny Diamante, o sa tanang mga officers na to sa tuburanong pagtinabangay, o sa ito ang mga membro. May buntag.
0: Okay, Kuya Tino. So, kumusta, no? Ang ito ang burag, nagka-anam o taas, no? Ang ito ang kuan, kinini ang tanglahatag na tuntabang sa ito ang mga membro ng tabanganan, sa ito ang tuburanong pagtinabangay. Kumusta ang ito ang latest update, Kuya Tino?
1: Yes, Kuya Jeriel, kalau sa Ginoo no nga kanang naka ni tubo na gyud ang ato ang na koleksyon or ni daghan na gyud ang ato ang mga membro ning ato ang programa tuburan ng pagtinabangay. Ingon man katong niaging Mayo 22, Kuya Jeriel, na naatay na tabangan nga nitaliwan nga membro nato sa Barangay Cugon si Sir Francisco Largo og sa Barangay Uno si Sir Marvin Ruilan. Og nakalikom kita o gani total o 6,550 matag usa nila nga ato ang nahatag.
0: So nindot kay no nga balita na nga nagsaka-saka na ato ang kuwas mga karon niya hopefully nga kuan hinon di na to iampo kuya Tino nga makatabang sa tasunod hopefully nga tagaan og himsog no nga panglawas makanunayon ang ato ang membro gihapon sa ato ang tuburanong pagtinabangay apan mao lagi na si Bakog di ginato di ginato kalikayan ng kamatayon na binagyod kasagara sa ato ang mga membro medyo may pangidaron muna nga kuan no hopefully nga kining ang katong uban no kinahanglan kinini ang hopefully nga muhatag pud gyud sila kising-kasing tal GSG sa man siya aron mas budako pag gyud Kuya Tino ang atong mahatag unya og si Bakog do nay mutaliwan Kuya Tino
1: kita tinuod gyud Jeriel tinuod gyud na ya kanang pwede ko nga magpasalamat sa uban natong mga opisyales Kuya Jeriel.
0: Yes, oh mas maayo gina Kuya Tino kay sila rin tayo nang kamot pud in taon no nga matabangan nato ning duha nato ka mga tabanganan na Kuya Tino.
1: Sige. Magdadaghan din kayong salamat sa itong mga opisyalis gikan gyud sa Poblasyon 1. Mao si President Judith Galliardo, so si Treasurer Mary Ann Dubosquillo nga mao gyud nagtunol dito sa kwarta nga atong nalikom sa Poblasyon 1. Og dito sa Poblasyon 8, si President Junalyn Domicilio sa Cugon, si President Magdalena Dinoy, Vice President Linda Angel sa Poblasyon 2, sa si President Trinidad Diamante o si Treasurer Corazon Omnos o sa Barangay Sai si President Desideria Medikilio. Ang total amount gyud nga ilahang nahatag is 13,110 mao to ato asyang gibahin og kaduha o mao to nga 6,550 matag usa nila Kuya Jeriel. No, sila okay. Sila gyud nag ano nag mismo nga nang oleksyon ani nga to ang mga kwarta gikan sa to ang mga membro og do na po tay mga barangay nga pareha sa Cugon og si sa Barangay Utso nga do na po yung mga coordinators nga ni abag nila ni tabang nila sa maong pagpangoleksyon og mag-update lang po ko Kuya Jeriel. Ang ato ade ay mga coordinators kay ato ang nakiningi exempted sa mga maong bayaranan nga tag disease.
0: Kay di sabiya in taon nalim ang pagpanguleksyon no pero mula na no ang ato aramang gyud nga ang bisan tag inon tang wa swildo voluntaryo lang ta ani Kuya Tino pero kiba man ta nga ang nagswildo nato ang kita sa aramang gyud no kay kita man nato na Kuya Tino kada Sabado magita mo ato sa barangay adito sa Balamban no kita man gyud ato ang ilang mga opisyales ito mga coordinators mga officers ito sa Balamban sa SBT na bangay nga mura sila nagpista kada Sabado pirmi puro sila lagsi kayo og malipayon.
1: Bitaw, tinuod kay Jeriel, mamahibong lang kita. Nga, kada Sabado ang ilahang pista dito.
0: Nagtuota dito og naghiniwaay og puso ba. Sus na naghikiyaray day in town sa mga nakoleksyon nila nga bisag sinsiyo lang apan natapok no. Natapok na ang mga sinsiyo nga ato ang ginagmayng tabang nato pero dako na kayo nagkasulbaran sa kaguol sa ato ang mga tabanganan, di ba Kuya Tino?
1: Bitaw Kuya Jeriel, tinuogin na gikan po na sa pagsuporta sa ato ang mga opisyalis dito sa ASB Tinabangay o sa Asturias Tinabangay sa Balamban Tinabangay gipanguluhan ni na Mayor Alex Binghay o ingon man sa pagsuporta sa iha mga opisyalis o ni Kuya Ruel Cabanero o sa ubang opisyalis, Consul Jikjik, Consul Rulli o ni Sir Mario nga maong grabe makadasig ang mga tao kay tungod nakita masad nila nga ang mga opisyalis mismo nangunay manggyod sa pakitag-interes ni mga atong programa.
0: Bito. Muna nga dali sa tuwa sa tuburan kitinong, ito nga atong hago, no? Ito ang mga mimbro nga, nagpamimbro man ta katong mga naasa mga nalista na diha. So, kuan, doon ay mangulik siya na ito diha. Dapil naraman tao ng GSGS eh, para na ako, katong ganing ako, aning hatagi ganing, total na, nakuha man ito kitinong, natimingan po ito nga medyo doon ay suod atong bulsa ba, wain nga nga mabakante, na suod gamay. No? Hatagi tayo sa gatos, kaya na malang anak nga kuan, oy, no? Nga makahatag tao ganana ang...

0: tag 500 pesos.
1: Suportado kayo?
0: Oo, dugang po ang ilahang kape nga mismo gikan gyud sa Tuburan Coffee. Oo, ang libreng paggamit sa ato ang coffee machine.
1: Itong coffee maker bitaw no, naamatay kuan ready ha no, do natay gihato diha nga kuan pod no, kini ang coffee maker or coffee machine diha sa ato ang haya diha sa Barangay Uno ni Sir Marvin, murag pitsa 29 masiguro ilubong ni Kuya Tino nya una nga si former mayor Aljun Jamante, siya moy muhatag og kape pero sa coffee kuan sa kaning coffee maker iya na sa Radyo One Cebu no. Ato lang i ato lang iklaro lang diha sa ato mga kigsuonan pod nga kuan na nagkuan sila, nagbahin sila si kuan si former mayor Aljun, former mayor iha kape lang siya, wala problema sa kape kay di amantay ato ang kaugalingong kape sa lungsod sa Tuburan no. So kita moy mo supply og kape while nga gihaya diha ang kuan ang ato ang gitabangan or membro nato aron nga makalahutay pud diha magbilar Tuburan Coffee. Figured kay video isog-isog po niya. Ganun ang nakalindot sa Tuburan Coffee kay taga-Tuburan ko tanya. Ano, katilaw tas ato ang kape. No? So, wala yung nakalindot kaya tino.
0: Okay. Ingon pa nga nanabi ay pagkasultihon ko ya Jiril nga ato ang i-patronize or ato ang paliton ang ato ang kasi tao ganun niya. Ang kilikin ang sariling atin.
1: Ah, tino. Okay, naara ba tayo programa para sa mga bataan o nga huwag maging dayuhan sa sariling bayan, no? Muna nga ato asad, ipunta, kuhaan nga ng kinahanglan nga ato yung paliton, no? Ang ato ang kaugalingon yun, or tilawan ang ato ang kaugalingon yun pong produkto.
0: Okay.
1: So, nindot kaya tino, no? Ang imuhangga balita, no? Ato alang auhago, no? Ang ato ang mga kuhaan, mga diya sa barangay no nga labi na gitong dunay mga membro nga mga bata-bata pa pod no nya kini ang aton suportaan or aton tabangan pod ang ato ang mga medyo may pangidaron na pod nga mga officers nga kana sa pagpangoleksyon kuya ba no kay medyo maikog pod ta ay sa kanang ato ang mga collectors ba no? Pero bisan pag mga may pangidaron kuya mura mahinoo nagkalagsik ning ato ang mga collectors no panahon ini koleksyon ug do natay tabanganan kuya nganok pod ka na.
0: Huwag mo tinuog kuya, mahibong lang bitaw ko kining atong opisyalis sa labi na sa Barangay Uno sa Kugon nga di nga may edad-edad na sila pero imo silang tanaon, imo silang paminaon, lupigan pang mga batanon.
1: Dito tinuod eh. Una nga, tinabangay lang itong tata, no? Kaya doon na pa mangutay mga barangay kuya nga wala pa tayong mga coordinators, no? So, hinautan nga sa mga purok, kini atong coordinators, ato na yung pilion diha sa tagsa-tagsa, gid ka purok, hinautan diha sa atong mga purok nga doon ay voluntaryo nga mo kuan, no? Mo volunteer diha nga mo mahimong coordinators nga pilar man tao ng kuan, ay, kundi man na sa naingon nga perminti nga doon ay kuan, puri kaso naman nagdunay mo taliwan ba, no? Ya, pilar may tuyok po na nakakulikta tag-tigis-gis, no? So, hagaw na to, nga itong tabangan ni kami gani Kuya Tino, no? Si former mayor Aljun Jamante, pag ingon ni former mayor, wagid may ingon nga balibad, ani, nintando gid may kay kana pa nga ito pagtabang na itong isig katuburano nga Kuya Tino.
0: Ito, no, kinakaya Jiril. Nga, ang imuhara pang matabang, mas mudako pod ang imuhang madawat.
1: Magin na, no? Kay, kami gina, the more you give, niya, the more you receive, no? Wala nga. It's better to give than to receive, no? Mauna nga ang uban, ingon na uban nga kanang mabutan ng appeal gina to orientation ang ato ang membro Kuya Tino, i-member na to sila kung maka-appeal orientation kaya ang uban na nga din mo ma-appeal

0: kuryente pa kasabot mag sige na kingon nga ah sige na taghatag ani oy oh nya unsa man ikan na sa imo dawat kay iba bro no ah di ba kuya oh wala ang uban nga
1: schedulean ka ramo
0: oh pwede ro schedulean no kada sa imo dawat no? No pero mas maayo gid ang kita mo hatag no kay sus just piso sa gid mo ra tag naghatag og usa ka book Franz Pan Francis ana sa ato ang kamimbro no dako ra kay na siya
1: hello.
0: Okay siya. Ya ang ato ang ya ang atong opisina Kuya Tino abli taron. Lunes Santos Biyernes.
1: Oo, Kuya Tino abli gitaron na ato ang secretary de shout out eh nga permanente gyud nga paminaw. Ato ang secretary si Ma'am MM Kalida, Onobisyo Kalida. Og tayang kapikas nga si Manuel Kalida nga permanente gyud nga nagsuporta pud sa ato ang programa og nitabang gyud permanente na sa tuwang opisina mo dawat sa tuwang mga miyembro mga opisyales ug sa ilahang mga yungo.
0: Okay. So ang uban nato mga miyembro kay Tino nagpangutana dunay nangutana nako wala kalabot aning ilahang mga ID. So kumusta lang ID Kuya Tino dunay or ang uban ni ana sila nga pwede ba kuno moadto na sila sa opisina?
1: Okay, Jarela. Sa Poblasyon 1, ato anang nahatag ang ilahang mga IDs dito sa ilahang president, si Ma'am Odette Gallardo, niya pwede na ito makuha nila dito ni Ma'am President dayon ang para Poblasyon 2 ato ang ginahinayan ron og buhat mangani na mangani na kuan dito ato last week na nag-anam-anam og kuha sa katong mga IDs na nahuman sa Barangay 2 ug sa lain po mga barangay ning bisita gid sila mismo sa atong opisina para mapadali pag yun og human ang ilang IDs kay ato aman silang iprayo kung magkuhat gid sila dito sa atong opisina.
0: Okay. So ano nindot kayo kay atong opisina abligin as kanon ayon ya do na gitay permente dito nga maka-entertain dito na si Ma'am MM dito nya na apod no ang ato ang kumpletong kahimanan gikan nimo diha pod Kuya Tino no salamat kayo diha sa mga paggamit sa mga kumpletong kahimanan nga mapahimo dato diha dayon ang mga IDs ato ang mga tupag members.
1: Yes, Jirel niya kana sa usa ko malimot kay Jirel na daytay orientation sa umabot Pizza Bite City. Kung okay, adlong Miyerkules ato sa Caridad ala una sa hapon.
0: Kini confirm ni Kuya Tino ala una to sa hapon murag buntag ba siguro.
1: Buntag
0: ba daw? Buntag sa to program murag richo ta dito. Okay, sige lang kay ito lay pibaw pag-usab. Palitan dunay kausaban kay mo tawag ta karon no kay nag friend request man to nako si Kapitan Aldrin Olivo no ato natong gi-chat karon ato pangutan og duna uabay kausaban kay og duna man gani ato lay pibaw og mga adlaw.
1: Okay. Sige, General.
0: Ya, wala kay kwan i-greet ni mo diha ang ato ang mga members labi na gyud mga bag-o na to mga miyembro or sa mga officers na to bag-o mga officials na to dito sa Barangay Agbuaya. Kun do na kay lista diha, murag ako na koy lista diri nya.
1: Oo, murag naa nimo kay General ang lista.
0: Ay usa may naa nimo diha ang ato ang cluster 1. So, saman.
1: Oo, ang cluster 1 kay General naa ko ang kumpleto ni cluster 1.
0: Sige, palihog ko kay Tino.
1: Wala pa. Sige. Mayong buntag di ay sa atoang president gikan gid sa Poblasyon 1, Ma'am Judith Gallardo, Vice President Alma Gallardo, Secretary Lilia Pantona, Treasurer Mary Ann Rebusquillo, Auditor Alona Carmirin. Sa Poblasyon 2, President Trinidad Jamante, Vice President Lilia Zamora, Secretary Corazon Umnos, Treasurer Maria Gilda Duhig, Auditor Jennifer Kalida. Poblasyon 4, Cap Edita Pisao, Vice President Norma Swansing, Secretary Marinor Arcilia, Treasurer Emily Labayin, Auditor Wilma Amamento. Poblasyon 6, Desideria Medicillo, Vice President Norma Aparado, Secretary Mabel Medicillo, Treasurer Elisa Acoma. Sa Poblasyon 7, Ma'am MM Kalida, Vice President Brinda Bindibil, Secretary Ann Luciñara, Treasurer Lorelei Piano, Auditor Gloria, Nanay Gloria Peñalosa. Sa Poblasyon 8, President Junalyn Domicilio, Vice President Susana Lahoy-Lahoy, Secretary Janet Escopete, Treasurer Rebecca Cloma, Auditor Rena Faye Ariola, Advisor si Konsihal Jennifer Jore, Coordinator si Tio Benicio Parilla. Sa Barangay Cugon, President Magdalena Dinoy, Vice President Linda Angel, Secretary Irina Gingosa, Treasurer Elcido Palag, Auditor Normiluna Tagalog, Vice Advisor Honorable Nancy Aliego, o sa ato ang mga coordinators diha sa Poblasyon Cugon, sa Purok Lumboy, Amelia Ruaya, Terminal Melanie Puro, Kalubihan, Jeneline Diamante, sa Proper, Marjie Kumita, Mantawihan, Madeline Brigoli, o sa Tuong Ligaya Ripisyo. May buntag kaninyo diha, mga sir o mga ma'am.
0: Okay, daghang salamat Kuya Tino, no? Nya ako sa day greet Dias Barangay Hagboya. Ato ang presidente Dias Ma'am Evangeline Pinton, Vice President Corazon Milano, Secretary Jocelyn Labustro, Treasurer si Sabina Abis, atong auditor nga si Ma'am Gina Mejio. Sa atong mga coordinators diha sa Proclaray, Myrna

0: ni agaw Crisil Pisiao diha sa Barangay Libo, no, gingon man diha sa tanang Bilya Hermosa family, Ligaray family og sa tanang Mahilom family. Okay, Kuya Tino, ikaw wa kay pag-greet ya, no, diha si mo karong mga constituents sa Barangay City.
1: Oo, may buntag dahil sa kuwang mga kasilinganan dahil sa Barangay City nga permanente gyud nga nagpaminaw, labi na dito sa Purok Bumbil o sa Purok Immaculada. Nagpaminaw gyud sila, gasubaybay gyud ani imong programa kay Rogeril sa BT Radio o sa itong programa sa Tuburanong Pagtinabangay.
0: Okay. So, daghang salamat pag-usap kay Tino, no, si mga panahon, hantod og mapuno usab siguro po, no, sa itong pagparag-uban sa itong iskutanan sa Tuburanong Pagtinabangay kay Tino.
1: Daghang kayong salamat kay Jirel, daghang kayong salamat sa kinatibuk ang staff sa Bulawanong Tinubdan Radio sa Tuburan. O may muntag ko usap.
0: Si Kuya Cristino, Kunsihal Cristino Tino Lukmayon, diha karos Barangay City, paghigala. Ano yung nadungog? Si Archie Balibad, may pagpaminag, may muntag. Good morning diha, Kuya Jirel. Kunsihal, good morning nimo diha. Ingon man diha karon ni Kunsihal, or Kunsihal ba ni Noy Ibu Horlano karon diha sa Barangay Uno. Mayong buntag dong, we're watching. Sato padaghan ay mo. Nagtanaw, nag-monitor sa Facebook Live, labi na ginihan ni Kapitan. Ah, si yung Kapitan diha sa kuan, Barangay Uno, Ray Chua. Good morning ni Burakap. Og ni Marimar, Barikwit. Mapa-shoutout sa mga Kapitan I.B. Lucero Lotero. Nga buutan kayo diha sa Barangay Uno, no? Ay, akong amigang kapitan sa dayag buutan yung kapitan diha sa Barangay Apalan, Kapitan Linet Armas. Nag-ngutana, nag-inquire po sa itong Tuburan ng Pagtinabangay. Salamat kayo, Kapitan Joel Herona. Ah, Joel Herona ba? Joel Muntibon. Konsyal, matulong sos ko yung Joel Herona. Ay, pagpaminaw sa dayan mo diha, kuya. Wala ko kagreet, di mo natantaw na. Ay, pagpaminaw na, Konsyal Joel Herona diha sa Lungsos Tabuylan. O, ni Kapitan Joel Muntibon diha sa Barangay Hagboya. O, pagpaminaw, may buntag sa karoon ni Kapitan Odi Jamante. O, ni Kapitan diha sa Barangay Caridad, Barangay Hagal. Kapitan Aldrin Olibo Manghigala. Si Lori Ruelles sa Putalo. Good morning, Dong Jeriel. Watching from Barangay San Juan, Tuburan. Og si Dong Haibin Iskura. Haibin! Good morning, Nemorea. Maayong buntag. Ya, si Christian Ducante. Congrats sa Barangay Uno Team Basketball. Okay, congratulations. Barangay One Basketball Team Senior A Division. Hayod, dong hayod. Good morning ni mo dia. Mayong buntag. Dahil sa Tuburan Public Market, dahil siyang bugasan, og ni dong Elton V. Rizon, usap dia. Dudong nako dia. No? Paminaw dahil sa Tuburan Public Market. Justin Vlog Jula. Good morning, Kuya Jariel. Irish Shin, mayong pagpaminaw. Shout out to German Faith Asingente. Oscar Zinco, mayong buntag boss. Remart Cinco Gomez, maayong buntag. Bro, og sa tanang naminaw si mga programa, God bless. Og si Madel Cinco Novicio, shout out classmates sa tanang taga Ciutas. Og si Flor Burhakulis, morning. Og si Enrico Rodriguez, hinay kuno kayo. Di madungog, idol. Ah, mao lagi tungod ni sa kuang cellphone, no? Pailis ni bago. Kita kong oras mga higala, may pagpaminag, may muntang lang karon diha ni Captain Joseph, Sir Joseph Aspi mga higala, this Aspi Lights and Sounds diha karon sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. Belated happy fiesta, partilingawa nila gabi sa ilang disco, Aspi Lights and Sounds diha sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. Sangi mga higala. Wala kita kong oras mga kiksunan at nga lang sa Kugma Puhon, samantak nagsama istasyon 98.1 FM Beats Radio, sigamon kinyo ang pubring iksun nga

0: apong silingan, apong silingan. Aman doon na sa ka, doon na sa spito kagmahal sa sige ngon. Jeriel Asindiente. Manamilit sa kagmingon, yan yung adlaw ng Lunes kabuntagon. Magbabungag kaguli pa yun. Nakasalamat sa kagmingon. Huwag may butag. Pari, Tatsuki, Lebron, James Gutwan.
1: Servicio, way lipod-lipod. Servicio, way 98.1 BT Radio.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
3: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
4: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
3: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFRIs ning atong lungsod sa Tuburan. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
5: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
6: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
7: Said Testimonies. Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan ko, giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Huwag ko kalakaw. Mga hapit do kasi mana nirubag karon paghaplas na ko sa liniment nawala in taon ingon ko hoy salamat dun sa liniment na ayo dun ang sakit sa kutuho. Pidila Bernaldez taga Madapo Cebu City mag 76
7: ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutas.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul.
15: DTX 500 na.
16: DTX 500.
15: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
16: DTX 500.
17: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: This is the Morning Drive.
18: The Morning Drive. BT 98.1.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi son tigol, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, sir, ah, minuto kung kuwan niya plaso. Salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil.

0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
1: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes. 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kita.

0: 89.1 BT Radio.
1: Seth Testimonies. Pag matuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Ma-origin na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Ma-origin na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-650. O alang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga...

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Para sa malipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligun sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system,

0: 98.1 BT Radio.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTH 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTH 500.
1: DTH 500.
3: Pamali sa mga butika.
4: Mga ka DTH og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTH 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP,

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tadi loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.

0: sa hangunoy kapsol, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon day ka?
0: Oo, kapuyon ko.
1: O sugat pag-inom nimo sa original hangunoy kapsol?
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingali.

0: Sa Ma'am Munching.
1: Munching.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The morning drive.
4: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mabonga, Sibuga, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo na bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kita.

0: 8.1 BT Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron. Subok na.
8: Sarita, Mildo sa Garcia, Barangay Mat-e, Caguay, Sorga del Toro. Pag ako nakunan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Tungon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Gamay na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: This is the Morning Drive.
3: Morning Drive.
4: The Morning Drive.
3: BT 98.1.
5: Every day. Every day.

0: and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: 98.1 BT Radio.
2: Hello, sir.
3: Yes, sir.
2: Madungog ko ni mo?
3: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
2: Okay ra. Kaya ako raman ang ikuan, i-record naman ni namo.
3: I-record, oo.
2: Oh.
3: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
2: Kisay nga lang na to, gani?
3: Altea Ries, sir.
2: Ang saman, ma'am o sir?
3: Transgender.
2: So, ma'am na lang. Ma'am na lang.
3: Yes po.
2: Sige ma'am. Ma'am Altea, no ma'am Altea?
3: Opo.
2: Asa ganin nyo ha ma'am sa Baiz?
3: Sa Luok sir, sa Luok.
2: Barangay Luok na siya, Barangay Luok o Sitio
3: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. Oo, Barangay Luok, Sitio Luok. Barangay Luok.
2: Barangay Luok, Baiz. So, unsa man?
3: Barangay Luok, Sitio, Kanaway kay kuan man gud namutan ra ko sa kadi mangupot taga diretser ka nang
2: okay,
3: na
2: okay.
3: Na uya brother ba.
2: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man gibatsyag nimo di ay, ma'am?
3: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan, murag sakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan tanang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaansa ko ang uyab nga i-try ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then i-try po kuan na sir munang nang tatawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
2: kay nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una.
3: Ano kapoy ako, kapoy jud ko akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato. Nga naga kalibanga ko nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
2: Nagkalibang kag dugo.
3: Mm,
2: yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
3: Wala siya ko kapa-check up sir, kaya nangyay man sir na ako, operahan ko no ko nga, wala ba ako part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon po lang sa financial ba
2: moto, niya. Moto nga nahadlo ka nga mato, doktor. So ang imong giinom?
3: Ang hagunay capsule sir.
2: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
3: sa... Ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang nisulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ko mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ipalit na ko tag unom tag pito
2: unya karon sukat pag inom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag.
3: Oo sir nya ganiya guys sir nya to kog merkado galing nga naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing kay kining kulang po tas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
2: ga picture ka pag kuan. Ga picture ka.
3: Tawagan niya, naana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
2: kay 100,000 ba ya? 100,000 ba yung pa-premium na ito, ma'am?
3: Na ako, sir, dili dyan ko magdua-dua, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan, ito dyan kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony, dili dyan niya siya, ingon nga, kuan, tinuod dyan niya siya, muna ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umunang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos regali ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para dyan maka palit ko anak ba.
2: Sige, ani na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, buhato ka sa mong opisina diya sa Baiz, nakadumduman ka, no?
3: Asa man ang opisina sa
2: Baiz? Naasa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. At bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
3: Opo.
2: So, mato ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka, okay ba ni mo, tagaan ka na mo, bugas.
3: Uy, salamat sir, thank you kay sir. Kaya kanin karon sir, akong uya, akong kwan sir, wala dito tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalon, de karos balita ron sir. Kay tungod aning na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya baya, mananagat baya sir. Nga ako kung
2: may noon kay
3: kapod, marapod tayo panginabuhi ba?
2: Amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
3: Unsa oras sa ako maadto sir?
2: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
3: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
2: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
3: Anara ka diha, sir?
2: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
3: Nga unsa may akong kwadro to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik
2: dili,
3: sir?
2: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nyo mo yung ID dito, inaw lang ikaw tong...
3: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya yung nga...
2: okay na, huwag problema, Junior dahi ka?
3: Oo, Junior ko sir. Huwag
2: problema na, huwag problema.
3: Adalaso sa mga transgender sir ka ng mga Junior Manggood.
2: Sige, salamat
3: kayo. Sir, mga ako sir ba kayo, wala man dyan ko'y pang kuan sir ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mga yung takunta sir nga hindi na dyan ko maulaw sir ka ng mga yuta ko ba?
2: sige lang pangayay lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
3: Sige sir, salamat yun kayo sir.
2: Sige
3: kaning yung kuha na testimonya sir diri dyan siya yung nga kuha wala ba tinuo dyan siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon diri dyan siya yung baka kung diri ko ni siya yung nga bayran ko ako dyan mismo nga nitawag kay nang
2: okay, di man ta kailag yun
3: mo dyan ako dyan nitawag mo nang galantaw kapila na dyan ko na room dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay dali nga kadwa man yung balik ko nga usay malimot man kung kuha na kaya naputay sakit nga limtanan po da nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Optic siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na nakudugay na dyan ako mutawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakaayong sa akong gibati good daga na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuo dyan na sir.
2: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa, salamat kayo ma'am ha.
3: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
2: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
3: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
2: Sige ma'am, thank you.
3: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mo dyan ay among paminaon ka na lulumasyong mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir.
2: Kauban na na sila.
3: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
2: Sige salamat kayo.
3: Thank you dyan kayo sir.
2: Bye-bye.
3: Lamat.
1: Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas 98.1
4: BT. Bong Marcos bumisita at nagkaloob ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Isinasaayos na pumping station sa Tondo bibisitahin din ng Pangulo.
1: Headlines.
5: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, tatlo na. Philippine National Police tiniyak na tutulong sa imbestigasyon sa trahedya.
1: Headlines.
4: 76% ng mga Pilipino suportado ang pagtatanggol ng gobyerno ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa. Samantala, Pilipinas patuloy natatanggap ng tulong panseguridad mula sa Japan.
1: Headlines.
5: Matataas o mataas opisyal ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos bibisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang.
1: Headlines.
4: Higit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Pilipinas, pinasalamatan naman ang The Netherlands sa pagtulong sa mga tripulanteng Pinoy na naapektuhan ng Hanta virus.
1: Headlines.
5: DSWD target matapos sa linggong ito ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis.
1: Headlines.
4: At tulong sa larangan ng sports tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob sa mga biktima para sa mabilis na pagtatayo ng mga nasirang tahanan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakaloob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito anya ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
7: At ito ngayon, meron pa ng pangang rebuilding, magbibigay din ng 3,000.
8: Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay ibibigay ding tulong na pinansyal sa mga apektadong pamilya. Pero bago natin ituloy ang ating balitaan, bali muna tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
9: And decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by their majesties, the Empress of Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by their majesties, the Emperor and Empress, at the Imperial Palace for a welcome ceremony and a state call. Their majesties will also host a state banquet in honor of the President and the First Lady. During their audience, the first couple and the imperial couple will mutually confer and exchange decorations. The President will also hold a summit meeting with Prime Minister Takaichi, where the two leaders are expected to discuss Philippines-Japan cooperation. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa na mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Nakaschedule din ng pamumuno.

0: diplomatic relations this year? Maraming salamat po and I'll be happy to answer some of your questions.
1: Para po sa unang katanungan, Ann Soberano Bombo Radio.
2: Ma'am, good morning po. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Ma'am, ano-anong mga bilateral agreements o partnership ang inaasahang mapipirmahan?
0: Okay. Inaasahan pong mag-anunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at the human resources. As to the specifics po, let us await the official statement upon the conclusion of the state visit.
2: Kasama po ba, ma'am, sa agenda ang usapin sa regional security at development sa West Philippine Sea na papag-usap?
0: Yes. Ang dalawang leaders po ay expected to discuss regional and global issues kagaya po ng ASEAN and challenges in the Indo-Pacific region. For the Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po na ating defense agencies, and ang transfer po ng defense equipment.
2: Last on my end, may inaasahan po bang bagong economic investment o trade commitments mula sa Japan kasunod po ng state visit ni Pangulo?
0: Siguro po hintayin natin ang state official statement upon the conclusion of the visit. Ang masishare po ngayon ay tiyak na mapapag-usapan ang economic cooperation at ang possible na new agreement on trade and investment.
1: Thank you. Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good afternoon po, ma. Hey, good morning pala. Ma'am, may mapapag-usapan po kaya during po dun sa state visit ni Pangulo yung kung kailan makakapag-top yung Pilipinas dun sa 10 billion fund under dun sa Power Asia Initiative ng Japan?
0: Yes, actually po, ay inulunsad ni Japanese Prime Minister Takaichi yung partnership on wide energy and resources resilience, so yung tinatawag na Power Asia noong April 15 nga dito, no. Kasama po ito sa mapapag-usapan ng dalawang leader sa state visit ng Pangulo. Actually po itong Power Asia ang naglalaan ng $10 billion na pwedeng gamitin ng mga bansa sa Asia para makapagbili at makapag-angkat ng supply ng langis, mapatitiling maayos ang daloy ng supply chain, madagdagan po ang supply ng krudo sa rehiyon at yung diversification of energy resources. So tayo po no, sa Philippines, ginagawa natin talaga ng paraan ang long-term energy supply ho natin. Kaya po ang Pangulo ay gusto nating makipagtulungan sa Japan para mas mapalawak pa ang renewable energy ng bansa.
3: Follow up, ma'am.
0: Ay, sige po.
3: May details po kaya kung magkano dun sa 10 billion yung ma-allocate for the Philippines?
0: O, wala pa ho sa ngayon. Siguro ho, hintayin natin yung sa official statement po after the visit. Para tiyak na papag-usapan po ang Power Asia.
3: Pero ano po yung pag-uusapan nila specifically tungkol dun sa Power Asia?
0: Ito lang muna po yung masashare ko ngayon na it will be discussed. But as to the specifics po, I do not wish to preempt kung ano po yung gusto pang erase ng ating Pangulo.
3: Last na lang po for my part. Na-mention po nila makikipag-meet si Pangulo with business leaders po during sa trip niya sa Japan. May anong sectors na lang po kaya yung expected na companies na makikipag-meet kay Pangulo?
0: We wish to defer po to the Trade Department of Trade and Industry as the lead for the President's business engagements po.
3: Thank you po, ma'am.
1: Thank you. Next question, Ms. Azusa Kato from Asahi Shimbun.
4: My name is Azusa Kato, Manila Bureau Chief for the Asahi Shimbun. It's scheduled that President Marcos will deliver a speech at National Congress. Could you please explain some of the key points of his speech there?
0: As I've said, it's only the information that I have right now. I do not wish to preempt the statement that will be raised by the president. So let us just await the statement.
1: Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas.
0: Hi, ma'am. Do we have the list kung sino po ibubuo ng Philippine delegation to Japan?
5: The list, the delegation

0: Annalyn Biratonil. At sinabi nga ni Biratonil na itong apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal na ang apat na araw. Sapagkat ito ay from May 26 to 29. Mga kasama ng Pangulo, bukod kay Prime Minister Takaichi, ay meron din silang meeting with the Emperor and the Empress of Japan. Pangulo Marcos at kasama siyempre si First Lady Lisa Marcos. At inaasahang mapag-uusapan ng Prime Minister at ni Pangulong Marcos naman yung RP Japan Cooperation. Doon din ang usapin sa Trade and Investment at Defense Cooperation. Meron din gagawin pakikisalamuha, makikipagtalamitam si Pangulong Marcos sa Filipino community at nakalinya rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang state visit ay yung business meetings. Pagkakaroon din ng mga bilateral agreements na may kinalaman sa trade investment, defense, at of course, expected, makakasama rin sa pag-uusap yung regional security sa West Philippine Sea. All in all, 140,000 mga ng mga Pilipino pala meron tayo sa Japan at ang kalahati doon, permanent migrants na. At ang kung pag-uusapan naman natin yung delegasyon, wala munang inilabas na delegation sapagkat subject to change pa yung bubuo ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa bukas. Bukas actually ang alis ni Pangulong Marcos, May 26 at tatagal lang hanggang May 29. So yan muna ang pinakahuling balita mula naman dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay na apat na araw na state visit ni Pangulong Marcos na magsisimula bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Palasyo ng Malacanang. Meron na po tayong 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay may ibibigay ding tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya. Batay sa kanilang natanggap na ulat, mahigit 7,000 individual ang biktima ng sunog na naganap sa Parola compound sa Maynila nitong weekend.
3: Sinasagawa po yung validation para mas maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong. And again, ensure na lahat po na naapektuhan ay nababahag ng funds. Kasi yung Pangulong Marcos Jr. sa DSWD at sa lokal na pamahalaan, tiyakin na yung mga pamilyang naapektuhan nitong emergency na to, sunog na ito, ay makatanggap ng tamang tulong po mula sa ating pamahalaan.
2: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, aabot sa 15 bahay ang nasunog sa Barangay 132, Bagong Barrio, Caloocan City, pasado kanina madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mariano Ponce Street. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at dikit-dikit ang mga ito. Patuloy na inaalam ang dahilan at halaga ng pinsala sa naturang sunog.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Taong 2022 nang isagawa ang inaugurasyon ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit na antala at ngayon natapos na sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga residente ng Sunog Apog, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan madalas ang pagbaha sa lugar. Matatanda ang ikinadismaya noon ni Manila Mayor Isko Moreno na pinalala ng pumping station ang pagbaha sa lugar sa kabila ng orihinal nitong layunin na ibsan ang pagbaha.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Iniulat ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysian national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tatlo sa kada apat na Pilipino ang handang suportahan ang pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na tatanggap ang Pilipinas sa official na Security Assistance Framework mula sa Japan para sa ika-apat na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriate

0: Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 na mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng Hanta virus. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang matatapos

0: pagkatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing, nananatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na apektado ng hantavirus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima ng sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fire site upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang serbisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na natili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Kusunong Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kaugnay sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
4: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung in-announce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila ay nasa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
0: Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong Linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle driver sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos kung saan tinatay...

0: B.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawa ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President,

0: Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit, pang-sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga panukalang batas para dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda isinusulong sa kamera. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pamamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 2 panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill Number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill Number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral ng mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan, kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at mabagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat iyakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meran Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ed Bumi, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa, sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinaunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang C at NFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, iban bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding Rice Moisture Analyzer ng DA para sa karagdagang pagsuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang Rice Quality Analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang declaration pagdating sa imported rice at maling pagpepresyo ng mga pamilihan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon nito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng 2 kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektong lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao kung saan maaring umabot sa 41-80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ang lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya ang mga mag-asaka ang pinakamaapektuhan ng very strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. Sa September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at magiging handa ng mga proudly Filipino company sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa siyam na priority sectors ng Tatak Pinoy.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung anong opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimog ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko na sandaling ilabas ang mga warrant.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Na nanatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito ay sa gitna na rin ng ulat. Maaaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaaring ay kaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Pinakit ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mangailangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration.

0: impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalaba sa lalong madaling panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
3: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
2: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
1: Radyo Pilipinas,

0: Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Senadora Aimee Marcos na nawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Senadora Aimee Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Aimee sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina, pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang mansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nais ng National Bureau of Investigation na NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content, lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Iyala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
5: Sisimula ni Alex Iyala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuo sina Iyala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagkaharap ni Iyala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magkatandem na rin sa doubles competition sina Iyala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Iyala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. News
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
8: mano po nino, mano po nino.
7: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: dun sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lactopuffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan.

Kaabwak, ang balaod ug ang katawhan. Abwak. Adlaw nga Lunes, Marso o Mayo 25, tuig 2026. Incidentally, karong adlaw mga higala, wa dinhi ang atong abogado sa kahanginan, ang akong partner matag-ingon ining orasa, alas 12 nga to sa launa, kanang Lunes ug Miyerkules, si Attorney Michael Sanchez Sabalyero, dunay mahinong danon yung kaayong giyatiman, dunay kabilinggan nga yung kalikayan. Usa, kining inyong alaga, John Carillo, maulay magbinugtong sa pagpakiguban ninyo sod sa musunod nga usa ka oras, nining aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Tungod kay ang atong abogado sa kahanginan, wa man dinhi. Una, kining inyong alaga, dili man ni abogado. Murag hapit-hapit lang maabogado. Dili ko mahimo nga muhatag og mga legal opinion. Nga naman, tungod kay isip broadcaster, usana sa mga lagda sa KBP kay galaan, nga kung dili ka abogado, ayaw panghatag og legal opinion. Kung dili ka doktor, ayaw panghatag og medical opinion. Apan kay kining inyong alagad, usaman ka commentator news analyst. Ang akong pambita ninyo karong untuha mga higala nining atong panag-uban, dili ang mahitungod sa legal opinion, kundi mahitungod sa mga nagpanghitabo sa atong palibot o sa init kayo nga mga issues nga diin gilambigit usab ang balaod ug ang katawhan. So unsa epekto niining maong mga panghitabo nga dunay mga balaod nga nahilambigit ug ang katawhan usab apektado. Ang labing init nga isyu nining panahon na mga higala mo ning impeachment nga giatubang sa atong Vice Presidente sa nasod, Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte Carpio. For short, VP Sara. Ang article sa impeachment tuan na sa Senado, nasugdan na ni ang impeachment proceeding sa Senado, kamoy hukmanan. Ang Senado man mo'y mahimong hukmanan tungod kay ang mga senador, nag-convene man sa ilang kaugalingon isip mga senator judges. Mga senador nga mo'y mga maghuhukom. Unya, ang mga congressman nga diin dito gi-initiate, dito gisugdan ang impeachment process, sila nagpili sab og congressmen prosecutors. Kay kining impeachment mga higala, dili gid ni kanang maingon nato nga parehas gyud anang kaso diha sa usgado, kaso diha sa ato mga municipal trial court, regional trial court, o kaso nga moabot na sa Court of Appeals o kaha sa Korte Suprema, kundi quasi judicial lang ni siya, mura lang, ha? Parehas lang og korte. Pero may tingali nga akong iladlad ninyo daan, akong ipahayag ninyo daan, unsa magining impeachment? Kining impeachment mga higala is fundamentally part of political law. Kana mag-estudyo bitaw sa balaod ang mga abogado mag-eskwela sa law school, doon ay laing-laing subjects, puros balaod. Pananglitan, criminal law, ang libro nila ni Ana, ang Revised Penal Code, civil law, Civil Code of the Philippines. Kunya, doon na pa'y mga remedial law, doon ay taxation, doon ay political law. Tua dito. Tua sa political law, mahisguti kining impeachment. Impeachment is fundamentally part of political law. Sa ato pa, isip unod ug dugukan sa impeachment na ani mahisagol sa political law, wa ni sa taxation, wa ni sa criminal, wa ni sa civil, kundi linaa sa political law. It is a constitutional and political mechanism designed by the state to remove high-ranking public officials. Ha? Usa ni ka constitutional o political mechanism? Hinumdumi ng duha ka pulong.
constitution.

Dili sama sa standard una andan nga mga husgado. Sama lagi sa akong example. Municipal Trial Court MTC ug ingon man Regional Trial Court mao man atong mga husgado. Dili ni sama gyud dito sa hingpit. Susama lang kay naa may trial, naa may murag fiscal nya naa say maghuhukom. Apan ang fiscal congressman. Una ang maghuhukom ang mga senador. I hope you are able to follow ha sa atong gidiscuss nga impeachment. Nganong political law man ang impeachment? Impeachment rules and procedures are enshrined directly in the Constitution. Naagi na, nahimutang ang impeachment sa atong batakang balaod. Sama pananglitan sa Article 11 of the 1987 Constitution, making it a core subject in constitutional and political law. Dili lang gani di ay political kundi dili constitutional sad, no? Unsa man ning gitawag og political nature? Mao bitaw nga tingali nakadungog na mo nga dunay musulti nga impeachment is sui generis. Latin ang sui generis ha. Meaning usa ka kaso which is a class of its own. Why parehas? Wa gi parehas ini. Talagsaon ni siya sa iyang katalagsaon nga siya ra gyud. Kay og kaso sa husgado, RTC og MTC na may daghan. Apan kini lahi kay ang huwes, ang mga senador man gimbot ana sa batakang balaod nga kun duna gani i-impeach. Sugdan ni dito sa kongreso, ang kongreso mo'y mutanaw na abay. Kaya dili ba ni kay kuan lang kana nga hausyaw lang ang mga pasangil batok sa usa ka impeachable official. So tanaw dito, sufficient informed ba? Husto ba ang purma sa kiha? Kunya kung husto ang purma, tanaw na pod. Do na ba'y unod? Sufficient in substance ba? Kunya sufficient in substance na, do na ba'y mga basihanan? Do na ba'y sufficient grounds? Sa diha nga na naman tundaan na nila ni House Justice Committee ni ang magtuki niini mga higala. Sa gayon nga matud-an nga naay sufficiency in form, substance, and grounds, ila na dayng pangitaon, do na ba'y probable cause? Do na ba'y

mao man yung mga impeachable officials, ang mga justices sa Supreme Court, ang ombudsman, og ang nangulo sa mga constitutional commission sa mapanalitan sa COMELEC, Commission on Audit, uguban pa. Mao na sila'y mga impeachable officials. Dili na sila basta-bastang ikakiha og yano-yano lang, apan di po na sila makaabusar. Kay matangtang man sila pinaagi sa impeachment. Mao lagi nga, usa ni siya ka constitutional mechanism to remove an official who is no longer fit to hold office. Political nature. The process is initiated, tried, and decided by elected representatives rather than traditional judges. Kung sa may mga grounds for impeachment, mao lagi na. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and so on and so forth. Unya, unsa may silot kung pananglitan, mamatud-an nga sad-an ang ipasanginlan, ang gikihag impeachment, dili mapriso. Dili mapriso ang gikihag impeachment, igo ra siyang taktakon sa iyahang katungdanan. Sulahig yung kayo. Unya, posible.

0: Nga gawa sa pagtaktak sa katungdanan, posibleng ingnon nga, you are perpetually disqualified from holding public office. Usay buti pasabot ni ana. Hangtod sa hangtod, dili na ka tugutan nga makakupot og bisag unsang posisyon sa gobyerno, bisag barangay captain, dili na ka pwede. Barangay councilor, dili na ka mahimo. You are perpetually disqualified from holding public office. Di na gani ka mahimong musod pagka pulis, because ang service sa PNP is a government office. It's a public office. Wa na yun. Nga no, tungod kay napamatud-an nga dili ka kasaligan, dili ka takos, nga mo kupot o pwesto sa gobyerno. Nga diin ang mga magbubuhis mo'y magswildo ni mo. The sole outcome of an impeachment conviction is removal from office and potential disqualification from holding public office. So muna. Muna ang impeachment. Muna giatubang ro ni VP Sarah. At untak na kay galaan, 20 minutos na pasado, alas 12, sa di pa kong mupadayon sa unahan, niya unay mga mahinungdanong pahinundlom, inigbalik na ko, hisgutan na to, ang mahitungod sa impeachment. Unsay prospects, makumbikto ba si VP Sara o maka ma-acquitted ba siya? Kinihuman lang, nining mga pahinundlom.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay, kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maginang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopapi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopapi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopapi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
4: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopapi Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopapi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
0: At itong oras, alas 12.25 na din sa Bantay Radio Cebu sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Usbo nako si Attorney Mico, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, dunay importante kayong lakaw, busa nagdinugtong ko ining inyong alaga June Carillo sa pagpakiguban ninyo nining aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan karong adlawa. Nya mabati ug madungog, mabati ug makita ni ninyo sa Facebook Live, sa live streaming, ingon man sa YouTube. Mao gihapon Bantay Radio Cebu. Ug madungog santa sa mga FM stations nga mosunod: 107.1 Real Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo City, 95.3 DYAJ One Heart Radio Samboan, ug sa 98.2 DYPS BT Radio Tuburan. Shoutouts mga taga Toledo, taga Lutupan, Samboan, Tuburan ug silingan nga mga lugar, Asturias. Ya sa kumusta ba ang taga Aluginsan ug taga Pinamungahan? Inautong tanaa mo sa Kapiskay sa Panglawas. Kumusta man, nakapaniudto na ba mo? Alas 12.27 naman. Kay kun kami si

Niya karon sako pa man sa napo ka calendar days nga gipatubag. Mao man to, paghuman og panumpa nila ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano og sa iya mga kaubang mga senador, mga judges man ni sila sa impeachment. Matod pa, dili man sama sa kaniadto nga si Cheese Escudero nga gidribble-dribble, adlib-adliban lang niya para dili gyud mahinayon padayon ang trial. Karon, na-pressure gini sa Alan Peter Cayetano nga forthwith gyud, ha? Why langan-langan sugdan ang impeachment trial? Jadi anaman ang impeachment, ang article sa impeachment, so magsugod na mi forthwith. Manumpa mi. Sulob na mi grove. Kunya dito, usa sa unang gimbutan sa mga huwes nga mga senador mao nga si VP Sara, kinala mutubag nini mga pasangil nining article sa impeachment bato kaniya, mutubag within 10 calendar days. Kunya makatubag na si VP Sara within 10 calendar days, ipabasa ngadto sa mga prosecutor, sa mga namasangil nga congressman, ipabasa sa nila ang tubag o komentaryuhan nila ang tubag within 5 calendar days. So, wa pa na mapupos ang 10 o ang 5. Ug na mga higala nining tungura, kay kita hilig magyuntang mo, maniid bitawag, kung sa mani ganang matangtang bakas katong dawa, may question na di magin mapriso kay sama sa ako nag-iingon kaganiha, dili man prisohon ang makonbikto sa impeachment pananglitan. Why priso? Matangtang ra sa katong danan. Vice presidente man siya karon, elected man siya sa 2022. Kung mamatud-an nga daghan siyang nalapas, nga dili siya fit to hold o continue holding public office as Vice President, tangtangon siya. Kunya, posible pa nga napay mas grabe ana kanang perpetual disqualification from holding public office. Muna nga muingon ang mga DDS nga diharang laay kay bisag matangtang na lang unta pero makalansar lag presidente kay mudaog mangina. Boy pagtuo. Tungod kay popular si Tatay Digong, bisag tuan na siya sa Dahig, popular gyapon siya, naagyapon siya yung mga diehard followers. Kunya nataktudan sa dingyang anak na si VP Sara. Duterte ba ya? So, Duterte, diehard supporters, DDS. May tag panalitan makonbikto siya, tangtang siya pagka-vice presidente, ulansar siya sa 2028 o niya mudaog. But what if naapagin ng ipatong silot kay appeal manggihapon niya sa impeachment kanang perpetual disqualification from holding public office? Kanunay nga pagka-disqualifikar sa paghupot o pwesto sa gobyerno kanang perpetual sa ato pa kanunay. Mabito ng mother of perpetual help, dili ni blasphemous ha, to drive home a point, namay perpetual, mother of perpetual help, inahan sa kanunayng panabang. Mo ng perpetual disqualification from holding public office is kanunay nga disqualification nga dili nagyugka makakupot og pwesto sa gobyerno. So muna ang mga silot, why priso? Karon sa pangutana, makonbikto ba si VP Sara? Unsay mga prospects? Nadani akong pagtagad nining usa ka artikulo ni Kainting. Ang tinuod nga nining Kainting si Vicente Romano III. Senior na ni siya, pero lanti paghihapon kaayog sa labutan. Ningon siya dire, will Sara be convicted? Question mark. Makonbikto ba kuno si VP Sara? Many analysts say no. I say yes.
daghan ko nung mga political analyst, mga higala nga, niingon, dili makonbiktos, BP Saray. Sa pagkakonbikto nga, wa may 16 ka senador nga mubutar nga konbiktado siya. Nga nung wa may 16. Karon, unsira na ang mga senador, kinigrupo nilang Tito Soto, King Lacson, yung mga kauban. Nga marag, so siguro na nga, ila ginang ko anon, ila nang konbiktuhon si BP Sara. Pero, 16 man, ngano ganitong 16, tungod kay, naagi hapon na, gipataba na sa impeachment. Ang pag-impeach og usa ka public official nga naglingkod na sa katungdanan, kinahanglan og 2/3 vote sa mga senator judges. Kung sa man ang 2/3, duha sa tulo kabahin. At nung tuloon kabahin ang 24 ka senador, ha? 24 divided by 3, pila man? 8. Okay. Unya, duha man ka 8, duha man ka 2/3 man. Duha ka 1/3. So, 8 plus 8 equals 16. Sa ato pa mo, abot ganig 16 ang mubutar unya nga convicted. Ligon ang mga ebidensya, convictado ni si BP Sara, tangtang ni siya sa katungdanan, and she will be perpetually disqualified from holding public office. Kun 16. Usahon pag-abot 16 nga unsir man sila ron. Ang ila ganing dili na magani sila, maoy mayoriya. Human adtong gitawag og kudita o reorganisasyon sa Senado nga nag-install ni Senador Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Unya, gitanaw man nga kining grupo nilang Senator Alan Peter Cayetano, naaman diha ang mga klaro kaayo nga mga supporter ni VP Sara o sa mga Duterte. For example, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Rodante Marculeta. 12 sila. Ah, 3 sige doon ta, pero si Bato ni si Bat naman gikan sa Senado. Kaya katong iyang pagduaw, kalit-kalit raman to para pagbutar lang ang matresi sila sa Alan Peter Cayetano. Humani ang to, pawa na siya Senado. Kana gani, lain sa nang isyu ha. Daghansad ang naghisgot ana og unsa man valid batong warrant of arrest batok ni Senador Bato. Ato nang isgotan karon taod-taod kun na patay panahon. Kay bahin man puning mga balaod. Pero padayon sa ta. Will Sara be convicted? Niingon is kainting sa iyahang artikulo, sa iyang blog. Daghang mga political analyst nga nagtuo nga dili. Pero siya, si kainting nagtuo, yes, makonbikto si BP Sara. Nga naman, ingon siya, makonbikto si BP Sara, dili tungod kay nikalit og kabuutan ang mga senador. Dili na may tabo. Apan, matod pa niya, ang dangatan ni VP Sara pagahukman dili pinaagi lang sa ebidensya. Kung dili, usara ng ebidensya. It will be decided by evidence, public pressure, political survival, and leverage. Tagsa-tagsa, unta ni. Matod pa niya, the math is not impossible. Sa pagkakaroon ko no, unsi na ka senador ang incline nga mukunbikto. Pero unsi dili man na paigo, kuwang man naglima. They only need 5 more. And in the Senate, 5 votes can move if the political winds shift hard enough. Ingon siya, 5 pa na ikuwang ana pagkunbikto. Pero kining mga sakop ron sa atong Senado, kalit-kalit na silang mubalhin

0: ako sa mga senador nga dili na sila, wa na sila magkuan, wa na sila mag salig sa moralidad, wa na sila maglaban sa unsay matarong. They are political animals. They will ask one question. Eventually, kuno, usaray pangutana ilang tubagon sa mga senador. What vote keeps me alive? Asa man ko mubutar nga magpabilin kong buhi? Buhi politically. Dili kayong buhi nga mamatay o butar kag yes or butar kag no, matay ka. Mabuhi politically. Sa ato pa, asang dapita siya mubutar? Kung biktuhon ba Sara, buhi siya? Or i-acquit ba si VP Sara, anak siya mabuhi? And this is where leverage comes in. Ay, ang isgutan. Si Jinggoy, mga senador Jinggoy, Estrada o Joel Villanueva, doon ay pending non-bailable plunder level cases that can be filed by the ombudsman. Sa ito pa, nag-ung-ung ang hulga nga ikiha si Jinggoy o si Joel.
1: Ay ko!
0: Number two, Chis Escudero has been mentioned in flood control related investigations. Whether that ripens into a case is another matter, but then again, this is about leverage.

0: not courtroom certainty. Chis Escudero, giskutan sa kunungan na ilang bigit sa mga anomalya sa flood control project. Ha, layo pa hinuona. Layo pa na. Pero the fact nga, giskutan na siya, continued on gyud siya sa administrasyon ron nga, gukdon gyud siya, uncomfortable ang iyang pagkabutang. Nya number three, kining kaso sa Securities and Exchange Commission, batok sa managsuong Villar, sila si Camille og si Kwan, sila si Mark, against Villar Land, dili ni gamay nga hitabo mga higala. Ang pasangil batok nila, market manipulation, insider trading, ug lakip na gani ang fraud o kanang pagpanikas o pagpangilad. Og kun ang flood control investigation palauman pagyon ngadto sa mga panahon o ngadto sa mga tuig nga si Mark Villar maoy DPWA secretary, sigurado gyud nga madrag, magguro yun iyangan ngadto sa anomalya sa flood control. So, lima na katao ang dunay hulga. Kung pananglitan, matod pa niya, kung pananglitan, gusto silang wagtango nilang hulga, mubali sila. Mubali sila sa administrasyon aron kumbiktoho nila si VP Sara.
1: Tanood.
0: Kaya nga naman, kung di sila mubalihin, tinodon sila kiha. Una, naarbay mga ebidensya. Una ka ng mga kiha nga plunder kay non-bailable man na. So, magtingkagol yun sila sa prisuhan. Kinsamang senador ang gustong mapriso. Si Laila Diliba na priso panahon ni Tatay Digong. Aperte gito niyang guula, nagdumuting alisya yun. Munang usasyas ni file o kaso ron batok ni VP Sara. Niya for insurance, lima naman to akong gisgutan, si Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero o magsuong Mark o Camille Villar. Para insurance yung kuno, aram mo kapin sa disayas. Kay unsin naman ron, kung naglima. Lisod-lisod ron si Rubin Padilla. Kung sa may ikasong Rubin, oh, ikay ni Alalay o paikias ni Bato. Kiha ka. Si Senador Rodante Marcoleta, nga usa ka banggiitang abogado, mag-question man siya tungod sa link sa iyang asawa sa mga diskaya. Awa pa hinuna. Kasuhunon pa na. Pero lahi man ko na nga murang magatubang kag kaso kaysa ka nang waalang yung kay kuan bitaw. Kunya mahimo man na nga waalang kon muingon siya. Ana lang ko ninyo diha BBMB. Kunya exchange ta. Ayaw na lang ko kasulaan ng inyong mga kihagod. Mubutar lang may pag-convict ni VP Sara. Mauni mga higala na pay sumpay, mauni ang mga gituuhan ni Kainting. Unya, samtang mag-trial, kung pananglitan daghan na sila kasabot, dili kaingon nga tsupion yun, ha? Tikasagin ang mga ebidensya. Nagtuo man sila nga ligon ang mga ebidensya batok ni VP Sara, pananglitan. Ligon ang mga ebidensya sa ilang pagtuo nga yaga ng Mary Grace Piato sa gitagaan og minilyon kay sa confidential funds dili ginai murag gibulsa gining kwartaha. Oh, pito ra ka tawo ang namirma, daghan kay nang giingon nga mga asset nga gipanagaan kay kanang confidential funds pagpaniid man na kinsay mga naghulga sa seguridad sa atong nasod. In the first place, dili man po naunta trabaho gud sa Vice Presidente o bisan pa sa iyang pagka-DepEd Secretary. Trabaho man na sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, o sa mga security, national security agencies. Sapan, naamay kuan, confidential funds, ang Vice President, o ingon man, ang Office of the Vice President o ang DepEd Secretary nga usara, si VP Sara ray nagmando kaniadto. Nindot ang taog, iyahagin ang maklir nga, kaning inyong ipasangil, deray mga resibo, oh, deray mga kamatuuran nga, wa, yun na ko ibulsa ning kwartaha, deray. Kung makita unta na nato sa trial, samot kasikat si VP Sara, og daghan ang dapig niya. Apan kung murag luya gani, murag gani og makakita ang publiko. Kay minilyon may mananaw ani, televised man niya ni. Makakita ang publiko nga ayay, murag tagilid mas bipisara so ha. Amo bali na lang ko diri sa administrasyon because mo ni mo tubag sa pangutana. What vote will keep me alive? Mao na pangutana sa tagsa-tagsa ka mga senador. Bisan gani ko no kinis Alan Peter Cayetano, ah. Maniguro ni. Mahingon ni nga, sige. Butar ko conviction ni VP Sara, perpetually disqualified na siya from holding public office. Pero ako na po'y mag-vice president. Mao po'y i-bargain ni Alan Peter Cayetano. Niya mahingon si Kainting, kining writer ni ining ni writer nining maong blog nga akong gituki o gipambita ninyo, ningon siya, dili na imposible kay kining mga tawhana ug asa sila makapabor adto sila loyal. Nganong loyal man siya, silang VP Sara ug tagilid. Unya pabor ang Marcos administration, ari dayon sila mudapig. In fact, ang mga ang generation sa mga politicians na to, dili hinuuntanan, kinaamay mga ligdong pa, sama panaglitan anang maihap ragustudlo, ganang Vico Soto, ligdong na. Pero kaning uban, manalipod yun nga mapabili nila ang ilang political stock. Kung mahuma na ganin sila kay term limited, ilang asawa, inikaw man, anak, niya, balik na po sila, nakapahuway naman ko, pwede na sagko. Gusto silang sila-sila lang kaysa politika, gamhanan ka, kunikwartahan pag yun. Pupadayon tas unahan mga higala sa dugang pang mga ilisgutan din sa aton tulumanon ang balaod o ang katauhan. Human sa mga pahinumdum.
1: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lactopaffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang ginawag o brisk walking.

0: Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
1: your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakuha. Andito na lahat at para talaga ito sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Gigil sa yun ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sa yun o van sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o van sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Padayon ta sa atong tulumanon sa Bantay Radio Cebu, ang balaod ug ang katawhan. 8 minutos na lang sa di pa mag-alauna, doon na pa'y nahibiling wow kagutlo sa atong paghisgot-hisgot din eh. Dili gyud may tungod sa legal opinion kun dili may tungod sa mga butang nga dunay labot ang balaod ug ang katawhan. Usa pay lain nga gilalisan ron pag-ayo mga higala. Usa sa mga gilalisan maoning valid ba o dili kining pag-issue sa International Criminal Court og warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga usa ka Pilipinhong senador. Kinigumikan kay siya giila sa ICC nga indirect nga co-perpetrator sa main nga gikiha si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa atuan na karon sa The Hague, Netherlands, ang lugar nga nahimutangan sa ICC. Unya, isip co-perpetrator sa crimes against humanity nga ilang giatubang, valid ba ang warrant of arrest? Ang mga abogado ni Senator Bato ug ang mga abogado sa Duterte camp niingon dili na, di na valid, kinahanglan nga naagi local court order or local court warrant of arrest, dili ng warrant of arrest sa usa ka langyaw nga nasod. Pero ang ilaha pong gibasihan kana mubo ra pug kay kana ra nga sovereignty nato sa Pilipinas kay ni atras naman ta, ni withdraw naman ta gikan sa pagkasakop sa ICC. Kapan ang ICC mingon na agyapon mi jurisdiction ninyo kay sawa pa mo withdraw nakahimo mog sala, member pa man mo adto sa ICC nakahimo naman mog sala. So kadtong mga panahuna Moni among gi imbestigar karon og kamo ipasinginlan man mo kinahanglang madamo dire. So do na may mi pabursad nga valido og angay na tong tahuron ang warrant of arrest sa ICC. Usa na niini usa ka inila nga dean sa law school, eskwelahan sa abogasiya, Far Eastern University. Kunya, law professor po sa Ateneo. Sa lain-lain ng panahon, din siya dito. Kunya, law professor po diri. Kunya, radio o TV presenter. Kini si Attorney Mel Santa Maria. Ningon siya diri. Bakit valid ang International Criminal Court warrant of arrest? Iyon siya, madali lang pong ipaliwanag at intindihin. Dali ra kuno kayo nga ipasabot o sabton. Number one, ang crime against humanity for murder and attempted murder ay isang universal crime na ayon sa international law ay pwedeng imbestigahan at litisin kahit saang bansa sa mundo. Itong crime na ito ay ang charge kang kay dating Presidente Duterte at kay Senator Bato de la Rosa sa ICC. International law ang crimes against humanity. Number two, isang importanteng prinsipyo po sa ating 1987 Philippine Constitution na express sa ato pabukas yun nga ipadayag ay ang pagtanggap natin sa general principles of international law. Kanabang niingon ang atong konstitusyon, kung sabi ni Saya pa, niingon, naa sa atong konstitusyon nga kita naatay atong mga balaod diri, pero kung sa po yung mga balaod sa gawas, ato po nang gidawat, ato po nang gitahod. Pagtanggap natin sa general principles of international law na bahagi na sa mga batas natin dito sa Pilipinas.

0: man ni sa ato pa balaod ni sa Republic of the Philippines, dili ni international law ha, balaod ni nato Republic Act 9851 ay batas natin tungkol sa crime against humanity. Naging batas po ito noong 2009. Ito pong domestic law nito ay ang siyang tulay ng Pilipinas para formal na connect at bigyang ngipin ang pagtanggap natin sa international law bilang parte ng ating batas patungkol sa crime against humanity ayon sa konstitusyon. Naagiday tayo atong balaod po naglambigit sa crime against humanity. Nga nung dili man anhidinhi, husaya, nga naaman di ay tayo Republic Act 9851. Dinhilang tatu ikiha si Tatay Digong, dinhilang tatu ikiha si Bato. Naaman po'y giingon nga, kun makauna ng International Court, kay muragwa lang mo'y gibuhat diha sa inyo as Pilipinas, o sa unsa man nga nasod nga naay nakahimo nining maong krimen apan wa ra tagda pod og guko diha kay tingali gamhanan siya, humadlok ba ang mga maghuhukom diha, mahadlok nga mukiha niya, kami na sa International Criminal Court maoy mulutos niya nya kami mo isyo sa mga warrant of arrest. Sa pangutana, si Tatay Digong gikiha ba diri sa Pilipinas og crime against humanity? Naamantay Republic Act 9851? Wala. Si Bato, co-perpetrator man, gikiha ba siya crime against humanity din eh? Based on Republic Act 9851? Wa pod. So muna, muingon ang International Criminal Court, muangkon mo nga na husaya di as inyo hao, niwa man di ay mo maghusay di halagi. Ako'y husay di rin. Kay kamo signatory man mo sa Rome Statute. Sumona ang gisulti ni Dean Mel Santa Maria. Indot patang sumpayan pa ni mga higala pero napupos na ang atong panahon para rin ang atong tulumanon karong adlong Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Sagaan sa akong partner ang atong abogado sa kahanginan, Attorney Mico Sanchez Sabalyero. Sagaan usab sa atong mga sponsors, ang Lacto Puffy o ang Asil Laboratories. Sagaan sa mga sibyaanan nga ni Apil sa pagsibya nining atong programa karon. Sama pananglitan sa 107.1 FM Real Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, 95.3 DYAJ One Heart Radio sa Sambuan, o 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Sa nga ni Kinon Sinisa, the one and only. Ning inyong alaga Jun Carillo. Dagang salamat sa pagpaminaw hantud sa sunod higayon. Dagang sa salamat sa pagtanaw katong naa sa Facebook Live ug sa YouTube. Hantud sa sunod higayon. Maing adlaw kaninyong tanan.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuhil niya, bahay na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si John Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibay butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyampo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyampo og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag sa Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal.

opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inawat pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo na. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Diantong tuig na nakatapos ako sa akong pag-eskwila sa sekundarya. Ako miingon sa akong amahan na ako mo eskwila sa kolehiyo. Igo na lang siya sa pag-ingon, asa man taon kung bahandi nga ikasuporta diya kanimo. Wala man ako'y kwarta magamit pagkabot sa imong mga damo. Gisabot ko ang among kawadon og tumang kahagipot. Kasagad sa among pagkaon sa lag-o nilungag, saging, balyakag og bulot. Ang among kawadon dili ikalalis, ikaulaw og dili ikalimon. Kami magkakaon sa kamuting kahoy nga tinudtod pinarisan sa lubing kinagod. Ako nanimpalad o gilatas ko ang mahabog na kabukiran o kalauran nga halapan. Nahisaya sa mga dakbayan o lilawigan kong taugon yuta sa mga saan. Gidool ko ang usaka departamento sa usaka ahinsya sa gobyerno. Nangutana kung usaba ako ka kwalipikado isip usaka sundalo. Apan ako nahasag muyo, nablangko nagpangutkot sa akong ulo. Kay ni adtong tuiga dili dawaton sa pagkasundalo kung way 72 units sa kolehiyo. Sa among grupo daw sama kami sa hugaw sa kanding nga nagpulhay og nangakatag. Dito ako nahisaya sa nagkalain-laing lungsod og kami nagkamulag-mulag. Pasawa ko damha og palandunga sa akong pagpanimpala di kasakit og ikaguol di ay sa pinangga kong papa. Tungod siguro sa gihambin niyang kahigwaos og kasubo. Nga ako nahimulag kaniya og nahilayo, namatay in taon siya kay nagsumpa og dugo. Mipauli ako din sa among Pinoyanan, nagahambin sa dakong kasumanan. Sunod sa walo lamang kaadlaw sa akong paggikan, di ay usab si Papa nagbangutan. Mauman lamay akong katuyuan nga siya sa kalisod, ako siyang katabangan. Apan walay swerte sa kinabuhi in taon, hinoon siya nakamsan. Sa akong paghanduraw, budapyog sa akong galamhan ang dilitiaw nga kamingaw. Dito sa lubnganang mamingaw, sa lubong sa pinangga kung papa ako mudua. Ug magkanayon pa, nganong sayo ka man nagpalayo ug kanako kami taliwan. Imo lamang akong hiatagan og 21 katuig sa ginugayon sa atong panag-uban. Sayang papa, wala ka na sa pagkakarong panahonan. Himuhauntang abatyagan ang dakong kalainan karon o gang sa sinugdanan pa. Wala man ako madato pero bintahan ay kumpara kaysa sa una. Yadong panahon sa atong panag-uban, ngilabihang paita o hilabihang katong lison. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay!

0: Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Buyit orka. May nagkanta ning mga kaganda mga pinalanggan di Bamina. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Na to makaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati ho Wonder Herbal Oil. Epektibo niya. Barato ra po. Kanang ato ho Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan suwayan gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo og patunto kay daghan kay gasuon-suon sa mga produkto. Ingon ana kasikat ang kanini ang Wonder products. Daghan gasuon-suon mo nang mag-amping tas pagpamalit ha. Wonder Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ala sir oil lamig kay imong haplak sir ay ganang lamig yung kay sir kay. Manok sa utos ka bukogan sir nila. Pati yung kuala sir mong snowbear kay. Simon sing hoton. Ah, grabe sir oy.
2: Ay ha, paka nakagamit ana.
1: Kuala na sir ka nang tulon na ka basiyo sir akong nahoron.
2: Okay, nindot gil siya.
1: Nindot din. Sa kuala na ko sir nagpalit sir sa kuala sir, Lourdes. Pakita kong kuala sir ka mga lutahan, mga bukog-bukog dayon. Mututuwa din, haplas ko na horot mo lang sir din. Uli anag yun sa sir din, binhoron akong kamot. Okay na sir, uli anag.
2: Salamat kayo,
1: ma'am. Salamat
2: kayo, sir. Kinsa ngalan na ni?
1: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagi siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gid mo kumpiyansa. Kanang na i-tailor kay wa pun milabot ana dinamo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ang gasunson. Makapalit sa dili mao. Looy pun, no? Kay manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay na ya kay dimdi mao imong napalit para sigurado gyud ka paminaw nako ang isudlan nga botilya taklob green unya shrinkable film nga printed gyud ang gigamit niya nay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated ha. Kay luoy po rin tao no kung malipat ka ba di mo imong napalit kay pertindaghana kuno na karon napay uban na nuroy kuno na kay gi pakapinan kuno ganang baldi og planggana naunsa naman oi no, eh. Napa kuno uban galikchor-likchor kuno dia sa barangay kay na kuno insurance wala man mi ana wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na. Yeah, kani po ato ang produkto Wonder Animal Vita. No, katong mga asuway gamit ani ha. Oh, kani Wonder Animal Vita, maoning vitamins inyo mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, maoning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lamik kay karne, no? Inyo mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ang Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, misami sa Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kaya sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, kanong gani, oo na, maglisod na migbaligiani, kinaku na kaayo. Kaya ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta tinginit.
2: Mm-hmm.
1: Niya karong case, mo man na ilang giinom ang Animal Vita man akong gibutan nga na ilang mga ilim nun. Niya karong case, kuha na baskog, daghan na kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuha na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit na mo. Ang among mga piso, wa na yung mga matay, unya, ang amo pong baboy, dagko na po na. Sa una, magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila feed lugod amo ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man mainom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila mainom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon amo ibutang sa ilang inimnon akoy pagkataud-taud wa na Urot nagsuyop nila. Munang dali ra ka sila mo dako. Munang pasalamat yung kaayog yun. Nga nakailami aning kuan, animal vita.
0: Oto Juander Animal Vita, na kanang Juander Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, o niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, rumtag Banaba para makaihi, tagtarong. Juander Banaba Plus, paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Juander Banaba Plus.
3: Kumusta sir? Kinsa ganin ni sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga-Karumin, Cagayan de Oro City sir.
4: Nag-text mo ka, nagpasalamat ka sa Juander Banaba Plus.
3: Hey, soltero na sir, inood yun sir, dako kayong tabang ang Juander Banaba Plus sir, kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaysa una, pagpangihin na ko, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ko makaya usahay ang labinas ng pagpangihin sir, ang gabi, lisod gid kayo ipangihin sir, kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan akong inom og kwan sir, tubig. Moro maglapon, mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Juander Banaba Plus, naulian gid ko.
5: Dugay na kanigamit ani Juander Banaba Plus.
3: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal, adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Juander Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati sir, wagi ko wilayang gitumbar nga, tambal o unsa diha, basta katorga ng Juander Banaba Plus. Grabe, kebektibo yung tambal sir, salamat kayo sa inyong concert, produkto.

0: Parkon. Ay mo galimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mga yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao taman 1 year old, paim na og Bitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Kinsay nakagamit sa Bitron Drops?
2: Ay, so ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
2: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Bitron.
1: Bitron Drops?
2: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
2: Oo, gayon, dako kayo, kundar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa duha kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kundar ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
2: Di ginato masabkan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
2: Oh, dahil puribuyag po ang bata, himsog ikayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
2: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay kay balog ang bata ba?
1: Okay. So, mura na yung igamit sa iya ha?
2: Oo, mawag yun. Hasta karun, maulang yapo na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
2: Si Joseph Tumaroy. Epel sa Buangga Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Muna na, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Sim.

0: para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakaya na kadwa ka tuig tamag do si Anios, bitron sira po mo maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay nakabitron syrup, gamitan eh. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa bitron syrup, mga pinalangan, di paminaw.
1: Ako na ito, Herilyn, Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang, dali kayo mo ko ay patulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila mga kwanto lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gi painom.
2: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
1: Ang kaning panganay nako, 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan. Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ang matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos masaya, mas kuwanan na lagi, adlawan na, usap mo mata.
2: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
1: Okay, okay na kayo. Kay lahira sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
2: Mubanat na sila og kaon karon.
1: Oo, tapos ang katong ihang style bitaw, sir, nga sa kung gitext nga, kuwan, nga sakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
2: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
1: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan nga murag tay diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
2: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
1: Katurang bitron syrup.
2: Onya, kumusta naman sa karon?
1: Makasukul-sukul na taon siya nay mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kani ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kay sir.
2: Okay.
0: Unana, ganindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggan, di pamilya. Katong inyong mga lulu o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron Tablet, ha? Paminawa, ha? Testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
3: Ako si Concepcion Ceremonies Oberes, nagkulo sa Borongpur, Kawas, Alabiru, Salangani, Kadin. Ang gamit at Vitron Tablet, maayo ang akong pamati. Maayo dyan Vitron Tablet, maraming sa inuhang. Lang magmutan, gani umang malimutan, gani ka. Tapos, may mong tulog, may tuloy mong kaon. Basta gamit mo sa mga produkto ni Kuya Card, sabi na sa Bitcoin Tablet, na makatabang kayo sa inyo ka. Labi na ka itong mga senior citizen na kanyang kulang na gani o memory, gamit mo. Tisingin ninyo kay ako, probe na nako. Okay, maura na ito, o daghang salamat sa Bitcoin Tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaren ako Kuya Cars ang daunan family labi na gyud sa kuang mama ug papa di sa barangay Sinaman Dipolog. Sigig paminaw sa inyong programa kang yin-yin gikan ni Dudong Dahunan. Kare ko mga suki nga nag-maintain og pamalit sa mga produkto sa Aris Berohilio Tampil, Kasiana Impil, Wina Kundis, Charity Imbudo, Imelda Danggood, Gabriel Abil, Concordia Uyag, Nestor Cabanilla, kung guwapa nga agaw, Merly Uma o Jusali Diktahan, Rene Costanias, Narbasa Diktahan Family, Abila Family, Narbasa Family, Ardines Castro Family, Costanias Family o Carriura Family, It's me Rosemary Abila Carriura from Mangilay, Siayan. Sambuanga del Norte, salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you! Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kanang itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw, kanang ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado mong guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, posible na naay mangbutong mga ugat. Ania, may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawas kalibutan tungod ana. Ang pingana na, kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinanglan ka mag-inom o Huwander Cardio Care. Kanang atong Cardio Care, makatabang na. Testingin ragod ninyo, katong mga tagas kay blood pressure. Amo mong kunang itry? Testingin ninyo, itry o ginom ang Huwander Cardio Care buntag o doog hapon, kanang taas kay kag blood pressure. Pero mo lagi po na, kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure, di po palabi po ng gaon o gundra. Grabe sa di mo makasop-sop, anang bulalo, kaya mulukan taas kay kag blood pressure na. Sayo, ikaw mo na milit sa kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. O niya, katong na yung mga almoranas, o di ba ka-colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong na yung mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan natong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee man god, dili ka magpalpitate ana kay herbal man. Unya di pud mo taas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya nag mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi balhi na. Adto na ka sa Wonder Herbal Coffee kay dili pod maghapdos imong kutu-kutu ana. Nindot ta kanang atong Wonder Herbal Coffee. Dahil kanang atong Wonder C Plus gikinahanglan gid nato na mga kaigsoon na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule ana na putay sirap. So kung 2 to 12 years old natay sirap, unya kung 13 anyos pataas natay capsule. Karay ko purok one ika Bijana Lourdes kaintik nimpa husain terso bawya nitoy kaintik. Salamat sa pagbasa ng pagaray paran panirio sa purok one ika Bija kabidji kabidianan. Nabunturan lisura ay dabo di oro. Karay na ko Jing Jing de la Pinya sa bukid doon. Salamat kuya. Kuya Kars, naminaw mo rin sa Nosy, Dinagat Island. Salamat sa pagbasa, gikan ni Irvin Junaldo. Karay Kuya Kars, pamilyang sungka, laba, panditag, pamilya, mamangkas. Muro na kuya si CD ay ni taga Carmine. Karay ko lang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernadis. Rinilin Pajardo, Bibi Jean Panes, Ami Caniamo, Hilda Samuya. Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, nagpagaray, Luloy Anita sa Anahon. Para mag-request kong song, dalawa kami sa buhay mo. Dagan salamat sa pagbasa. God bless. Atong atagag pagtagad ning entry, o gikang Rico Valentino, taga Santa Josefa, Agusan del Sur, Hilom nga gugma. Ato ning atagan o kinabuhi ning Hilom nga gugma. Sa una pa lang, ikaw na angan. Nga pirin.

layo o pag-ampo na lamang. Luuya po. Rico Valentino Santa Jose Pagusan del Sur. Hilom nga gugma, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Kaninyo yung tanan. Ato na ko. Paano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya o diwa, mag-uban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingo ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katama. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Vitron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
0: Vitron. Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 09 943 248 2389.
4: 09 943 248 2389.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
5: Sa Lactopapi. Lactopapi.
6: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
8: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog drink.

0: Zvenigar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Sukod Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dr. Zvenigar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Wadirasad sa 0961-63-22-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisa Sayang Liog.
3: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang sir tanyawan kapsul. Norven Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
1: Basta bukol-bukol, isid tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: 89.1 PT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na.

0: Hindi ako kapuyon.
1: Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas na yun, ma'am.
1: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingnan. Usap mo, ma'am. Monching?
1: Monching.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, kagababa na jud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
4: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.

0: sakali sa usa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaigsoonan, kung kita pananglitan gustong mag-amping sa atong mga nawong, timani ikanunay nga posible kitang makaangkon og mga balatian sa atong mga nawong pinaagi sa atong mga palibot. Kining dust o kining atong ginatawag nga mga dirt, posible nga makasampong gini sa atong mga skin pores sa atong mga nawong. Hinungdan na hinoon mga igalang kapanyawan nga kining atong mga nawong makaangkon og mga blackheads, whiteheads o usab mga pimples. Kining atong mga likod mga igalang kapanyawan, acne. Muna yung mga delikado mga higalang kapanyawan nga aside nga makahatag kini og problema kanato sa atong mga panit, delikado pa usab nga madigo kining atong personalidad or kining makapaubos sa atong ginatawag nga self-esteem. Mo ka lang ang SED Marketing, ang tigama sa mga premyado mga produktong herbal susama sa SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil na apoy sabon mga kaisunan nga makatabang kanato. Mo ka ning atong Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Kaling atong mga sabon mga higala kapanyawan, dili lamang kini pambabae. Gumikan kay bisan paganig lalaki higala kapanyawan mo gamit ni ini. Ang atong Celebrity Beauty Soap mga higala kapanyawan na akini siya glutathione. Ang glutathione na pamatudaan mga higala kapanyawan nga makatabang alang sa paghinlo sa atong mga skin pigmentation. Himuon kini niyang porsilanang puti o guban mga higala kapanyawan pula-pula. Gumikan kay himsog ang mga selula nga naa sa atong mga panit. Mo ka ng bisaganig ang atong naong mga kaisuunan kung kanunay lang natong gamitan sa atong Celebrity Beauty Soap, makatabang kaayo nga malimpyo kining mga naong nato mga kaisuunan. Kining atong Celebrity Beauty Soap mga higala kapanyawan, kung mupalit kita sa atong mga paboritong butika, adunay duha ka sukod. Aduna kita 90 grams o usab kaning atong 135 grams. Kining atong Celebrity Beauty Soap mga higala kapanyawan nga 90 grams, aduna lamang kini 60 pesos nga kantidad. O usab kaning atong Celebrity Beauty Soap nga 135 grams, aduna kini 80 pesos nga kantidad. Napakabarato mga kaisunan kung ikumparar nimo nga ikaw muadto pa sa mga dermatologist o magpasubay sa imuhang problema sa nawong o baka magpa-facial. Mahal kaayo mga higala kapanyawan. Ikumparar nimo ning atong sabon nga adunay papaya extract nga makatabang gayud sa paghinlo sa ato ang mga nawong. Karon mga higala kapanyawan, kung aduna kitay problema susama sa mga wrinkles, kung pagpangunot o baka mga higala kapanyawan, aduna kitay problema sa mga warts, up-up o guban pang mga inunaan nga problema, aduna usab kitay Celebrity Kojic Soap. Ang Celebrity Kojic Soap mga higala kapanyawan, maayo kaayo nga formula alang sa pagwagtang sa mga bisan unsang mga problema nato sa itong mga nawong, sama sa wrinkles, sama sa mga blemishes ug usab mga kaisunan, bisan pag up-up wagtang, mao kanay gaho mga kaisunan sa ato ang Kojic Soap. Kung gusto ka mga higala kapanyawan nga kanang imong nawong walay mga problema o gumurag paminaw nimo younger looking, paggamit sa ato ang Celebrity Kojic Soap, gumikan kay ang Kojic mga kaisunan na pamatudaan nga makapabata sa imuhang mga nawong. Ang Celebrity Kojic Soap mga higala kapanyawan nagkantidad lamang og 55 pesos, mao kanay suggested retail price sa ato ang Celebrity Kojic Soap. Busa mga kaisunan, kung gusto natong ibilin kaning atong mga nawong og younger looking, freckles free o usab wrinkle free, maayo nga mogamit kita sa duha ka mga sabon sa ato ang SED Marketing. Mao kaning atong Celebrity Kojic Soap o usab Celebrity Beauty Soap. Timani mga kaisunan nga kaning atong mga nawong usa kani sa mga pirmerong makita nato sa atong mga kaila mga kaisunan, no? Mao kanang nagkinahanglan nga maayo pud lang taon kining atong cutis, no? Kung aduna kitay problem sa ato ang pagdaghan sa ato ang mga pimples kung acne, all you have to do mga kaisunan is magpalit sa SED Panyawan nga mga produktong sabon ang Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Gamiton ang Celebrity Beauty Soap sa buntag before kita nga mo lihok para sa atong pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton. O pagkahuman mga kaisunan, ini kagabi before kitang matulog, magwash kita sa atong face pinaagi sa atong Celebrity Kojic Soap. Back to back mga kaisunan, ang kayuhan nga matagamtam nimo. Matingala ka mga higala kapanyawan, sulod lamang sa usang semana, wagtang ka ng mga problema nimo simong naong, gumikan kay ikaw nakagamit sa mga produktong herbal sa ato ang SED Marketing. Ang Celebrity Kojic Soap o usab ang Celebrity Beauty Soap. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: ang Sed Marketing. Mudalit kaninyo ning tulumanon.

0: niya ang lalaking akong kikuma. Ipatay niya ang bata ng bunga sa duha na mo, kagugma! Ikaw? Ang katapusan kong biktima!
1: Ayaw ka na gumata!
0: Kinsa ka!
1: Ako, si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihikugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kun makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihikugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurna Tayad. Soundman June Juanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Nagkaangkor og infection mo man mga anak si Shalani Viray.
2: Nagato din sa doktor. Ayan, may giri sa taan. Nag-antibiotic kay lala naman siya kay gubag naman siya ang ovary. Ay sakit. Okay, siya. So, every time mag inom ko panyawan, nawala siya mamagaangkor. Nakarest ko. Many times a day kita na ko kiniinom, pero tagduha kakapsol. Nakita din ako nga effective siya. Mas kina ko gibati wala.
1: Pinagi sa Sed Panyawan, naulian si Shalani Viray sa infeksyon. Maokalay ka home sa Sed Panyawan Capsule Plus.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Suwayi ninyo!
2: Uy!
1: Suwayi! Kung makapapahawa pa mo na ako, maitabo ang gani ka na! Gagan lang ka po bisag asa! Tago lang mo bisag asa! Kaya pangitaon ko kamutanan ug hutdo na ako sa pagpatay!

0: balay, ha? Gian!
1: Alicia, gisang pita ni mag JR ang akong anak, ha?
0: Ay, natural ng Grace! Kay Junior, makanak ninyo, ha? Mom, JR! Dali-dali na, Mom Grace. Pero hinay lang sa pagkanaog, ha? Hinay pagkanaog sa taxi. Kaya basig mapakong ka. Maura ba na igiingon sa mga tigulang sa amuag dapit? Basta kung nabag ang mga anak, likayan nga mapakong kay magdugo ka na.
2: Mr. Driver, manaog sa mi, ha? Kadiot lang.
0: Ay, hinay lang good, Ma'am. Hinay.
2: Salamat, Alicia. Okay na. Salamat, Mr. Driver. Si Dan, good mo iganahan nga i-junior ning among anak. Kaya nagsabot ng good me nga kung babae ang among anak, ako'y magbuot sa ngan. O kung lalaki, siya magbuot sa ngan. So, i-junior kini siya. Awan ako'y mahem. Sige na lang.
0: Ay, anay yun na. Mugin ay nindot sa magtiayo, no? Nga magkasinabot. Walay gubat.
2: Mawag yun. Dari na, Alicia. Maruta tayo sa bahay.
0: Okay.
2: Palihog kong apis sa pultahan, Alicia.
0: Okay, Ma'am Grace.
3: Welcome home, baby Dian!
2: Kamugi na, surprise mi ninyo!
3: Dian!
4: Hello, my baby boy!
2: Hoy! Hala no, may mga balloons pag yun. Kasi nag-effort ining tanan, oy!
4: Ako!
3: Uy, magbatkon lang ta. Hindi masayot si Grace nga nagkagubot na din eh. Diyang, dito ba siya sa ospital?
4: Makalagot ba yan eh? Kita nga kaliwat ni Grace, kita na magmatkon sa babae. Ambot, kaya nili siyang babae.
2: Lala, lulabi pa. Tanawag yung apo sa tuhod. Oh, cute, diba?
4: Kuan.
2: Nausa, magkalulam mo ramag ko, magkamahimutang. Sa may naitabo ni mo lang.
3: Kaling, dahil Grace, ihatag sa kang Alicia ang bata. Siya pagkukusaan na kay mga unsa ta.
2: Ay, kuan na lang, Lo. Si Bernadette may pagkukusan ni JR.
4: Ah, sakto ka, Ma'am Grace. Kay, ako may magyaya kang JR, di ba? Obe, ambina ka ng bata, Ma'am Grace. Kay, ako'y kugus ni Ana. Aron niya makakaon ka na.
2: Dawata, Bernadette, oh. Hinay, ha? Hinay.
4: Okay. Oops. Wow! Kagwapo ni Baby GR! Liwat kayo ni Sir Dan, no?
5: Ayaw pala bigot sa imo ngabil sa aping bata kaysa kitan unya na siya.
4: Unsa? Unsa?
5: Wa, Bernadette.
4: Sige na, Ma'am Grace. Kauna, ha? Ay, na lang nagtagdas lulabibang ni mo.
2: Okay. Sige, mga unot ang tanan.
4: Okay. Ma'am Grace.
6: The VT Light Rock. VT Light Rock. 98.1.
7: VT Radio.

0: ato sa kidney nag-ungong. Gipagawas sa SED Panyawan Capsule Plus.
1: Mato, ibukisyon na niyo kung inungong Panyawan. Mato, itry ko. Kadiyotra kayo, wala ko ito kabotong buwan. Mga 17 to kakapsula kong gamit. O, litay kayo kung asawa na pagkagawa sa akin. Eh, sila gusto ka sa ilan to. Karang gulo, mangihi ko, di na kumistil pa nga. Isang buhian lang na kuha mo. Gawa sa isa, wala. Itigit mo gawa sila.
0: Pagmatuon sa kaayuhan sa SED Panyawan Capsule Plus. Ang gikahugupan sa tanan, SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusab sa SED Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Kalunay bakang kulangan sa katulog, abi ninyo mga igala ka Panyawan, adunay daghang dili maayo nga ikatanyag kung kita kanunay nga aduna kita ikakulangon sa katulog. Ang kakulangon sa katulog mga igala ka Panyawan, katabangan kung kita pananglitan or mahitabo kung kita kanunay nga adunay mga gipang problema. Ang lack of sleep mga igala ka Panyawan, posible nga makahatag hinuog kadaot kanimo gumikan kay dili kani makahatag og ginatawag kayuhan, no? Kulangan kita sa enerhiya. Kay kining atong lawas mga igala ka Panyawan, nagkinahanglan magiganig enough rest. Kung kita kulangan og rest mga igala ka Panyawan, dili kita makahatag og normal functions sa atong kaugalingon. Posible nga ang ato ang panghunahuna mga igala ka Panyawan, kulang ang ato ang focus, dili kita makatrabaho pagtarong gumikan kay luya kining atong lawas og daghanan pa. Aron kita mga igala ka Panyawan, kawad-an ini matang sa problema, ato yung banatan atong kaugalingon og inom sa SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day. Ila pinagayod ka ng mga 2 oras before kita matulog sa gabi. Importante mga igala ka Panyawan nga dunay rest ang usa ka tawo, gumikan kay mo kani magahatag og kusog kanimo aron mag-function well ka sa imong adlaw-adlaw. Timan-i nga ang SED Panyawan makatabang against insomnia ug usab para sa katong mga tawong adunay kakulangon sa pagkatulog. Tumara lang ang atong SED Panyawan 3 times every day basta kay ang paliton lang mga Panyawan katuyo.

0: ginama sa Sed Marketing.
1: Sed Panyawan Healthline News.
2: Sed Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa Sed Marketing. Ang tig-apunapun sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Kapit kit ko wa makapugong kanina ang Bernadetta. Kahamba to na kay ko niya.
5: Ibaray sabot ang mantahin, di ba? Hindi ta magpasabot kang Grace nga may natabo na to din eh. Pitimaan gud.
4: Lisod timaan. Ay, kalimot ko. Suko, gud ko.
5: Di lagi ta makiglalis o makigaway kang Bernadette.
4: Kapoy, abe ano yung magsigit at pugong sa itong kalagot. Ay, kapoy!
6: Kakiyot o kagwapo, Jud, ining anak ninyo ni Sir Dan, Ma'am Grace. Uy, may pagkaliwat ni Sir Dan nga imong bana, ma'am, sa? Kung makauyab ko, kung makakita akong bana, ganang parehas kagwapo o kakiyot ni Sir Dan. Ganahan kay ko spurma sa naon si mong bana, ma'am.
7: Bernadette.
8: Dunay baki sa may sapa, malipayon siya. Oy, sino ba nang nagtambo sa ilang bintana? Ah, Hinoviva! Milingi. Misinya siya nga, papabutod ko din his ubos. Aw, paabot!
6: Tiguang!
9: Oh,
6: asa man ka?
9: Mugawas ko.
6: Ayaw pagawas.
9: Ano man ko, no?
6: Naasa gawas si Ermitanya Bruha?
9: Oh, kay baw ko. Mamang gani na naog ko kay gusto ko makigsulti kang Ermitanya Bruha.
6: Nawagtang na pang imong kahadlok na ko?
9: Ha?
6: Basig usbanti ka. Basin ug madayon ka nagkatagak sa bintana. Balik si imong agi. Balik!
8: Ah, wa man mo gawas si Noviva. Taod-taod na kung nagpaabot niya. Hain maning tiguanga. Ay, napamandes sa ilang bintana sa taas. Ay na, may kaway-kaway si anak ko. Wala, may gising niya siya. Basahon na ako ang iyang hunahuna kung unsay ipasabot niya. Hoy, gipungan man day sa aning Bernadette. Baya, no? Nahadlok na yung tao si Nubi, baka Bernadette. Hala, no?
6: Maayaw kayo ni patuo ka na ako.
9: Huwag ko'y mahimo gawa sa pagpatuo ni mo. Kung wa pa ko mahadlok ni mo, Bernadette, ngayon mong tinudon ang paghug na ko sa bintana. Huwag usa ka segundo. Suklan di kang babayana ka. Aray, akong buhay ka na, demonya.
6: Karun, sukli ko. Sukul!
9: Dili ko masukul ni mo.
6: Ansa?
9: Dili na ko masukul ni mo, Bernadette. Dili na. Buhay akong buhok. Sakit ka kung okay ni gibitan ni Mugmaayo ang akong buhok.
5: Sus ka may gipatyon babayhan na.
9: Ayan nagbuhat na Rinaldo. Mabot na ang panahon nga may baw si Grace sa gibuhat ni Bernadette na kuog ang sunya.

0: Ma'am Grace, ako mayaya ni JR. Okay na ka, ma'am, nga ato na ko isa pakitulga sa among kwarto ni Alicia?
1: Ayaw lang, Bernadette. Mas maayo nga ako'y mutukaw sa bata.
0: Ay, ako na lang, Ma'am Grace. Mas maayo man ang matuog katibog gabi eh.
1: Ayaw lang, Bernadette. Bisag mayaya si Zonia, ako may mudog niya. Mas maayo nga ikay mo pa huway.
0: Ay, ako na lang ko'y pantay ni JR, Ma'am Grace. Ay, kabala ka, ma'am. At imanon ako ang imong anak sama sa akong anak.
1: Ako na lang lagi, Bernadette. Ayaw na lang ko'y pamukuwis.
0: Ako na lang lagi tukaw niya, ma'am. Hindi ba ka mo sugot?
1: Oh, nasuko ka, Bernadette?
0: Ay! Hala! Ngano'ng gitalaman ni mo si bibigyan din sa itong kwarto? Ano na kung siya pagkatulga? Ay! Oo niya! Ni-okay na si Ma'am Grace! Ni-okay na siya? Ay, maupa! Tabi diha. Ha? Tabi diha. Kaya itapad na ko ang duha kakatre. Arunda ko ang among kahigdaan. Asa? Anya ako? Asa man ako matulog?

0: isultin ako nga may gusto kang isultin ako. Unsa ba na?
1: Oy, wa man ko isultin nimo dai.
0: Nakabati ko tay. Unsay gusto nimong isultin ako? Sige na.
2: Mao gid ning tawhan na dai Grace. Ko anday ingon mangkot siya nga sultihan kaniya nga gusto na ko no siyang magpakasal na ako.
1: Oh. Usigal!
0: Tinuod tay.
1: Ha? Murag mo. Murag mo na dai, murag mo.
0: Sa pagkatay, di man kumupuko kung magpakasal mo. Okay, kay kukun mo na yung planong nula, Bibang.
1: Ala.
0: Ingon mo? Dili maayo ang mama ka. Ngano di ay... Masipot mo ipasabot, Bernadette.
3: Isumbong na sad ko ini nilang duha, Ma'am Grace. Kaya nagdumot di sila na ako.
1: Bernadette, mahimo ba? Ayong salga na mo. Lain may amo giparesultihan.
3: Isulti ninyo ko, Ma'am Grace, ang tinuod. Ayaw mo ba maka?
0: Nga naman di ay, may nahitabo pa din eh, samtang dito ko sa ospital.
3: Doon na, Ma'am Grace.
0: Sa may nahitabo din eh? Ha? Sultihin ko ninyo, tay. Lola Bibang.
4: Pre, nantawa na gud ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
5: Aw, okay ni siya Marie. Mao ni siya ang bag-og mas gipag-usog nga sad paniyawan liriment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
4: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liriment nga naitatak Seed Pharma.
5: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liriment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.

0: tulo manok. Ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kabalin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mauki ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayo tayo dyan.
6: Sakit ipangihi o ako po dyan po sakit. Ipatay ko sa akong...

0: mahimsog nga panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
0: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
1: Amo ba?
0: Tungod kay samtang katigulang ka, yan, mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto!
0: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa atong body composition. Matunaw ang atong fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo!
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gina

0: RGP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wamagay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na, kag-aswat og at ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc, kasi Jean Pauline Rosso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 98.1 BT Radio.
6: 90s, 80s and now.
7: The home of real music.
6: 98.1
5: BT Radio.

0: Luwi yan ang liti ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Mantugra nga katong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan na ako score? Gihangat na kong maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na na? Naisayad panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na maligig ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change the color, MC to MC with site. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, mabahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ginumsam ang G&D G&D Sari-Sari Store. Dalag ni diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kag sugar og asin?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
5: Ha? Anak, kuya.
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamhilod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-detect 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-detect 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
2: Detect 500.
1: BT Radio 98.1 FM.

0: 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafi araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
2: and now. The home of real music. 98.1
3: BTV.

Philippine Standard Time, 25 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Yes, kumusta? It's Monday. Monday to Monday, guys. So, kumusta ito ang mga sukin di Paminaw, Daloson, Visayas, and Mindanao, kutob sa mabot nini nga itong pagsibya karong. Mga orasang uban karon diha, nag-snacks na. Uban na nga on. Uban nag-chismis. Pero mag-chismis ta karong mga orasa dili sa itong program karon. Ang BT Musikahan, Musika Chikahan. And sa tuwang day nga mga greetings, ay mo kawaw isend lang diri sa itong comment section na kalive tas karon sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Nya pala tag-share mga langga. Oo, then nga anong maning nag-blurred naman ito ang panagway diri. Dira diwa ito. Pero pala tag-check diha kumusta ito ang Facebook Live karong mga orasa. Then mag-chika-chika ta karong mga orasa hanya dayon ang ato ang topic na karon sa caption sa ibabaw nga bahin. Palulang tagbasa diha mga langga. Oo, then comment mo sa inyo ang mga tubaga. I-comment rin sa comment section, okay?

may yung hapon yung tanan niya, sir. Sa Japan, si Moko, banan di ha? O sa tibok ni mong pamilya diri sa Pilipinas, tayo ka sa kuhan, sir. Eh, kuhan rin ka ng sitwag, ano eh, pagpamatuord. Pero, o ginaham ka sa Japan, ang pindapirmi, ha? Dati kog lami, tamis, ha? Yung pagkaon, iniguli. Sana all. Last Japan. Okay, and then pwede kita mo dawat ang mga song request, greetings, dedication, public service announcement. Oo, basta ayaw lang tong mga kuan po nga request, ha? Itong mga karaan. Kinadawa tong reasons. Bawal taala, bawal. Ang mga karaan, ato na Domingo. Ato na ihapak nito, Sharo naman. Ay, dagang kuhaan ka to, DJ ka to. Mo-playan na. Pero na si DJ Pancho Mulihon. Naapod si kuhaan, DJ Roland Butoy. DJ Buddy. Gusto mo remix? So, naapod. Sharo? Ay, shout out to Sir John.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, or siya kabuyon, ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah, nito ka po, kuhan niya plas o, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Original Hagkuray Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

stroke, atagnis na singkasing o cardiac arrest, ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa SED Banyawan Guardi Capsule. SED Banyawan Guardi Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
4: 98.1
6: DT Radio.

Alright, I'm back. 30 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you're still tuning in DYPSBT Radio 98.1 FM. Shout out again ni John Bert Pitugo. Dudong! Pinong na ka Japan. Kanigong di tating stock dong. Pasensya ka ayo dong ha. Kung ang asawa para sa bana, ang kabit para sa anak. Akong tubag, call me dong na lang. Lain paminaon nga Sir Sir. Nga junior student pa man ko. Pabali. Anak yung tingo, good mo. And also, shout out ni Maribel Lanores Labrador. Hi, mayong hapon. Isra, shout out ko sa tanay na minaw ni Modit Shay. Watching from Mars. Request ko sa Multo by Cap of Joey. Kaliwat ni Kakuan, Alien Kuan. Maribel. Pastila. Shout out ni Amelita Pautan Jimenez. Kung ang asawa para sa bana, ang kabit para daw sa... Kuan, nasa to? Para sa impyerno. Muna nga mo pangabit diha. Matuto kayong makontento. Kanang uban diha, hilom-hilom nang asa man pa dong ba. Pero shout out also ni Juan Antoniata. Antoniata Gomez, this runs good PM. Akong tubag sa topic kay ang kabit para sa kablit sa pistola ang bala kay kuwarta. Yamatra. Anak din na ma'am. Ay katawa rin siya. Sakto bitaw ko sa impyerno pa doon ang kabit. Oh. Ang gikabit di ay. Asa po pa doon ha? Amelita, ito pa ka. Sige, Brice Excelos.

Then also shout out ni Anthony Guain, Glenn Horlano Hida, ang asawa para kang pari, mau bitong gi pikas pikas kapari ng pikas. Tagbaw. Grabe ha po dai. Good night, Idol Israel. Sa request kong song, ikaw ang sagot. Okay, what are yung mga request niya? Good noon, request kong song, ikaw ang sagot. Yeah, good PM, di Israel. Shout out ko ni Amelita Pautan Jimenez, Ara Munares, Mercy Lou. O sa tanang taga-product tulay niya, request kong song, 25 minutes. Thank you sa Baso Israel. Yeah, request kong song, Sorry by Justin Bieber. Okay, salamat ka ayo, John Bird Pitogo. And also shout out ko sa tanan nga naga paminaw karon about sa topic din siya kay ang kabit para sa silingan kay kung ang ako'y binuangan ako yung putlan sa iyang ehem. Tarungan na marabel kay wama rhyme. Girem rhyme no biya ko to pagbasa. Ay, nako, bitaw. Ay, paray mo sa iyo nga mga tubag, guys. Ay, comment that sa ubos nga bahin sa itong live karong mga oras, ha? Naka-live to sa WPS Beto Radio. And palo nag-share diha kay wa pa ko kitag nag-share diri, ha? Bantay mo rin. Marabel, i-share na diha, Marabel. At hindi, pagkasama. Ay, pagkasama, nako. Ay, mga guwang na pero shout out and happy listening to Ma'am Evangeline Q Parilla. Maayong hapon ni Jay. Nagpaminaw ko ni Permit diri sa Barangay 2. Kusog ka ayaw mong radio sa ako ang tindahan nga gamay. Mainitong kahapon nun. Salamat sa was na ni Jay. God bless you always. Okay. God bless sa dabada, ma'am. May hapon. Shout out ni Boards, ha. Mang snacks ko na meron, ma'am. Tinoor ba ito, Ma'am Evangeline? Nasi Boards, di ha? Ibanada na siya. Lagi, gutom-gutom na raba. 42 minutes past the hour of 3 o'clock. Ito ni padangat or ni dedicate nga ito ni Sir at ni Sir ni Dudong John Bert Pitugo. Then also request Dong Sorry by Justin Bieber. Shout out ni Meredores Gerson.

0: Tanok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas, Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas, Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas, Lechon Manok and Lepo. Tara na, Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron, kuya. Ang gagaw si Duno, tungkol ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may pagpalitan namin yung Vitron, no? Kaya nakukuno kayo nagkakabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong nga siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkainom niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM

And also Philomena Hinami, hello this Rans, good afternoon. Michelle Parilla kung asawa para sa bana ang kapit para sa way sabit. Kay kun masakpan nga tuyuan should ang naibana ang matik paksit. Rhyme po siya na. Muna yung sakto. Pero ang katong mga kabit adto sa mga way sabit. Pero din apon matawag og kabit. Di pa ma'am sakto. Di na matawag og kabit. Kaya may sabit. Itaw man or dalaga man ang girahan. Girahan. My hapon is Ranz sa Guwapo Lekos Kugsong Himayang Nahunla Ka. So, naa pala to si Angie Bafour dere, si DJ Red Lips. Mada ito yung kanta dere sa toang kuan. Ingon sa gimino karun. Ang, sa na? Himayang Nahunla Ka daw. Ang kasaguan ni niyahang kuan. Himayang Nahunla Ka. May ka to si Kuan na ni, si Angie Bafour. Moni hang kantahon pirme diri sa ato ang program. Pero karon na, human naman sa iyahang oras, so ato na ni mukanta sa Kuan. Bawal taanin mo kanta, kanta? Bawal taanin mo Kuan, ma'am, mo play, ma'am, ay pasensya kaayo, ma'am, Ana Moral. Ingon sa gimino karon, king kalago. Down na bilanggo in town. Sa Osaka, gugma. Gugma, damgo mo tayo. Thank you sa pag-play, vlogger, maora to, bye. Bye-bye. Wala lagi mo, lakaw na yun. Uy, good afternoon, this Rans. Go po, Luis, kung namin, animo, BT, musika, musika, chikahan, diri sa balay, naglanog-lanog, among radio. Thank you sa was, this Rans. Born sa ato, snacks, born, si follow up to. Oo, may na, hindi pa kabot, ugala 5, baka ka-out, ha. Makakaon na ta, born sa... Kuan do chat ito. Sigay para ida sa tama song request. Shout out diyan ni Marbella Norias Labrador. Here's the song, ma'am. Multo, my cup of joy. Good afternoon.

saya-saya Time Shark. 4:05 in the afternoon. And patay ko mong nagpaminaw sa DYPSB to Radio 98.1. Shoutout ni Bard sa Parilla. These runs ko pa request ko song Hayaan Mo Sila by X Battalion. Unta pa play ni good nimo. Thank you, these runs. And naminaw ko always sa mga programa. Dayon si Mercy Lo. Oo, kumusta man ka diyan, ma'am? Kadaghan ba rin mong account, oy? Ano po yung nag-friend request dere? Yan na po yung nag-message request. Sana man eh. Pila ka po kayo mga account. Pastilan. Then, doon na tayo pahibalo, no? Para sa tuwang tuburan si Glakas Boxing 2026. Ginoo kita mismo ay ni Sir Leo Nike diha karon sa karton.

no karong adlaw sa alas 5 sa hapon adto sa bagsakan. Giawhag ang musalmot o apil sa maong siglakas vaccine sa pagdala o medical certificate. Gikan sa sintro, ang tinimbangay magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. So karong mga rasa, nag-cut off na ron siguro. Adunay mga taga-committee nga maoy manimbang og mutabang og tinimbangay kutob lang sa Domingo sa udto. Oo, sige. Salamat kay ayon og gikan ni sa ato ang committee. Yeah, karon usa sa mga committee sa Sir Leo Nine Game ayong hapon, sir. Salamat kayo sa mga pagsalit din sa itong sibianan ang DYPS Beta Radio 98.1. And naing panawagan sa katong na wadan ni Hagpitaka, black ang color, no, na ay sulod kwarta, then na pa'y sulod lain. Pero walay ID, wala tayong confirmation o kinsaning bataa o tawhana ang natagakan. So ang nakapunit ani mao ang driver sa sikad nga yellow ang color sa iyang sikad, no, o kinsa to yung nakasakay diha og yellow nga sikad nga wag tangan kag pitaka, mao ni mo pitaka na adiri sa to station 98.1. Yeah, ang nag turn over again si Sir Wilberto Umas Asa Karomba diha sa Pawa Mangga Tubran. Nya gikan ni siya nagbiyahe sa Prince to CTU. So it means nga students ni andag ya ani nga mapitaka. So wala lang din sa taong station, ha, kay ato ang interviewon kadali, no, para sa pag confirm og imuha ba ning pitaka ang nataga ka or ang napuritan sa maong driver sa sikad, no. Then dool, karang largo lang og student ka man, largo lang diri sa BT or pungta na di sa guard aron maasisan mo ari pa doon sa ato ang station. So unay ra kita diri munang buutan sa kanya to ang driver sikat unta tanan inani, no, sa katong mga nawag tangan diha or nakapunit, unta tanan inani nga iuli siyod in town sa nahintungdan or ilargo diri sa BT Radio. Kung kamo na amoy nakitaan niha or unsa pa na, ilargo diri, ha, or di ba kahato sa Tuburan Police Station aron mas dali ang pag uli o mas dali ang pagpangita sa tag-iya kay samot na ni, no, ang kwarta dako sa daban ng kwarta, ha, di lang to isulti o pilay sulod kaya aron ang ato ang tag-iya ito ma-interview o pila yun aron ma-confirm po o kaya haba niya wala o kaya ID. Okay, sige. Ma'am, Diana Lynn na snacks na mo din yung sirans. Bitaw. Na, i-mention na na diya bo. Nakita mo yung sports, oy. Nakita na ni snacks.

Alexa. Pero ayun, sa katong mga nag-request niya, standby mo ha, kay araw na ito ang ma-play the rest of the program. Ay, magbiya kung kuan. Pwede na sa po, balik mo sa ito ang kuan. Basta na paminaw lang mo diha via radio set sa inyo ha, nga mga radio set diha. Pakos gina, volume na. Then invite your friends ha, nga sa pagsunod, kanunay diri sa taong tanan program sa Beta Radio. Okay? Sige, at tas kipangayon is, ma'am, sa tinangayo, aning, kuan. 25 minutes, shout out ni Arlinda Lorigas. This song is for you, ma'am. Good afternoon.

pickup, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang atan insurance services sa pagsibisyo needing mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga atan insurance services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntaga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-65.

Sayak, love your hands. Yes, shout out ni Ma'am Corazon na Milano. Hello, Ate Bibs. Oy, kumusta Ate Bibs? Bisita mo ka Kadri. Deluxe snacks ha. Ito joke ra, oy. Ate Bibs sa Milano, shout out. And sa inyo nga mga silingan niya, Ate Bibs. Og sa mga kaparintihan ni mo diha. Mayong hapon na lang. No, then, again, ha, kamo na po minaw sa YPS Beta Radio 98.1 FM. Shoutout ni Ma'am Filomena Hinabe. And, of course, shoutout ni Ma'am Antoniada Casis. Ni Sir Renz Idol Maano. Daghang salamat yung tanan niya, Boss Idol, no? Para to ang vlogger and content creator. Salamat na marami. Then, para yung dasto mga song request, guys, no? Kaya, ganyan na rin nag-huwat si Ma'am Rosemary. Pahaganas. Yes, Rosemary Pahaganas ba to? Shoutout naman na, Ma'am Rosemary Pahaganas. Dinam sa request, ikaw ang sagot.

0: 88.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Kiyong siya reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kwan yung kaplasok. Salamat siya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, sisibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon.

0: aron mapaduol kita kaninyo atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 13 ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug ipakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaw.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Na BT Radio Time Check. Alas 4.35 na sa kahapon. Shoutout ni Sir Jolito Bayo. Hi Idol Lizra. Shoutout ko ni Hasanta Umandaka, doling nga taga mag-alwa. Yes, shoutout. And also shoutout ni Board sa Parilla Lizra. Guapo, request ko wedding. Happy wedding ko ni Jamal Parilla and Ma'am Diane Cindy Mojado karong June 27. Then, good afternoon, Idol Israns. Good afternoon sa Undo Duron. Diri sa Tabualan, Cebu. Salamat, Idol. Then, also, shoutout ko ni Corazon Milano. Yeah, shoutout niyo tanan diha. Ubring Vlogs. Yeah, shoutout niyo, ma'am. Good afternoon. Ma'am Diana Lee.

sila na mga bonsayo. Yes, that was Hayaan Mo Sila board sa Kulay Esparilla. That was your song request. Oy, sa mga nag-request niya, pasensya kayo, wala tayo kong oras. Ang naman-daman na para umapuhon, kaya taas pa kayong simana. Sa alamin na sa Hello Dizalas, may hapon o sa tanan, shoutout ko sa mga kaibigan ko o sa ayaan ko sa Tobran, Cebu. Sa family Tabo-Tabo, and family Jamanta, and family Mendoza, salamat DJ sa pagbasa. Then ang gabi DJ Ran sa para sa nakuwangan sa hapyod sa asawa. Ah, okay. Para sa nakuwangan sa hapyod sa asawa. Hapyod-hapyod ron, hindi na ma'am. Lagi na ng hapyod-hapyod, hindi na mawalang hapyod. Nipa uraray, nipari. DJ Ran, guwapo, thank you sa pag-play sa song. Hayaan mo sila, I love you DJ Ran, guwapo. I love you to birds. Nawala kita is na sa iron birds, no? Ano kuna birds, no? Ano kung kayo mong effort? Oy birds, ang saya-saya. Sa gapon ka mo nagpaminaw sa WPS DYPS Beta Radio 98.1 FM. Then sa katong mga nag again, sa katong mga nag-request diha, pasensya kaayo, wala tayo igong oras, no? Di na ito ma-play ang inyong mga song request. Sa mga nag-birthday na karon, happy birthday. Labi na gini Sir Gilbert Rabago Hernan. Yes, happy birthday na muna pre. Pre, bang! Adlaw na tauhan. Swerte, good kayo ka. Nalimot ko sa katoyang panultion nga. May sagol nga inilunggo. Did you shout ko skero sa family? Family Parilla family, salamat DJ. Yung may hapon ni Israel sa pag-greet o happy birthday sa akong apo si Eliza May Abrasada Canoy Barrios. Birthday niya karoon, magluto ko ng silag munggo, subakag chicharon sa karkar. Sorry. Mo ba ma? Pero lami ba yan? Pastila ni mo. Gina sorti agad ang kuhan ng mga putahe niya ang kuhan. Pero lamian na pa ng kuhan. Sabaka ng chicharon sa karkar. Pele! Wala may pele, kano niya. Pero okay, atong oras guys, at 4:45 na sa kapon mo break ta, dayon mo balik, dayon ta. Pero mo break sa kanya ta, standby until 5, kawan sa Disranza.

0: gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
3: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu. 90s,
5: 80s, and now the home of real music. 98.1
6: DT Radio.

Yes, sa Philippine Standard Time, 49 minutes past the hour of 4 o'clock. O, diri na po po sa itong oras. Salamat kayo sa mga nag-sunod karoon sa itong program, ha. Then, hantar na po na lang po, 3 to 5 p.m. Kauban City Rans. Dari sa ito ang programa, ang BT, musikahan, musikahan, tsakahan. Laing topic na po na itong abangan. Laing mga song request, no? Nga, sa gapon ang inyong mga panawagan na, no, ay mog kauwag yun anak sa pagpadala din sa itong program kay aron na ito na yung maso tagaag sulbad, no, masin pa man makatabang tagamay di kay gamay gamay gamay lang okay na uban din iuli binawa na ay panawagan again ha sa katong nawagtangan diha o pitaka yung nai sulod kwarta. Palihog ta, diri, ari alang sa ito ang station 98.1 na black ang color sa mga pitaka, ha? Ang nakakita mo si Sir Wilberto Umas Ask

0: Tarumba, no, taga Pangasa, I mean Pawa Mangga Tuburan. Diha nahulog sa iyang sikad sa flooring daw. Then gikan siya sa Prince to CTU Tuburan ni Sea Oil og Black Star. So sa katong nawagtangan niya ari alang station kaya to ang interviewan kadali, okay? Sige, sa kalasang station manager Engineer Fernando Manggubad Jr. is the program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomi Sandianti Bahaw. And ayan na, tangin nilang ko ubapuhon. This is DJ Trans, ang DJ na tili guwapo pero macho. Adto na ko.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All the bells, mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad, Mama Ras.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na to constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya, pa maglisod og libang. Mm-hmm. Iba sin tabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kaysa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kag batsyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas diha, Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hat. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig mo og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanabitong imurang limut-limutan.
1: Naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang ko napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Unay
1: mga yunana, which is moday hinungdan Mami Pucci, nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay nga naman, gimo mang gilimot-limutan labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
2: natong fiber.
1: Correct. Kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit. Kanang mga spaghetti.
2: Processed foods, mamaras.
1: Mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Mm. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-hmm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-hmm. O na gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahit yun siya.
0: O, oh, gahit.
1: Oo. Oh, oh. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Putsi, na kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon na, pagpugos ni mog utong, posible nga magka-almoranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson. Kasi siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Hmm. Ang kana ato ang recto mamaras, kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya'y lining dira. Nga kung pugso na ni mog pagawas ang kanang gahi ni mong hugaw, eh, kuan, posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Tapos
1: ma-infected siya.
0: Umo na hinungdan nga magka-almoranas,
1: yes,
0: ka. O kuyaw dahil kay Mami Putsi, no? Kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namagoy uban, pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi.
1: Ang kaning ginatawag na to, mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras, maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras, gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.

0: nga kung constipated food ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo, Mami Puchi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili ni mo iyabog sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Simple na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, mm-mm, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong o bawas, Mami Puchi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo, Mami Puchi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan manggod na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Puchi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud, mamaras, no? Kay ato ang original Hagunoy capsule, mamaras na siya ay 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, mm-hmm, serpentina, tubo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger, mamaras, no, napud ko nabasa atong article nga kung mag-take ka og ginger before ka mukaon, mamaras, mm-hmm, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo, madali paglinis sa imuhang ginakaon. Oh,
0: dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule, Mami Puchi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas,
1: mm-hmm,
0: dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka, Mami Puchi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon,
1: yes,
0: sa paniod to, usa ka kapsula before, mm-hmm, mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon, usa ka, mm-hmm, kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation, Mami Puchi.
1: Yes, Mami.
0: Okay? Thank you so much, Mami Puchi, sa pagkuyog, ha?
1: Mm-hmm.
0: Unya, sa sunod na sad nga higayon, din sa itong programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: This is
6: ET Radio.
4: You are now tuned

0: andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: And now, back to

0: Good afternoon, it's now 5:30 p.m. 5:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: Angay ni mong masairan kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado ng ngalan o nasyonalidad.

0: Ano lang sab sila katungod nga ati manuel o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagtidlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: And now, back to
7: the music.

0: maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuray Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Republic Act number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LG. Naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Lawsin naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga Barangay Vawsi Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vawsi Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan ug mga tigulang. Ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan ug dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as those affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Pilipinas.
7: And now, back.

0: us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
0: Lay Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
4: Hindi Pampanga nagpapatuloy. DSWD tiniyak din ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng insidente. Sino ang itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Japan simula bukas. Mga tatalakayin at pag-uusapan ng dalawang bansa, alamin! At silipin ang isang art gallery sa General Santos City na mas nagpapalalim sa pagpapahalaga ng sining at kultura ng Pilipinas.
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Manilenyong nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Binondo.
4: Dito'y nanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan para muling makabangon ang mga pamilyang apektado ng insidente.
5: Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba pang tulong ng family food packs at hygiene kit. Clazel Pardee.
6: Balisay ng 71 taong gulang na si Lola Rosario matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Dalpan Parola compound sa lungsod ng Maynila.
7: Paano po wala na po kami mauwian? Wala naman po ako hanap buhay, ma'am. Hindi yung magbalat ng bawang.
6: Isa lamang si Lola, halos 2,000 pamilya na naapektuhan at nasumiklo. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation site kung saan pansamantalang nananatili ang mga biktima ng sunog. Pinangunahan ng presidente ang pamamahagi ng tulong. Nakatanggap ng 10,000 piso ang bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ang family food pack at hygiene kit. May 30,000 piso rin mula sa National Housing Authority. Nakipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa Department of Human Settlements and Urban Development.
8: para mabigyan kayo ng mga building material para makapagtatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan.
6: Malaking tulong yan para kay Lola Rosario at sa kanyang apat na apo.
7: Papasalamat po kami. Pwede po namin ipabili sa mga kahoy.
6: Ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-agapay ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga biktima ng sunog.
8: Patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat ito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
6: Labis naman ang pasasalamat ng 7 buwang buntis na si Teresa.
9: Magpapasalamat po ako sa presidente na binibigyan niya po na tulong, lalo na po yung kami na nasunugan.
10: Saan yung gagamitin?
9: Pang-ano ko po sa panganak ko, lalo na po yung sa mga anak ko kasi nag-aaral po sila. Wala po kami ni Salva.
6: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Layon itong tiyakin na gumagana ang pumping station upang matugunan ang labis sa pagbaha sa tondo.
11: Mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay ni minsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So,
6: pinalitan pumping station ra, tatlo ang gumagana at inasahang makatutulong sa mabilis sa paghupa ng baha sa Maynila.
11: Kahit malaki ang tubig, magpunalaki na ibabawas sa ating mga kababayan na kanilang mga dating.
6: Kalezal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: 17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng pagguho ng gusali. Inaulat ni J.M. Thompson.
12: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 4 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Silaw na kahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao Bus Terminal ng kanyang asawa. Pero hindi na. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site.
13: Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update kung ano nang nangyari, hindi naman kami naghahanap karakaraka na yun. Gusto ko may update man lang po ba? Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan-ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin.
12: Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
14: Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families.

0: Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around.
1: Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at kontraktor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at kontraktor para makatulong sa kanilang search and rescue operation.
2: Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports.
1: Makikita sa aking liguran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Puspusa naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas sa mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ang otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Siniguro na Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Iyan ang ulat ni Claisel Pardilla.
4: Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President at issues
5: na nagganyan na magkakaroon ng negatibong epekto. Kung yun ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
4: Sabi ng isang international political risk firm, hindi na lamang simpleng bangayan ang nangyayari sa politika. Pinalalala nito ang hindi pagkakasundo ng pananaw at opinyon ng mga tao. Pinatataas din umano nito ang government risk o posibleng paglitaw ng mga problema sa pamamahala dahil sa tensyon sa politika. Pero giit ng palasyo, wa epek yan sa legislative at economic agenda ng pamahalaan.
5: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
4: Banat pa ng Malacanang.
5: Yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan.
4: Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya.
5: Ang economic team po kasi at ang BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability.

0: stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, diba, ang pagbababa ng value.
1: Naka-schedule bulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibigay ang matinding epekto ng klerosilya sa pamahalaan ng Pilipinas.
2: May paglilinaw si Assistant to Counsel at the International Criminal Court Attorney Christina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
3: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hurang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Christina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte.
4: Well, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case. For Bato's, it could open to pretrial.
3: Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato kung umabot na rin ba ito sa ICC?
4: Senator Bato de la Rosa.
3: Naman sa usapin ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court.
4: Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC.
3: Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Bagamat wala pang hawak na opisyal na impormasyon ng palasyo sa ngayon, sinabi ng Malacanang na mananatili ang kasalukuyang paninindigan at stance ng gobyerno sakaling maglabas ng mga karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court sa mga tinaguriang co-perpetrators ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng naunang pahayag ng NBI na may mga susunod pang warrant na ilalabas ng ICC. Samantala, tumanggi naman ang palasyo na mag-speculate sa posibilidad na muling magpatupad ng protective custody ng Senado sakaling isuhan umano ng warrant ng ICC sa Senador Bongo.
0: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba violate na rules ang ating gobyerno.
6: Walang onsehase. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng mga ugong ng panibagong Senate kudita. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Sa kabila ng maugong na muling pagbabago ng liderato ng Senado, walang nangyaring pagbabago sa kasalukuyang komposisyon ng mataas na kapulungan ngayong araw.
8: Kung 13 sa 13, walang onsehase.
7: Ito ang binigang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano bago magsimula ang sesyon ng Senado. Sa bahagi ni Senator Pia Cayetano, wala rin anya siyang alam na may palitan. Una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging sigurado lang ito kung sigurado na ang puwersang kikilos para mangyari ito. Binigyang din ni Hontiveros na nanatiling matibay silang labing

0: na kasalukuyang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Anya, hindi pa napag-uusapan ng minorya ang panukalang maamyenda ng rules pagdating dito. Pero kanyang tututulan anya ang panukalang makaboto ang mga senador kahit online. Kabilang si Senator Win Gatchelian sa mga pangalan na lumulutang para maging sunod na Senate President. Para kay Ontiveros, magiging mabuti para sa Senado kung sakaling si Gatchelian man ang mapipili. Samantala, ayon sa senadora, importante ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado para mabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Sa kasalukuyan anya ay status quo at nakatuon sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Rod Lagusad para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ang Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Matandang nagbitiw sa pwesto si Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyang pansin. Tiniyak ni Laguesma na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
2: Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
3: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan at Isabela sa kanilang tig 10,000 pisong natanggap na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ng mga benepisyaryo ang pinansyal na tulong para makarecover sa kanilang pagkalugi dahil sa epekto ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Kagaya na lamang ng magsasakang si Catherine na nalugi din dahil sa epekto ng tagtuyot sa kanilang probinsya.
4: Yaman nagsipo, programa ni Bongbong Marcos na dati ayuntang corn farmers na tulong kanya mita. Daktil nga kapunukan na dahil ito niya nga nakatanggap ka. Tuyok ti mulmula mi tatamam. Eh, kwa. Basil ti akit ta. Han nga natutuan.
3: Tinatayang nasa 31,783 na magsasaka ang nakinabang sa naturang ayuda ng pamahalaan. Aabot naman ng mahigit 321,000,000 ang naibagkaloob sa farmer beneficiaries sa dalawang probinsya. Una nang nakatanggap ang mga benepisyaryo mula sa Tuguegarao City, Tuwaw, Piat, Rizal at Santo Niño. Layo ng ahensya na tiyakin ang ligtas at matiwasay na pamamahagi ng naturang tulong, kung kaya't personal na pumunta si Secretary Rex Gatchelian upang pangunahan ang pamamahagi.
5: Nabalitaan namin, nag-usap kami ni Gov Macailan, pati na rin ni Governor Albano, na yung areas ng Isabela and Cagayan nagkaroon ng drought. Napakahirap noon para sa ating mga farmers. Kaya nga ang naging usapan namin is to issue out kaagad simultaneous emergency cash transfer para yan sa mga magsasaka na naapektuhan, around 32,000 here in Cagayan, province-wide, to make sure na makabangon sila while ito na, padating na yung tag-ulan.
3: Lubos din ang pasasalamat ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa tulong na ibinigay ng national government sa mga magsasaka sa kanyang lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador kung bakit mas malaki ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa mga magsasaka ng mais kumpara sa mga kawaninang toda, joda at rice farmers.
6: In short, sa kanila, fuel subsidy. Bakit daw yung corn farmers ay 10,121? Kasi po sila ay hindi lumaki yung corn nila. Wala silang ani. Kaya papasalamat ako kay Pangulong mga Ferdinand Marcos. Yung kapital nila hindi bumalik.
3: Epektibo pa rin hanggang ngayon ang state of calamity sa lalawigan ng Cagayan at Isabela dahil sa matinding epekto ng tagtuyo.

0: Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, nakahanda ang National Irrigation Administration katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibo sa mga sakit na ahensya ay ang pag-inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito'y para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Association, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Weather system ang umiira ngayon sa ating bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Bohol, Misamis at dito rin sa bahagi ng Palawan. Ang yung buntor dadala rin kondisyon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At ayon po sa pag-asa, itong low pressure area to posibleng maging bagyo by this coming weekend at tatawagin yan bagyong Doming pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok yan sa araw ng Do. Sa maalinsangang panahon, dala ng easterlies naman ang pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon sa eastern section ng Visayas at dito rin sa Bicol Region at sa Quezon. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa Mia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu naman, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. At sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, posibleng umabot naman sa 40. Base sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 48 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, habang posibleng umakit naman sa 46 degrees Celsius sa Apari at sa Muñoz. Tinatayang aabot naman sa 45 sa Tugigaraw, Eso Echague, Baler, Kasiguran, Sangli Point, San Jose, Rojas, Iloilo at Borongan. Samantala, 44 degrees Celsius naman ang forecast sa ilang mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 43 at 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Japan bukas para sa isang state visit.
2: 38 Pilipinong tripulanteng naka-quarantine sa Netherlands nagnegatibo sa hantavirus.
1: At isang art gallery sa General Santos City na isinusulong ang local creative industry at turismo ng lungsod, binuksan na. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
4: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
5: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
6: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
7: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
8: Na hindi patas ang lipunan.
9: Leadership starts from the top.
10: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.

0: Pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahag

0: bahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa bansang Japan sa kanyang nakatakdang state visit sa nasabing bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa Japan para sa isang state visit hanggang May 29 sa imbitasyon ng Japanese government. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na sasalubungin ng Emperor at Empress ng Japan sa isang welcome ceremony sa Imperial Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga isyu't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa.
3: Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at developments in the Middle East.
2: Magkakaroon din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi.
3: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa na mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources.
2: Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Suportado ng mayorya ng mga Pinoy ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Base yan sa sarigawang survey na may respondents sa iba't ibang bansa. Yan ang De Jesus.
5: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling profesional ang mga sundalo sa kanilang mandato sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law, kasabay ng pagpapatuloy ng transparency o pagsasapubliko sa mga impormasyong dapat malaman patungkol sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng 2026 first quarter tugon ng massa survey ng Okta Research kung saan mayorya ng mga Pinoy ay suportado ang pagprotekta sa pambansang teritoryo, partikular ang West Philippine Sea. Nagsisilbing inspirasyon ito sa AFP para labanan ang panghihimasok at mga illegal na aktibidad sa karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas. Base sa survey na kinomisyon ng AFP na gawa noong Marso na may 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas, 76% ang nagsabing handa silang makiisa sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, habang 7% ang hindi sang-ayon. Napansin naman ng Okta Research sa survey na sa Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%, habang sa Central Visayas ang may pinakamababang pagsang-ayon. Samantala, hindi lang sa mga barko, kundi dinadagdagan at pinalalakas din ang mga air asset ng Philippine Navy para sa maritime domain awareness. Kabilang dito ang anti-submarine helicopters at unmanned systems.
6: Dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
5: Patunay umano ito ng transformation at modernisasyon ng Navy na nagdiriwang ng 128th anibersaryo.
1: Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region.
5: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umanay zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamahala ng kasunukuyang administrasyon. Yan ang ulit ni Carlo Candelaria.
7: Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years.
2: Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paolo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Jose Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. May karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund.
7: So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
2: Samantala, pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo,
7: sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga.
2: Pumalag din ang Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press.
7: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
2: Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nakikipag-ugdayan na ang Bureau of Immigration sa mga lokal na opisyal ng Siargao Island para bantayan.

kabataan ang mga dayuhan na sila ay lumalabag sa immigration laws na bansa pwedeng ma-deport at maisama sa blacklist ang mga dayuhan para hindi

0: na sila makabalik pa ng Pilipinas.
1: Hindi naman po dapat maabuso yung hospitality ng ating bansang Pilipinas, no? Hindi dapat inaabuso. Kaya mayroon pong sapat, kung may sapat na dahilan o basis, kung sila ay disrespectful sa ating bansa, sila po ay pwedeng ma-report.
2: Nananatili ng mabuti at maayos ang lagay ng halos 40 Filipino crew sa Netherlands matapos magnegatibo sa hantavirus. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members.
4: All of them are tested negative so far at walang symptomatic sa kanila.
3: Ang MV Hondius ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan 3 individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa, kabilang ang mga engine at deck crew, ang dumating sa Rotterdam noong May 18, kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangungunan ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan.
4: Biro yung 42 days of quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all. Itong kagubili ng Pangulo, make them feel that they are supported by the government.
3: Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers.
4: Tungkol naman sa koordinasyon in terms of well-being and of course release and turnover, uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sa time sa mga proseso at regulasyon.
3: Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang foreign ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Hondius.
4: Matingkat, ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong ang coordination natin with the Dutch side.
3: Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine. Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang iniintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan ang nasa 1,000 tsuper sa Cebu, habang target ding magsagawa ng payout para sa POJ drivers sa Bohol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
5: Dala ang kanilang mga driver's license, matyagang pumila ang mga jeepney drivers na ito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy. Kabilang sa mga inagahan ng pagkuha sa tulong pinansyal ay si Tatay Pedro. Anya, ito na ang pangalawang tulong pinansyal na natanggap niya mula sa pamahalaan matapos makatanggap din mula sa DSWD. Pangdagdag na rin niya ito sa pambili ng kanyang gamot pang maintenance.
6: Magpasalamat ko nga na sila i-plano sa kabahin na nga katabang nila sa mga driver. Pero nga kung nga mas mayon tao, maus-us ang isyo sa krudo. Gamito ini sa pamintinan ato panrive kaning mirono kaning mintinan high blood ayan na vitamins kaon kay ang drive POG ko kapoy kayo.
5: Ayon sa LTFRB Region 7, nasa 1,000 modern at traditional POJ drivers ang target nilang mabigyan ng fuel subsidy. Nauna na rin silang magbigay ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga taxi at iba pang POV drivers.
7: Sa ngayon, yung sa ating mga POJ drivers, mayroon silang 1,500 each. That is in addition doon sa 5,000 na una nilang tinanggap during the distribution sa AX at SWD na 5,000. Bali kung titingnan natin, medyo lamang po sila ng 1,500 compared sa taxi drivers at saka sa UV drivers. Last week, last Friday, inunan natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, school transport drivers. So bali po, hiniwalay natin sila to avoid possible overcrowding sa ating opisina.
5: May mga LTFRB personnel rin na naka-standby para sa mga benepisyaryong chuper na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang fuel subsidy. Samantala, pinaplansya na rin ng LTFRB 7 ang schedule ng pamamahagin ng fuel subsidy para naman sa mga POV drivers sa lalawigan ng Bohol.
7: Hindi pa nag-pay out at wala pang schedule. Siguro right after the distribution of our subsidy para sa ating mga POG drivers, mamaya sigurong hapon magtitingnan namin and then we will fix the schedule kung kailan kami pupunta doon. But then, one thing is for sure, darating at darating kami doon.
5: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nominado ang ilang mga ahensya sa bansa sa pagpatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. Ninaulat ni Sheila Natividad.
3: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAP Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at mas mabilis na mga regulasyon at proseso para sa mamamayan at negosyo sa bansa.
8: With these initiatives, the challenge for us in government is to work within the shortest period of time to make significant changes in the way we deliver services to our stakeholders. At this point in time, we need to have a YOLO instead of a FOMO mindset.
3: Binigyang diin ni Ronquillo na sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, mahalaga ang patuloy na digitalization, streamlining at pagiging accessible ng mga proseso upang mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Giit pa niya, isa ito sa mga palatandaan ng maayos na regulasyon at mabuting pamamahala na patuloy na isinusulong ng gobyerno. Noong 2024, naglabas ang ARTA ng Memorandum Circular 2024-03 bilang gabay sa pagpapatupad ng PGRP-RAP. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapalakas ng National Policy and Regulatory Management System o NPRMS. Gayun din ang mas maayos na pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon ng pamahalaan. Isa sa mga naparangalang ahensya ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation.
9: We are deeply honored to receive this award, not only as a recognition of institutional accomplishment, but as an affirmation of our commitment to public service that is responsive, transparent, and accountable.
3: Sa PGRP RAP ngayong taon, kabilang sa mga nominado ang ilang ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko. Ang pagkilala sa mga ahensya ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ng sertipiko o parangal, kundi sa patuloy na pagpapatatag ng accountability at transparency sa pamahalaan. Layunin din ito na mapaghusay pa ang mga serbisyong inihahatid sa publiko at mapataas ang tiwala ng mamamayan.

0: differences. It's all about building a government that listens, responds, and serves with sincerity and heart. And more importantly, these reforms have produced outcomes felt by citizens across the country.
1: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Formal nang binuksan sa San Fernando City, La Union ang pang-20 justice zone sa bansa sa pamamagitan ng Justice Sector Coordination Council o JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon ng 5 haligi ng hustisya na kinabibilangan ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at ng komunidad. Ayon naman sa San Fernando City LGU, malaking bagay ito para mabigyan ng mabilis at patas na hustisya ang bawat residente.
3: Naging naganap na tayong justice zone. And of course, gusto natin na dito is may hustisya talaga. Justice is accessible to everyone at mabilis ang pag-dispense natin ng justice dito by means of the collaboration at cooperation of all the actors of the justice delivery dito sa San Fernando.
1: Nagpaabot ng buong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga batang atleta at ilang pang mga delegado na kalahok sa palarong pambansa na idinaraos ngayon sa Agusan del Sur. Sa katunayan, inanunsyo ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga magkakamit ng medalya, hindi lang sa regular na sports kundi maging sa para games. Gate ng Pangulo, ito'y bilang pagkilala sa husay ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tiwala siya sa anumang matutuhunan ng mga batang atleta sa palarong pambansa ay kanila itong madadala kahit saan sila magpunta.
4: Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapang batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
2: Sa Mindanao naman, itinampok sa isang art gallery sa General Santos City ang mga pamanang kultura at kasaysayan sa mga Pilipino. Silipin yan sa ulat ni Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
5: Hindi lamang sa mga museo at lumang gusali makikita ang kultura at pamana ng mga Pilipino, kundi maging sa sining at malikhaing espasyong nag-uugnay sa komunidad. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month, binuksan sa isang farm cafe sa General Santos City ang isang art gallery na layong panalimin ang pagpapahalaga ng publiko sa Filipino culture and arts. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan ng General Santos City, lalo't inisyatiba ito na nagsusulong ng local creative industry at turismo ng lungsod. Inangunahan ang grand opening nito ni Miss Universe 2011 third runner-up at tubong Jensa na si Shamsi Supsup, kasama ang kanyang pamilya at iba pang art advocates.
6: Alam ko mahirap makahanap ng venue where you can, you know, just put up your works. So dito, you're very, very welcome. I hope that if you have that talent, I hope that you don't get discouraged. And I pray that many more people will really see and appreciate art and support art as it should be supported.
7: It's very important to appreciate the artists, all kinds of artists, because you know, walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay ang Heritage Month pag walang sining.
5: Tampok sa exhibit ang iba't ibang artworks mula sa local visual artists at mga kalahok ng art workshops na nagpapakita ng mga obrang hango sa estilo ng kauna-unahang national artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo, na kilala sa kanyang paintings ng rural landscapes at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
8: Ang gusto ko ipagpatuloy to inspire the youth around and to use the farm as an inspiration sa art.
5: Sa pamamagitan ng mga sining na ito at sama-samang pakikilahok ng komunidad, isinusulong ng pamahalaan at local advocates na patuloy na mabigyang buhay at maipasa ang ating mga pamanang sining bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxergen.
1: Nagkainitan sa Senado matapos magpresenta ng isang video ni Senator Amy Marcos na nagbibintang sa minorya sa planong extend ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Mig Zubiri, isa itong propaganda at hiniling natanggalin sa record ng presentasyon. Yan ang ulat ni RR Tubise Live. RR.
9: Dayan, hindi manauga ang liderato ng Senado ngayong araw sa kabila ng mga ugong-ugong na galit naman ang marami dahil sa ilabar ay ni Marcos sa gitna ng sesyon. Sa video kasi in 2031, pero itong tinutulan ni Senator Mig Zubiri na tiniling na burahin sa records na Senado.
10: 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At
9: Zubiri. Hindi dapat pumayag siya o nakiisa sa anumang hakbang para
11: ang Charter. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, Katya. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, Katya, character change.
9: Mariin ding tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang video na tinawag niyang haka-haka at fake news. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, walang lugar sa Senado ang paghahasik ng intriga at disinformation.
12: These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
9: Tumindig din si Senator Sherwin Gatchalian at nilinaw na hindi na pag-usapan sa kanilang hanay ang CONAS, CONCON o People's Initiative. Mas nakatunumano ang mga senador sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senador Bam Aquino na tinawag ang video na pawang kasinungalingan, fake news at misinformation lamang.
13: Kung sasabihin niyo po yan, maraming naniwala sa fake news.
9: Sinabi ni Aquino, kung tinanong lang ang mga senador, malalaman umanong marami sa kanila ang hindi papayag sa charter change at no election scenario. Dayan, sa huli tuluyan ngang binura na sa records ang video ni Senator Amy Marcos sa kabilayan ng pagtatanggol sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Sa ngayon, nananatiling hawak ni Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Dayan?
1: Maraming salamat, RR Tubise.

0: huling napag-usapan ang umano'y bagong karelasyon ni Catriona Gray. Napansin ng mga netizen na sa ilang paglabas ng Miss Universe 2018, bagamat kasama ang kanyang mga kaibigan, may isang gwapong foreigner na madalas niyang katabi. Huling naispatan si Catriona kasama ang nasabing lalaki noong Marso, kaya muling umigning ang mga haka-haka online. Pinangalanan ng ilang netizen ang lalaki bilang Douglas Charles o Douglas Nichols sa kanyang social media account. Ibinahagi kamakailan ng Hollywood actress na si Anne Hathaway na nakaranas siya ng pagkabulag sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Sa isang interview sa The New York Times, inihayag niya ito na dulot ito ng maagang pagkakaroon ng cataract sa kanyang kaliwang mata. Naapektuhan ang kanyang paningin pero hindi niya ito agad nabigyang pansin kaya humantong sa pagkailangan ng eye surgery. Anya, hindi niya namalayang ganun nakalala ang kanyang kalagayan at nakaapekto na rin ito sa kanyang pangkalahatang well-being hanggang sa matapos ang operasyon at muli siyang makakita ng mas maayos. Kamakailan din ay bumida si Anne sa The Devil Wears Prada 2. Abangan muli bukas ang aming mga entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Atin pong may init na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.

0: Manini Alas 7 Quincena. Patayo sa pagpamino sa DYPS Media Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Mm, Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga. Mamunsing, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching. And now, back to...

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: And now, back to

0: Yes, mga higala, mayong gabi yan. Lato sa on-air na tariha mga ka-K5 News FM. Diha sa Siki Hor, di ana og di ana sila. Yes, sa atong mga higala, Drisa Pika sa linya BT Radio Tuburan. At sa pag-ipaabot mga higala kung katubagan sa mga balatian. Harita sa proven na trusted na sa kadaghanan mga idola. Yes, ayog si Piata mga Lodza. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit niya sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong lugar. Manang ayog, ayog dugaya, haduan na sa mga butika, sa mga parmasya. Mapalit niya ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yes, kauban ang inyong DJ Benay mga idol. Karong oras sa atong pamation, ang kaepektibo sa Amigos Coffee, gikan dari sa Leyte. Yes, arita o garita ni Nanay Vivian.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Waman ko kay Lord, nagkaragkan si Pagkukabok, nag-iisap pa siya kong kabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na na ibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat na ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong bigamit. Wa na di ko'y tambal gitong mar, kanarag yung Amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawas.
1: O niya, kamusta man itong mga, kasagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilaga ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, bitagayamig. Nagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang,
1: may daw yung mga isagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni ha, taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng tail, din ako nag-rool ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, oh, niya, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang, ang witir, gamay na, niya, sa una, kway, magsige ko kanabitang, kanang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian. Radio.

0: anak labing ginok kanok ka ko gagmay ba? Katol.
1: Asa ni mong TV? Asa ni mong pag wala TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo na? Pila edad mo kalimot ko na?
0: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka 55 gato 54.
0: Oh, 55 pa to nya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaluan sa Diyos, tungod sa amigos, at tut karon okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
0: Magsige kong silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, nawapod.
0: Oo, mawag pwede akong nakatabang na ko, ag amigos kay. Sukad so, ko nakainom sa amigos. Kaluwi sa Diyos, wala dyan ko mag-sukat, mag-sukat na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka nang isang katong bagbag yung tino, diregi. Ihuba kong ayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kaluwi sa Diyos, inagluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, no. naulian niya, nagpa-check up na
0: pagbago. Wala na, naulian na dahil. At kung bagbag yung tino, ito ka ragang sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan, dito ko magpakawa, o amigos, isan o, hiling may makapalit o kinarton, mupalit man doon akong paris, o kanang kada-adlaw, tulo, pakasunod-adlaw, tulo, niya, o nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede ra magpalit og sasi-sasi, no?
0: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom og amigos, wadyo ko yung undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo, oh, na lang doon ay akong gisaligan. Ay, wakainom kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot, huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Ngayon ako pa yung pinaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh, siyempre. Kuan na ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na buyag. Uy, kanang...

0: Miss Balay, manglaba, manghinlo, sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa banig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibian, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon. Oh.
0: Na normal na, kanang akong diabetes, mura, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan.
0: And dance with my mother and me. Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ang imong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
0: Na, grabe, mura na yung loamid bagong ninyo.
1: Nga naman, nga naman, nangotan na si Idol Baby Say, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan mong bago, kanang magkakuan ko ba nga? Sa una katong napakoy sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik. Kay dili, di pa magamit. Kaya aral, ding niwa nga kay. Iwan kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng... Way kuan ba? Kuan na hong bana at sun hadlok na gali ko. Basig may taglain hong bana. Pero karon. Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang.
1: Sila tayo na di mo? Sila tayo na di mo?
0: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagahong lawas. Panawon ni, mura na 30 ka, 20. Masukuman.
1: Tinuod gini ito, ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isunog, bitaw ko niya. Isunog ko niya kayo na. Tulad lang po, uy, yan ang amigos mo, yun nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Istak sa kumpares, kay, kaya naging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Lagi, dagahan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
0: Ay, thank you kayo, kuya Angel. Pag-inan,
1: pag-inatoog. Pakapina na tugtunga sa sakong buga sumay.
0: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot nga nagawat ng pulas kuhan.
1: Pakapina sa natong kuhan. Pakapina sa natong 2,000 pesos nga cash.
0: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, God?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos... Maugyay ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero gumagamit sa amigos makuan, mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong sa una kanaluwas mang ko sa amigos man ako magpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, nga nagay kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
0: Ang nga kayo, nakuhunog kayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo. Oo,
0: lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, ka ng huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdita, sige, bitaw, may panghita diri. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butita, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray niyo. Tuluray na palit niya.
1: At isa kayo pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush! Kisay, kisay nga na to, sir.
2: Gaspar Bernos na eh.
1: Gaspar?
2: Bernos.
1: Gaspar Bernos. Taga-asa ka, sir Gaspar?
2: Bayawan, niya sa Bayawan City, Negros Oriental.
1: Bayawan City, Negros Oriental. Kasi magang barangaya?
2: Bingarian.
1: Okay. Napatawag man sa iron sa may ato.
2: Wala, dahil nga musta ko sa kwan kay kanabiyang nagkainom niya ito.

0: kondo ya kaming amoran gali daginot daginot sir kay usaka sa si
1: amigo o sabay giinom ni mo
0: amigos
1: amigos coffee
0: oh amigos coffee amoran ni tumatungagay kanin tunong iya wala tay kwarta
1: o unsa man igibati ni mo
0: ay ikaluya sa Ginoo sa inyong produkto. Kung makainom ko, o kanang mabuntag.
1: Oo. Oh.
0: Mura yung gutmo, no niya ayaw po kong palihukon.
1: Ah, nga naman ako sa mali. Kapila ang edad mo, sir?
0: Ah, 78 na.
1: Lulo na rin eh. Lulo, Juan, ginagay ito yung pangani mo?
0: Gaspar.
1: Lulo Gaspar, naon sa manday ka, anong di ka galiyok, na-stro ka, or wala ra?
0: Wala ko yung nganay. So, ang ako na pa na nakainom ko niya, gitagaan mo kung kaluyan ng tabangan po ng tambal sa Ginoo, yun na.

0: Kaon na yun, okay. Pero pag inom niyo kami dos kopi, lagsik na.
1: Hoy, kaloya si Kinong. Iwalagi ka, matrabahoan.
0: Matrabahoan yun. Imong asawa, Blainan.
1: Siya, kwan, 76.
0: 76, 78. Ah, ako mati pa. Na at least, so, alang mo tatay Gaspar, sa mga wapakan sulay, tamigos kopi, okay yun, sulayan.
1: Ay, okay yun. Kung sa tablo yung mga, sa tablo yung mga, sa tablo yung mga, sa tablo yung mga, sa tablo yung mga,

0: mag-inom na mo. Sugod doon na mong inom. Wala mo akong katulog.
1: Amigos.
0: Amboy. Kabuntan.
1: Ano niya?
0: Kainom na po ko pagkabuntan.
1: Oo.
0: Ay, kapoy. Trabaho na gabo kayo. Nakamigay trabaho kayo niya. May subaybay. Gapangahoy.
1: Ano? Pero anak ka rin doon niya. Di ka kapuyon.
0: Oo. Niya tayo. Sir. May balatian man ko, sir.
1: O sa may balatian mo?
0: O, abot ko Manila. Abot ko Manila sa Compares.
1: Doon sa maganda, nagpatambal.
0: Oo, kay dili man sila kasarang doon sa Dumaguete.
1: O sa may, hala may balatian mo, hindi man masarangan.
0: Anin niya?
1: Anin niya, ah, okay. Dayon, di sa dira mo, di tagdugay ka matubi. Anin niya, di ka?
0: O niya, gawas pa na sir, no, ang akong yung sakit. Anin niya, niya kani akong tulaan, abot mo din ko sa Opidek sa Manila.
1: Ano sa mga kanay mong itulan?
0: Oh, ikswehan. Sus, mga kang aman sir, kanina akong balikawang. Tingal ko ba sa kita, naingon ang ang kondre, doktor sa medical center nga. Ang puno. Kaneng, ang akong punmaro, di na mo ka maugdugo.
1: Okay.
0: Sus, Maria, gibayad si. Gabayad ko gusimil, pastilan. Ang pinsyan sa kuparis doon, nalun.
1: Nalun ang pinsyan sa kuparis. Pag-inom niyo, amigo, sa samay na itabo.
0: Wala ko katulog lagi pagkabuntag akong gi... Ik, usap ang kwan. Inyong produkto.
1: Nga, ah. Amat.
0: Wala itulog-tulog. Sige, trabaho. Kaya nakang kayo may mga kwan. Trabaho na may pato.
1: Oh.
0: Lansa. Mano, kamang ginaaburan ba? Yan kay kanisya, gamay kay kisya, nalun pagod.
1: Hmm.
0: Oh, magpalitawan ni kanigo. So, ang parang tungatungaan doha. Kaya out na lamang makainom po po.
1: Nga, ano, doktora, makatulog na ka.
0: Oo, oh, makatulog na ako.
1: Sulbad na ang dili katulog.
0: Oo, oh, sulbad na. O niya, gaya nung pukuhan yung mulagin yung among maintenance na ako, mga pugo o kaneng yakult kay para sa dugo na ko ba? Ang yeah, ako magpuko, niabot o kuhan, niabot o hemoglobin ako, niabot o 5.
1: Oh. Yeah, karon nga ginawag kami guskopi ni saka na.
0: Pa-check up ako niya, kay mahal mo po ng bayad, ana.
1: Pagod, oh. Pero isa mong pamina, okay na yung lawas.
0: Okay na, sila ko kubra. Sige, miga, pangahoy. Sige, kapangwaning akong pares. Mga lalog din sa siyangge.
1: Oh, pero katong nila ka makatulog, kay na kay anemia, karon no, pawa na sa din, na ka maglipong-lipong.
0: Adili na, kay natubilan mo kong dugo. Ano kada ako ang pod sa Dumaguete, kada semana katubil ko.
1: Katubil ka na yung dugo, oh.
0: Kumaabot ko Manila. Kay sakit yung ako ba't nawang, kay kaning... Ako na yung mga tulan, may gani, may mga anak ko, sir. 50-an taong ko. Kayo naurot nga ako. Yan 50,000, yung pensyon niya gilon. Karong gabayan pa, may mula mga pensyon.
1: Hmm.
0: Naurot sa doktor.
1: Naurot
0: sa doktor. Dari sa Dumaguete.
1: Ah, pero pag inom niyo mga amigos, copy na yun, okay-okay ang paminaw.
0: Okay na yun, wala na kong kuya kasulti. Ang ako, ani, sir, ang napalit lang na ako, barigos, wala yun.
1: Sige, ah. Oh.
0: Kasi 78 naman eh. Ah, oh. Remedyo pa.
1: Oh, niya.
0: Remedyo pa, bisag 78 na.
1: Remedyo pa, bisag 78? Bumi na.
0: 5 ay. Loya naman na. Siya rin, nangiloya ka na kayo ng amigos. Buwan.
1: Ay, sos ko.
0: Dili nangiloya kayo na kayo ng mga amigos. Noong sabi ka.
1: Lasi na.
0: Sa takabuok na rito nga orang punamu. Sir, kahit nagtura mo na ikabuok lang sa kabak.
1: Isa tayo nga ni mo?
0: Evangeline Bernos.
1: Evangeline Bernos dia sa...
0: Bernos, tawi-tawi, bayawan.
1: Bernos, tawi-tawi, bayawan. Doon rin nasa lungsod ninyo?
0: Oh, Burial.
1: Burial niya, Burial.
0: Doon
1: na, doon. Sige na nang ingat sa Tatay Juan. Isa tayo pangalan si mo, Tatay Gaspar. Wata-wata lang kayo mong patawag ko sa kong tao kay tagahanta mong kape, ha?
0: Uy, salamat, sir. So, salamat kayo. Gracias sa Ginoo Kaloyan pa mo sa naginawa ninyo ang mga produkto.
1: Patagahanta ka, kuhan lang. Pito lang ka, box. Puho na. Manawag sa kong tao ninyo, ha?
0: Salamat.
1: Ah, salamat. Kaya basta tininood doon yung testimonya, ha?
0: Uy, tinood kayo, sir. Sa kuhan pa, ako ka ni-report ng bayawan kay gitaurang kong bago-gimao. Nag-wild ko, kaya naglain ako pag-maminaw. Hapit ko mamatay.
1: Pero,
0: ayawan.

0: Kinamanda.
1: Ah, okay na yun. Salamat sa Ginoo. Diyan, napasalamat mo kung ninyo nga naka-inom po kami, amigos.
0: Ah, okay. Ah, inom ka, amigos. Okay na saan?
1: Oo, oh, okay na kayo. Ako yatag sa kupare, sir.
0: Hi!
2: Sir!
0: Ilan tayo na diyo? 78?
2: 78!
0: Yeah, tinuntong ingon ni nanay nga mo, remedyo pa ka nga naka-amigos na?
2: Ah, siya magaling ang napanguhit-kuhit.
0: Ay, ay!
2: Iya ramang ni banda sa kuwang at siya ramang nanggap ang huwit-kuhit.
0: Naray mo tawag ninyo ha?
2: Sir!
0: Oo? Oh.
2: Salamat kayo lang ko. Salamat niyo kayo.
0: Sige, sige. Tuwa-tuwa talaga.
2: Oo. Oh.
0: Sige, sige, sige tayo. Naray mo tawag tayo. Ito'y paari mo tatay Gaspar, no?
2: Oo, oh, Gaspar Bonos.
0: Ya, yeah, sa Bayawan.
2: Bayawan, Villarreal, among barangay. Villarreal, dahil Bayawan City, Negros Oriental.
0: Di mong asawa, sa'yo mga ni Evangeline.
2: Evangeline Bernos.
0: Okay, sige, sige. Dagang kayo, salamat ha.
2: Salamat nyo kayo. Dagang kayo, salamat sir. Nga nakapuan ka.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasunya Kambodja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tubod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
4: Akoy! Naun sa magalo? Esus! Kaya nga akong tuhot ay permente na lang magsinakit.
5: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
4: Oh, siyama. Kaniyo?
6: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayot na lang sa daglang sakit sa masa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong dipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba! Be, maalinom ko gamay gusko, bebe.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
6: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule para update. Ligon ang kalawasan. Ngayon na si Kuya Rolly Marayan. Para... kasaligan, kung adunay mga balatian, proven at tested mga higala. Mapalit sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, hainubanan sa atong Amigos Capsule. Amigos.

0: Yes, tara, padayon ta para di mabitin. Ari na po da, o gari na po da sa pagpaminaw. Sa mga testimony ano nga nagpamatuod sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Sino gali pangalan ta?
2: Ah, Fred Amilin.
1: Fred Amilin, sa diin.

0: Escalante 7 Negros Occidental.
1: Escalante 7 Negros Occidental, wow. Okay, pila na edad tatay?
0: 68.
1: 68. Tinugay ka na gainom sa amigos ko, pe?
0: Pag kuan gid pag guwa gid sang amigos kape ako pe nagabati ko sang radio pag kuan gid pag balita gaya pag balita gid sa radio sa may amigos ko pe amo to nga nilita kami sa butik kasi may ara amo to gin interesting nga mon
1: Ebao.
0: Dugay na. Daw apat ni ka karton na ngamon maubos.
1: Dugay ka na galay gagamit sa amigos ko. Ano yung gamitan mo man? Nakauyon ka gid.
0: Patyundan na ka radyo.
1: Ha?
0: Patyung ko na yung radyo.
1: Sige, bantablanay mo radyo.
0: Okay, gabalik sa aga, pamati ko isang programa o sa DYG, isa amigos ko pinay o.
1: Oo, dira sa may ano, dira sa may happy radio.
0: Oo, oh, sa Sagay City.
1: Sagay City. Ano, te? Nga na, gustuhan mo gina nga may skupyaw. Damo ka ginabatsyag?
0: Oo, okay. Ano ang pag-kuhan sa amigos? Pag-tugod din siyang... Pagkuhan yun siyang radyo nga may kape nga amigo sa motor na testing kami. Ito, nakuyon man ako. Kaya di mana, nag-apat yun ang karton ng amon maurot.
1: Wow.
0: Kaya damo man kami mag-inom. Damo na ito, itong mga kwanton, yung kape nga mga...
1: Ay, bayan mo lang
0: mas yun. Tindulan ito
1: namon. Tindulan na, ginilisan mo sa amigos kopi.
0: Ginilisan naman sa amigos kopi.
1: Nga, damo ka ginabatsag, nga ayaw ginabatsag mo.
0: Senior na ta, 68 na, damo na tagin batyag, mga pasmo-pasmo, te, may, kuan man, may hura man nga, amigos ko, pe, daw na, iban-imbada na nga kung gibatyag, muto nagsige kami.
1: Ay, ano mga ginabatyag mo man?
0: Dili sa, kuan, sa hawak sa batis.
1: Hawak sa, ano sakit mo hawak?
0: Oh, dahil nga batis ko, gagol-ngol.
1: Te, pag ino mo sa amigos ko, pe,
0: nabuhin-buhinan. Why mag-silingan na dula? Pero nabuhin-buhinan na ba si kung madula man eh?
1: Nabuhin-buhinan. So, hindi ba amigos kapsul?
0: May ara, magali.
1: May ara na tawa, amigos kapsul. Try mo kasi kung why ka siya pero nabuhin-buhinan lang sa amigos kopi, manatanog lang amigos kapsul ba?
0: Paklan ko sa kape, ara man na, da.
1: Ara na, sa ginbaklan mo sa kape. Ara na nga ito, amigos kapsul, ha? Pero so far, tatay, okay gid ang amigos kape.
0: Oo, eh, kay sa ganun nga kape, daw hindi malang nga ako na hirang galing kay kundi sa daw nagtawag ganun sa firme kay kundi may silang nga diyan.
1: Ah, okay lang yan, walang problema yan. Ano lang yan, pakiramdam mo lang yan.
0: Hindi may silang nga diyan ang karton sang amigo. So, amotong gin testing na kung kakuan sa slipon, kay may garing man. Pero so, ano niya siya damuon ng tubi?
1: Ah, damuon ng tubi ah, ha?
0: May daw katamis na git.
1: Hindi, amo lang na siya gapon.
0: Pero, huwag giniya to kalamay to?
1: Huwag gina kalamay ah. Ano na, pure na yung stevia.
0: Hey, subong mo, kung bisa gadulaan man di ang namaligas niya. Hindi kayo, kung bisa, urot git.
1: Urot git? Saling ka nagabakalaw sa pharmacy?
0: Hmm.
1: Ano nga pharmacy na ginabaklan mo?
0: Why lang hindi ka kaya ngakon sila yung nagbakalan, ngakon man nasawahon, ngakon man nasawa.
1: Ay, Tewa, Tewa, kamusta? Pilay dan ni T.I.?
0: Wala, mga 66.
1: Tewa, makod pa?
0: The son, ng diabetes na siya, karoon ka matamat man kang lumuya diabetes nga nag-usar siya sa amigos.
1: Ah, diabetes man galit. Eh, subong, ano man, nag-ubos-ubos man niya diabetes.
0: Oo, nag-ubos-ubos na.
1: Oo, nag-ubos na. Magaling na
0: wang din. Sa muna,
1: Tangas
0: kasi niya diabetes daw, ang iya pananaw daw may diferensya. Pero kung diya man adjustment nga, hindi sagad inom mga soft drinks na daw madula man. Sabi na gina nag-inom sa isang amigos. Muto, naglumbo lang. Okay, nagpa-kwan siya, nagpa-consulta, naglumbo iya diabetes.
1: Nagmumunagin niya si Ugar?
0: Oo, nagmumunagin niya si Ugar.
1: Wow. Ya mo gali no nga halin pa sang pag-start pa sang Amigos Coffee. Siguro mga ano ano? Mga tatlo na katuig, usar gid ka mo. But you know what truth is?
0: It's that little baby you're holding and it's that man. Oh, mga dosi halin pag kundi pagtungko sang halin das sa Boylan, dungo di sa may pulkong kasakay ka sa Aroro.
1: Oo.
0: Eskalante na da yon, dasun pagkanto ka di sa syudad sa Eskalante, halin sa syudad, pagkanto sa Sagay, 12 kilometros.
1: Ah, aralin gilin sa boundary sa Sagay ka sa ano, sa Eskalante.
0: Oo, oh, aralin ko di sa bukiran sang Eskalante, kung di sa kasiugtid kami sa mong amigos mo, kasiugtid lang mong budget.
1: Sila nga.
0: Ang saon man ato nga, nakauyon man, maskinan kong mga ato, amo naman isubong ilagi na pag-api.
1: Part na sa ano, part na sa aton nga kinabuhi si Amigos.
0: Okay, mangita man kita, oras magbuntag, mangita man kita kape. Yun yan, katong mga kape nga ka ng mga niskape, mga steak, amo na ito, gibihan, nagkuha namin sa Amigos, kaya may... So, kung mag... Itong mga kape, itong mga... Pag nga... Pag-estik, ay... Pag-dug... Pag-dug... Pag-dug... Pag-dug... Pag-dug... Pag-dug... Pag-dug... sa Amigos, yung pag-estik namon, kauyon mami, ha? Kakaroon.
1: Amigos salid.
0: Ha?
1: Amigos salid, hasta karoon.
0: Oo, oh, dugay na kayo. Ay, huwag... Amo na lang ikitig ang mga... Basyo lagi sa kape ko. May lima lang, guro ka... Pinandahan, guro nga sa ako, guro.
1: Well, thank you, gina. Salamat din sa pagtawa. Kasi ito ganito pangalan mo?
0: Fred Amilin.
1: Fred Amilin. Edad?
0: 68.
1: 68, Fred Amilin. Oh, sir Fred.
0: Tawag lang ko ha. Tawag lang ko sa Cebu ha.
1: Tawag-tawag. Ganda, magiging ko salamat ha.
0: O, din makalapit na sa Cebu.
1: Sa Cebu ko, sa Cebu. Tawag magiging ko salamat, sir Fred. It's life is touch and go. It's sink or swim. But never taga Balamban ka, ma'am. No, asa kay kadapit sa Balamban, ma'am?
2: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
2: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan, kaning lumbar pain, gani, sir.
1: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.

0: Bati na ako nga na day amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya mingkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala sir. Padung sa ako ang lugod. Aga rin na gani sa ubos gani sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala makoy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
1: So nawala ang ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na amigos capsule.
0: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
1: na. Usa ka blister pack.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na nako. Amigos capsule. So kaduha po na ako sir no. Mo share lang po ko sir para pong maka ang ubak po na napoy gipamati na susama nako. Kaning ako ang kuan sir. Ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir. Ganang bura ganis ako ang

0: ng menopausal ba? Dahil ato sa akong menopausal, dahil sir, kay 49 years old, nabaya po. So, nagtuo po o ka ng, kuwan na to sir, dahil ato, usap po ito nga ka ng symptoms ba, basta magpadong naka-premenopausal. So, ako ano itong gida, sir. So, pagkauman ako nga ito, sir, take sa, na po, ngali kakapsul, sir, again. Wala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag yes, yung Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumi daw ito nga.
1: 49. So, angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugid ko nga maugid to'y dalapod sa minupusal na ako kay wala naman po nag-ministration. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot. Okay, naog sa sir.
1: Sa lubot, sa piil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man, oh, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir, unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik sir. Na sa normal, madam, Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga Minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, sa ko ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya? Sir, kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Mo na pud ako ang na-experience sir.
1: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakoy, di pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Anyway, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon na naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik og kuan dagayday.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong nag-prepare ng sir ba. Dili ta- try lang gid nila sir
1: dila ang kanang dili lang ta- ta- dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: Sa mga sa dagayday mo sa mga o sa ikadvise mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara niya. Nga, pareha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod. Oh, balik yung sakita gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkakay salamat Ma'am Melissa. Tagaasa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes sir.
1: Daghan kay salamat ma'am.
0: Daghan po kayong salamat Sir Angel.
1: Hello pre.
2: Yes.
1: Mayong udto or may adlaw ni mo dia idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko kuya Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak no diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan Dawis na kuya.
1: Tutulan Dawis Buhol.
2: Yes kuya, yes.
1: Ah, yes, tagbilaran mo tara, tagbilaran Buhol no kay para klaro kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis no.
2: Tutulan kaya, tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan dahil.

0: to na. Pare Carlo, or boss idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko na ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
1: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong inatag ka o ganun ko, ano, ganang sample, na the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So, moto pa yun, ako hindi try ang pag-inom, mga first ato, usaka blister lang, nga na po kabuksulod. So, pag first... Naka-doong ta sa CR.

0: na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga na'y mga bula-bula.
1: Okay. O niya, niya.
0: Bisa ko ang kuhan.
2: Unsa man na, unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdanag sabon.
0: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako, kuya, murag ga-detox to siya.
2: Ah, nag-detox imong lawas. So, yes. Pag sa to kami to capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
0: Yes, kuya.
2: Anya, sige, okay. Sige. Para yun.
0: Moto ako ang gigikuan. Nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa ko ang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, karon namatikdan ako nga murag okay yun ang Igos Capsule, no, kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
0: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ning

0: Noy.
1: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kwan? Ato ang Paris? So,
0: ay!
1: Basi na natin yung mga nagpaminaw nga kwan.
2: Mga sinunod.
1: So, na-open na pa na kuya.
2: Na-open na panawagan ang lipap. Katuangan lipap ko eh. Open. So sa ato pa willing, ang sana ka nang willing to mingle ka karon.
1: Yes, kuya. Yes, kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo.
1: Hi! Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa itong Amigos Coffee, quality bestseller na ginang coffee, no? Mga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na, pero na-amaze ito.
2: Yeah, so far no man ay pinakabag-o na to, pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom, maka sinati gyud nga do na gyud effect.
1: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na miss kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation din nga nagadetox na gyud na siya basta na yung mga maapil sa imong hugaw, true enough yun nga nagadetox gyud na siya sa tong panlawas.
2: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, anak, Carlo?
1: Kuhan lang ko yan, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
2: ingon si Carlo, oh, ingon si kuhan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang na mo, kaya. Ito na mo, nag-comment tadi. Nanginanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, din ni Uyab-Uya ba?
1: Pito kuya, pito kuya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule kuya. So, until now, no, nag-inom ta. So, nindot yun kayo. Saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan akong nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
2: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
1: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
2: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya. Sa tutulan daw is buhol.
2: Yes, talaga kayo. Salamat!
3: Hello, mayong hapon.
2: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
3: It's Celeste, sir.
2: Kit Celeste, or a.k.a. Kuan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
2: Ay, nai, gitawagan tika kay Nanay.

0: Recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste?
1: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, sa wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, murag wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil o kapoy na naikat, basta duha ka kapsula sa dimuha, no? Duha ka kapsul per day imong ginainom.
1: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
0: Wow.
1: Usab-sab na, sir, nga nakapagamayis ako, ah.
0: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
1: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
0: Mura kag baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
1: Oh, mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose jump ko, sir, o mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong nalose atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka, yes, na, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kat?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago po man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Hmm.
0: Yeah, ang
1: kumita. Yeah, hiya hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili po siya kapuyon. Pero nailang pamuta na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
1: Ay, kumat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
0: Ha?
1: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
0: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tagalog?
1: Aw, oh, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
1: Aw, oh. Sakto na lang mga duha ka round.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon.
0: Ala, oi, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
1: Ah, grabe, oo.
0: Upatanan. Dili ka.
1: Ano yun, sir?
0: Dili mo aksyon o kuhan. Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila gaito edad ni mo, Ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad at 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga, paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit ko sa capsule?
1: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, palu-up pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta man sa pa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili, sir, oy, musamot og kadagayday.
0: Ha? Yamat ra. Musamot og kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gainom og Amigos Capsule ingon si Carlo?
1: Yes, sir, kami jung duha, sir.
0: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa i-advise ni mo karon na Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsa imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa i-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay diligin mo magmahay.
0: No, ba?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir. Eh.
0: Mm. Ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pangutahan na si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nga kamusta man na mobalik bag ka Prisco
1: mobalik yo sir oy wala na siya baho

0: Astoria. So ang imong bana diya sa barangay lang o mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, grabe. So nagkakay salamat na ikit.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Yeah, yeah. Amigos Capsula.
3: Yo, sa ganyan salamat nanay Kat sa last time. Amigos, amigos capsule na mga higala, doula lang ang mga nagunang butika, parmasyal sa inyong lugar. Yes, available ang amigos capsule arita sa mga taga Tuburan na adiha ang JJKL Big Shop. Sa mga taga Asturias na adiha ang Alzado Mini Mart. Na si General Merchandise. Na po diha sa kuano sa asa ni Hadrisan. Yes, sa mga taga Tuburan, shoutout ko diri sa GH Circle Pharmacy ug butika diyan. Mapalit ug mapalit ang amigos capsule diha lang sa Tuburan.

niya sa atong mga higala diri sa Kabangkalan. Nandiyan ang ating Formacion Negra. And ang ating station sa Bantayan Astig. Hanapin niyo lang po si Kuya Nalds. Yes, arita sa proven tested na Amigos Amigos Capsule. Dusi na, no? Grabe. Asa ka makakita og capsule, mga idol, nga dusi kabuok ang ingredients. Yes, kaya naman, Amigos Capsule, Amigos Coffee, proven tested na yan. Sa dunay mga pangutana, mga interesadong mag-dealer, pwede mong mutawag, mutek sa itong hotline. Sa 0927-2408-9. Yes, wala taigong oras, mga higala. Kamu nalay, bahala na ako diha kay mag, arin na ko, manghipos na ko, mga lods, balik na po taong ma... Manghipos na ta, Kuya Nalz. Yes, maraming salamat, Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong lugar. Daghang salamat, mayong gabi.

0: Muncing imo angga.
1: Ah.
0: Imo muncing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon dai ka?
1: Oo, kapuyon ko.
0: O sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
1: Monching.

0: 500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want a Vail special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: and campus at Barangay 8, Tuburan, Cebu. This station is being operated and maintained by the following personnel. Engineer Naomi A. Bahaw with BECE registration number 0000307. Engineer Fernando N. Mangubat Jr., first class radio telephone operator with registration number 23-IP7-26394. Studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, malakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa Balaod City.

injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidag

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na aan kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganitot ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga tinglahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit og labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong

0: makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130 o sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: The best buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong... Oh.

0: the best, ang Doctor's Vinegar Haom. Para nimo, mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbibigay.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mag nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali ogra liyambo. Naginibay butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga membro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangan.

0: Grupo nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: Nabanggaan po giro, nahapla ko, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala ang taon. Imo ko, huy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
4: 90s, 80s, and now, the home of real music.

0: Dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang aligasyon sa kanyang mosyon ay nakabatay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinion ni Associate Justice Benjamin Kagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na aligasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees, at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero

0: the Barangay Development Program and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines OFP ang resulta ng pinakahuling tugon ng BASA Nationwide Survey ng Okta Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Batay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Naitala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83%, habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Gayet niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagbuho ng isang struktura sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga K-9 dogs na sina Summit, Theo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Keabiab, napatunayan na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakarang rescue operations, kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ng karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin anyan DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at 10,000 piso na financial assistance. Bukod sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Health kinilala ng World Health Organization dahil sa suportang ibinibigay sa mga health workers. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinilala ng World Health Organization o WHO ang Department of Health at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National at Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansin ng ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangailangan ng bansa sa health workers. Isusunod din ng DOH ang knowledge sharing, trainings at capacity building upang makatulong ang mga Pilipinong healthcare workers sa pagpapalakas ng health workforce ng ibang bansa. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international health efforts para mapigilan ang pagkalat ng mga nakamamatay na sakit at virus. Tinalakay ang naturang usapin sa ginanap na World Health Assembly o yung WHA-79. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita naman sa iba yung dagat, mga otoridad sa Southern California nagtutulungan upang mapigilan ang pagsabog o pagtaas ng o pagtagas ng nakalalasong kemikal mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito po ang report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas ng isang tangkit na nakakalasong kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas na bahay bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agara namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026 palarong pambansa. Mula sa Sports Radio 918 kHz, narito ang report ni Jess Laid.
4: Pinangkin ni Christian Meitaharos ng Eastern Visayas ang unang gold medal sa 2026 palarong pambansa matapos manguna sa secondary girls 3,000 meter run kahapon sa Dato Lipus Makapandong Golf DO Lasa Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tinawid ng 14 anyos mula sa pamilya ng manging isda sa Tanawan, Leyte, ang finish line sa loob ng 10 minutes at 4.76 seconds para muling makamit ang ginto sa ikalawang sunod na taon matapos itong makamit ang 2025 palaro sa Lawag, Ilocos Norte. Tinalo ni Taharos ang kanyang kakampi sa Eastern Visayas na si Angel Lumacang na naging silver medalist at si Charlene Cos ng Region 11 ay binulsa naman ang bronze medal. May kabuang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maapakan.

0: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Balita, laging totoo.
5: Impormasyon,
4: detalyado at kumpleto.
5: Serbisyo,
4: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibataan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mayan.
8: Kaugnay sa isinagawang Kapatid Mentor Me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataporma para sa mga menti na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatupad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubos ang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ibataanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang

0: milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa 14,000 na kabahayan, target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jude.
3: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod na ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tagulan. Pagtitiyak ni Mayor Marquichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility, San Nueva Ecija, formal nang sinimulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Leslie.
4: Pormal lang sinimulan ang konstruksyon ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 milyon pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ang lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga lohistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang maprodukto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hydro plants, delayed projects at fuel issues, mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: May.
5: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Vons Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong Independent Power Producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolor sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Angeli.
8: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,000

0: na pag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidies sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Aljon.
3: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuoang 3,099 na magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangingisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda, habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa mga bayan ng Makrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFP na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Rico Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station Sambin, Danao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng delunsad ng Bangsa Moro Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Alwidad.
3: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BARM Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi State sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
4: Inamunungan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Pinangasiwaan ni negosyo center business counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hingga sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulo ng kanilang mga produkto at serbisyo, at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
5: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan, naproteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes at mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagrespondi at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan, Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.

0: moves. Okay, tanong. Yeah.
1: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din. Nasay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman yan ng Shaw Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan nasa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng Cloverleaf ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na towards sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TNDC TAS, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road, sa Pasig pa rin po yan, bahagyang babaga lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat na...

0: Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang alan ng ating pambungad na traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nosaris. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa Quezon City. Ito'y partikular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Alam. Yes, alam, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw na sa higit 34 na kumpanya ng PEMEDES riders ang inaasahang makakatanggap ng tig 5,000 pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi nakasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout noong mga nakaraang linggo. Kasama dyan yung Lalamove, yung Grab at saka yung Angkas dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery riders kasama nga yung mga JNT, Foodpanda at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga benepisyaryo nung kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, DICT at mga kinatawan ng kailang mga kumpanya para tumulong sa correction ng pangalan at birthday ng mga benepisyaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout, Alan, hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa, mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po mga kaibigan, mula naman sa Department of Social Welfare and Development, dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po mga kaibigan ng tag 10,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang nasunugan diyan sa Parola Compound. Iyan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maaribang, umusog-usog ng konti.
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngayon makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Makakausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng masa survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. At makakausap Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
1: Yes, sir.

0: Mites ng Bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
1: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Okta Research Survey, Tugon ng Masa, conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
0: Opo.
1: Nag-agree ba kayo dito sa statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea. So simple lang naman. Tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas 76% agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
0: Apo.
1: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to. Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion mga iba natin kababayan. Pero majority naman agree, 76%. Pero may 17% na undecided. Masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipino.
0: Yes, uh-huh.
1: Nagsasabing patriotic sila. Gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga pumapatigas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan, pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10 ang hindi sumasang-ayon dito sa statement nito.
0: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76% yung sa national level ang nagpahayag ng pag-sang-ayon dito sa

0: statement na inyong binanggit, ano ha? Paano ho ang latag nito, let's say Metro Manila, how ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents sa galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
1: Yes. Sa Metro Manila, mataas naman. 83% ang agree at 4% lang ang disagree. Mm-hmm. And pag titingnan natin, karami naman mataas naman yung agreement. Metro Manila, isa sa mga pinakamataas. Region 4B sa Mimaropa, 93%
0: mm-hmm.
1: ang nag-agree. Region 6, Bicol Region, 90% nag-agree. Sa ano naman, sa Region 7, sorry, not Bicol, sorry. Region 6 is Western Visayas.
0: Opo.
1: Sa Region 7 naman, Central Visayas, 45% lang nag-agree. Although mababa siya. Pero 2% na naman yung nag-disagree. So, hindi naman dahil nag-disagree sila.
0: Mm.
1: Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nilang sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ayaw nilang ibigay yung statement nila. So, we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
0: opo,
1: hindi yung sa Region 11,
0: mm.
1: 61% nag-agree, although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%, 1 out of 3 doon sa region yan, Region 11, which is the double region. At of course, nagtataka tayo bakit ganun. I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region ay hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
0: Mm-hmm. Okay. Dr. David, sir, yun namang aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
1: Sa socioeconomic brackets, generally naman, ano, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa ABC, 0% yung nag-disagree.
0: Mm.
1: So, matasing level of nationalism sa mga ABC natin.
0: Okay.
1: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
0: Mm-hmm.
1: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference.
0: Mm.
1: Except lang yung sa geographic na napanggit natin na mataasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12 din, 14% nag-disagree. Pero, hindi naman gano'ng kataas compared sa, 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
0: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree.
1: Sila, no? sa nationalism. So, 76% yung basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So,
0: yes.
1: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
0: Mm-hmm.
1: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
0: Ayun. And again, Dr. David, sir, this particular survey was conducted latter part of March?
1: Yes, sir. March 19 to 25 lang. About 2 months ago. So, nationwide face-to-face siya.
0: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay
1: Plus minus 3%.
0: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at yung paghimay dito po

0: Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and...

0: Ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas pong 7 AM. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo. Pakakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
3: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila noong nakaraang Sabado, Sir.
4: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong, kasama na doon ang mga bigada, fire volunteers at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area at Apo. Ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yun kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa buka na yun ng Ilog Pasig. Kaya hindi rin namin masyadong naikutan agad-agad at walang penetration or depensa doon sa gilid ng karagatan. Although nagpadala tayo doon ng mga fire boat, pero hindi sapat, no, dahil naka-position lang yun sila sa tabi ng ilog at karagatan. So ang naapektuhan or nasunog na mga struktura ay umabot po sa 1,266. Ito ay sa aftermath, no, ng pakikipag-ugnayan na rin sa Manila Social Welfare. At ang pamilyang apektado ay nasa 2,134. At mga individual na halos sa lahat, no, sa nasabing 1,266 na struktura o kabahayan, no, ay mga individuals affected ay nasa 7,123 at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
3: Anong 6,000 yung damage, Superintendent Arroyo, sir?
4: 6 million po, I mean. 6 million ang damage po, more or less sa nasabing sunog doon. Ito ay base lamang sa aming standard operational procedure na kung saan ang involved ay mga light materials na mga residential structure.
3: Mm-hmm. Any updates sa aspeto naman po ng mga casualties, Superintendent Arroyo, sir?
4: Ayun, kahit paano po, kahit sa laki ng sunog ay nakaligtas naman ang lahat, no, dahil mga ganyan kasi mga fire prone area ay gumagawa talaga tayo ng mga programa tulad ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan at may mga brigada tayong binubuo diyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no, tulad nito yung barangay 275, kaya kahit paano po ay hindi man apula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipag tulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
3: Mm-hmm. Okay. Base ho sa initial investigation, ano ang mga posibilidad O anong mga possibility na ano ito? Kuryente ba? O illegal electrical connections ba? O ano ang mga posibleng naging sanghi ng sunog na ito, sir?
4: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay, sa mga eyewitness, pero, you know, ay papatibayin natin to sa pamamagitan ng siyensya pag meron ng result ng ating laboratory. Pero, initial po ay kumuha kami doon ng mga wiring at saka yung mga involved doon ng mga debris to undergo laboratory testing po. So, doon kami naka-narrow down sa origin of fire talaga, no? Yung kung saan nagsimula ang sunog sa nasabing bahay, kasi kahit paano po na-narrow down natin sa kikipag-usap din sa mga first responder kung saan ang una nilang nakitang bahay na tupok na tupok habang inaapula yung sunog at gayon din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So, yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din.

0: ng fire at na dahil na rin sa malakas na hangin, ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmula ng sunog na involved na bahay.
1: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
0: Yes po, nung una syempre ay binigyan din natin ng daan, no, yung maliliit na iskinita ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate kasi syempre mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian.
1: Opo.
0: Kaya to give way para sa evacuation ay hindi na natin hinarangan masyado yung mga iskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob at syempre para sa kaligtasan rin ng ating mga responders ay minabuhay. Buti natin na huwag basta-basta ang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad, no, dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas ka ng hangin, unpredictable po yung hangin, halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay ay tumatawid to sa mga may espasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction yung dikit-dikit na bahay.
1: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.
0: Yes, Sir Alan. Opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun. No? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, Sabado ay kakaiba rin yung kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo at ano, parang maalinsanga, no. Kaya yun ang nagdulo talaga ng conflagration.
1: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga ng ating Bureau of Fire Protection, ano. Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment,

0: Under the modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ano po ang mga nasa pipeline, ikanga, o nakahanay? Yung kasama sa mga tutugunan, yung ganyan na mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang. Sa aspetong yan, please share with us updates sa Superintendent Arroyo, sir.
1: Yes, sir. Nabanggit nyo rin no, yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan, at yung mga specialized units rin, creation ng mga, yung aside sa firefighting, no? Kasi ang the Public Act na to, na Modernization Act, ay nagbibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue, no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din, at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So, kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon, no, na ng BFP, at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin sa personal din na development.
0: Yes.
1: At syempre papalakas din natin talaga, sir, yung ating community, no, at ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFP ay sobrang modern, pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamamayan, ay hindi effective, no? Kaya yun po yung ating golden, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient, no, at handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos sa tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na, no? Pero linawin ko lang, Sir Alan, no?
0: Opo.
1: Dito sa Metro Manila ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident, pero halos conflagration ang recent mga fires natin, no? At nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40% kung ikumpara natin sa same period, pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga glass fire, forest fire, outside of Metro Manila, kasi napakarami pong insidente din na mga forest fire, no, dahil sa sobrang init ng paligid. So, mabuti nga lang mga recent days, no, ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan, no, at although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
0: Opo. Naalala ko lang, Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment, ano ho? Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no? Meron ba tayo ang plano, halimbawa, na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height, kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
1: Yes, sir, kasama po yan, no? Although marami na tayong mga aerial ladder, lalo na dito sa Metro Manila.
0: Yes,
1: pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga, sir, sa mga high-rise buildings. Opo. Kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area, no?
0: Opo.
1: Kahit po ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos sa hindi tumatama sa base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay.
0: Opo.
1: Ay ayero po yan ang bubong, kaya kahit basain natin bandang taas ay hindi rin siya gaano ka effective, no, dahil halos naharangan lang na bubong, although nakakatulong, no.
0: Yes.
1: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga ang goal natin diyan, ay ma-penetrate talaga, kaya kasama rin po sa modernisasyon ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung pag i-procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na eskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang 1.5 or kahit simpleng 1.5 lang ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na yon.
0: Ubos na yung laman.
1: Din, oo po, kailangan talaga i-supplyan yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
0: Ayun. Okay, isa pa, naisip ko bigla. Yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar. Kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
1: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin para sa mga magpipiloto, sa mga chopper. Chopper ang pinaka-priority natin dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, ng mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue. Kino-consider natin yan, sir. Pero so far, sa kasalukuyan, ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies.

0: provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinya dala sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
1: Yes sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala uli sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtaan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat muli, no? At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito, no? Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryenteng kagamitan natin na nakasaksak at iwanan, no? Dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no? At sa sobrang init rin ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no? At pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection, at isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At tangkilikin lamang yung mga DTI approved, no? Kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no? Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din yan sa mga sunog. Kaya okay, mas mainam pa rin talaga mag tulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog. At kung hindi talaga maiwasan, wag na wag niyong kalimutan, no, sunog man yan or kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, wag kalimutan po tumawag agad sa 911, isang hotline para sa mabilis at agarang pagresponde, no. 911 lang ang tawagan, isang tawag sa klolo agad.
1: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
0: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
1: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: anak naman ang nawawalang sabungero. Poprotekta ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Masalan magamaga nangakungan ng suporta at seguridad ng Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalang sabungero kasunod rin ng mga ulat hinggil sa umunoy panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. iniimbestigahan na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalang sabungero ang ilang individual na umunoy konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang na sinusubukang pigilan umano at na dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalabas sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbisigahan na rin ani Nartatis na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak ng pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakaiwalay na operasyon sa ng pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lorenz! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin balikan si Lorenz Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lorenz Tanhoko, good morning! Lorenz?
3: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab tests ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Mahanya ng Maynila, libre itong magagamit at mapapakinabangan. Ngit pa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na ang mahirap ang maging mahirap kaya pinipilitaan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 98.1 BT Radio.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kahida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back up.